0: Lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Legal Playbook. Sa Headline Sports, sa Sports Radio 918. Tuwing Miyerkules, alas 8 ng umaga. Samahan si Sports Law Professor at Sports Leader, Attorney Al Agra. Legal Playbook. Dito sa Sports Radio 918.
3: Muli, magandang araw po sa ating lahat. Eto na naman ang natatangi nating programa dito lamang sa Sports Radio. Legal Playbook, kasama natin si Attorney Al Agra. Muli tayo mag-aral ng batas. Magandang umaga, Attorney.
4: Magandang umaga, magandang araw sa ating lahat. Magandang umaga, Judith. At muli, mag-aaral na naman tayo sabay-sabay sa tungkol sa sports law. At ang pag-uusapan natin ngayon, very, very relevant. Again, lahat naman ang pinag-uusapan natin, relevant, no? Tungkol sa panibagong circular or order na nilabas ng Commission on Higher Education tungkol sa ating mga student-athletes, Judith.
3: Ito ba'y may kinalaman dun sa paghimok ng karamihan, Attorney Al, lalo na ikaw? Matapos nga po yung mga ganap nung halos summer, di ba? May o April yan ay... kumilos kagad ang ating CHED para po mapangalagaan ng mga student athletes.
4: Oh, alam mo, mayroon dalawang napakahalagang CHED memorandum order. Yung pag-uusapan natin ngayon, yung tungkol sa student athletes na nilabas ng CHED noong June 1, 2026. Mm-hmm. At and prior to that, and still relevant, itong CHED memorandum order tungkol naman sa off-campus activities na alam natin na napag-uusapan dahil sa nangyari sa Ateneo University. Pero para sa umagang ito, pag-uusapan natin yung mga protection mechanisms sa ilalim ng CHED Memorandum Order 13. Kalalabas lang, napaka-init pa. Halos dalawang buwan pa lang at kaya very relevant, Judith.
3: Okay, so yun po ang magiging topic natin sa araw na ito dito lamang sa ating Legal Playbook. Bibigyan ng detalye ni Attorney Al Agra.
2: Sports Radio 918 AM.
4: Muli, magandang umaga sa ating lahat at pag-uusapan natin ang student athletes. Hindi lingid sa kaalaman natin na mayroong batas na nag-protecting student athletes. Ito yung 2015 law. Ito yung tinatawag nating SAPA, Student Athlete Protection Act, Republic Act 10676. Sa ilalim ng batas na ito, define kung sino ba ang student athlete, kasi maliwanag pag hindi ka naman pumapasok sa definition ng student athlete, then hindi mo makukuha yung mga protection under that law. At ano nga ba itong mga protection mechanisms? Dalawa. Number one, yung tinatawag nating residency requirement. Gaano kakatagal pag ikaw ay lumipat sa school, gaano kakatagal sa eskwelahan na yon bago ikaw ay makapaglaro. At pangalawa, yung tinatawag nating anti-commercialization. Huwag nating i-commodify o i-commercialize ang ating mga student athletes dahil ayon sa batas na ito,

talaga para maging holistic ang usapin sa student athlete. Hopefully in the near future, maamyendahan itong SAPA para ma-include itong tatlong items na ito. Pero sa ngayon, pag-uusapan natin ano ba ang nakalagay sa CHED Memorandum Order Number 13 patungkol sa protection of student athletes. Siguro bago natin pag-usapan ko ano ang mga ang nakasaad sa CMO na ito, sino nga ba ang student athlete? Of course, number one, kailangan estudyante. Number two, kailangan currently enrolled, no, in any school. At sa usapin ng CHED, kailangan higher education institution or college or university. Kailangan din full-time curricular program. Ano bang ibig sabihin ng full-time? Kailangan din good standing, isang requirement yan para maging student athlete. At syempre, kumakatawan ka ng iyong school para sa isang inter-school athletic program katulad ng UAAP, NCAA, PRISAA, lahat. Ito yung mga new recruits. So kasama dito yung may intention ka pa lamang katawanin ang school or kinakatawan mo na ang ating universidad or kolehiyo. Dun sa punto ng no commercialization, dahil nga under the law, ang student athletes ay first and foremost students. They are not first and foremost athletes. Otherwise, ang tawag sa kanila athlete-student, under the law, they are student athlete, kaya kailangan sila ay amateur, no? Hindi sila professional. Ang simple namang pagkakaiba ng amateur sa professional athlete, ang isang professional athlete, they play for pay. Kasi ito ang kanilang kabuhayan. While for student athletes at ang ating mga national athletes, no? Pag national athlete, you play for the flag, you play for the country. At pag student athlete, you play for your school. No? So para, again, pinapagbawal ng batas, bawal nating gawing commercial ang ating mga atleta. And therefore, kailangan reasonable benefits lamang ang pwedeng makuha ng ating mga atleta para to promote their amateur status. Sa ilalim ng batas, ano ba mga pwedeng binipisyo? Halimbawa, reasonable allowance or free tuition fee or gamit or hotel, accommodation and free board and lodging. Kaya itong kalalabas lang natin na panibagong publication material, itong legal logic, syempre konektado dyan yung ating legal playbook, marami tayong tinatanong, no? Una, pag ang isa bang college student athlete ay hindi enrolled in a full-time curriculum at pwede ka ba, anong mangyayari sa iyo? Siguro bago natin masagot na kung ano mangyayari sa iyo pag hindi ka enrolled sa full-time curriculum, ano ba yung full-time curriculum? According to the CHED Memorandum Order, full-time siya pag semester, kailangan minimum 12 units. Pag trimester, minimum 9 units. So pag kulang sa 12 and 9 units, wala ka sa isang full-time curriculum and therefore hindi ka student-athlete, or kung ikaw ay student-athlete at kulang ang iyong number of units, then mawawala yung iyong status as student-athlete dahil maliwanag na ito ay eligibility requirement. Okay? Number two, nakalagay sa batas, good standing. Ano ba yung ibig sabihin ng good standing? No? Ayon sa CHED MO na ito, kailangan 60% na mga subjects mo in the previous semester, kailangan ikaw ay pumasa. So kung bagsak ka sa lahat or less than 60%, hindi ka pumasa, then mawawala ang iyong status bilang student athlete. Kung ikaw naman ay enrolled sa summer class, hindi ka rin nasa full-time curriculum. Kung ikaw ay enrolled sa isang certificate course, hindi ka rin magiging full-time, no, kasi maliwanag sa batas at full-time, at ayon nga sa, if applicable to colleges, kailangan 12 or 9 units and kailangan pasado ka 60% of the
So dati hindi natin alam eh, ano bang ibig sabihin ng full-time? Number two, hindi rin natin alam kung anong ibig sabihin ng good standing.

0: Ngayon ay maliwanag na. Okay? So ang tanong ngayon, lumipat, merong galing ka sa college X, lumipat ka sa college Y, pero wala ka pang residency in college Y, makakalaro ka na ba? Ayon sa batas, maximum 1 year ang residency mo dun sa receiving school or destination school. Pero depende sa athletic association, pwede niyang sabihin 6 months lang or 8 months lang. Pero nakalagay sa batas, maximum 1 year. So depende yan sa ating athletic association kung isasagad ba nila ng 1 year or gagawin ba nilang 6 months. So anong epekto pag hindi ka pa naka 1 year? Kung 1 year ang itatalaga ng ating athletic association, hindi ka pa resident ng receiving school and therefore hindi ka pa pwede maglaro sa panibagong college ngayon. At kailangan lang natin maunawaan din, pag high school to college, walang residency requirement. High school to high school, wala ring residency requirement. No? Magkakaroon lang residency requirement from college to college. At ayon nga sa batas, depende sa ating athletic association whether isasagad nila to 1 year. So, hindi ka makakapaglaro kung wala pang 1 year. Yun ang isang epekto. Ito, medyo panibago to sa ilalim ng CHED Memorandum Order. Number one, halimbawa ikaw ay student-athlete. Sumali ka sa isang competition na hindi alam ng iyong college. Okay? Ayon sa CMO 13 na ito, ang student-athlete status mo will be suspended. Okay? Ang dami mga palaro every weekend, ang dami mga club tournaments. Sumali ka, hindi ka nagpaalam sa iyong school at nalaman halimbawa ng CHED at ang epekto nito, ang iyong status as student-athlete will be suspended. Ang tanong, paano ito malilift? Kasi hindi naman permanent ang kawalan ng iyong student-athlete status. Unfortunately, the CHED Memorandum Order walang mention about how to lift this suspension status. So, paalala sa mga nakikinig, sa ating mga magulang, sa ating mga student-athletes, huwag kayo sali ng sali ng iyong any competition, any form of competition, para walang maging issue, magpaalam kayo sa iyong college. Okay. Another issue, no? For a time, ito ay pinag-uusapan, pero ngayon, naging malinaw na sa CHED Memorandum Order. Pwede ba ang isang student-athlete maging professional athlete? Okay. Okay. Ang ayon sa CHED Memorandum Order na pinag-uusapan natin, pag ikaw ay isang student-athlete at ikaw ay pumirma sa isang professional league or sa isang liga na sanction ng Games and Amusement Board. Di ba ang GAB siyang nangangasiwa sa professional sports? Kung ikaw ay pumirma ng kontrata with a professional league, you will forfeit your student-athlete status. So hindi lang suspended, forfeiture. Mawawala ang iyong student-athlete status. Ang tanong, mariregain mo ba ang student-athlete status mo? Halimbawa, umalis ka na dun sa professional league na yon, pero pumirma ka nga ng kontrata, mababalik ba ang iyong student-athlete status? Hindi yan malinaw sa ilalim ng ating CHED Memorandum Order. Bakit kaya ilabas ng CHED ang issue na to? Kasi binanggit nga natin na pinagkaiba ng student-athlete at professional athlete, ang student-athlete ay amateur. Hindi ba nawawalan daw ba nang gini-give up mo ba yung iyong amateur status pag ikaw ay professional na because you're no longer playing for the school, you're now playing for pay or playing for a certain amount of money. So nawawala daw ang pagiging amateur status pag ikaw ay dual character, dual capacity. Amateur on one hand, professional on the other. Pero maliwanag, under the CHED MO, nawawala ang iyong student-athlete status pag ikaw ay naging professional. No? Sa usapin naman ng binipisyo, no? Maliwanag kasi sa batas tsaka sa implementing rules and regulation ng SAPA, kailangan reasonable ang mga binipisyo. Hindi dapat excessive. Maliwanag na pag excessive, lumalabag ka sa batas. Pero linawin natin, no? Pag basahin natin ng maigi ang Student Athlete Protection Act, pag ang isang atleta tumanggap ng something unreasonable or excessive, hindi ka mapaparusahan. No? Maliwanag yon. Hindi, walang parusa sa atleta na tumanggap ng something unreasonable. So, sinong paparusahan? Not the athlete. Ang paparusahan would be the school for giving yung unreasonable, excessive benefit or allowance. No? So, yun din. Maliwanag din yan. Sa CHED Memorandum Order, ang mapaparusahan lang either the athletic association or the school. Not the athlete, not the immediate member, family member of the athlete. At ano itong mga excessive allowance sa ilalim ng CHED MO? Excessive cash allowance, no, na hindi naman necessary for training. Number two, mga lavish gifts, no, na given daw as inducement for you to play. Luxury housing or personal vehicles na hindi naman daw available sa ibang estudyante. Ang iniiwasan ng CHED Memorandum Order na to magkaroon ng inggitan. Bakit si student athlete na yon merong kotse galing sa school? Kami mga ibang atleta, wala namang ganyan. Isa pa, halimbawa, unjustified academic exemption. O bakit siya exempted sa exam? Kami mga regular athlete, hindi naman exempted. Ang swerte naman niya. No? Preferential treatment. Bakit siya may free lunch? Kami, hindi ba hindi equal pag kami wala? So, ganun. So, yun ang ating gustong proteksyonan ng itong CHED Memorandum Order na sana pantay-pantay din naman ang pagtingin. Huwag naman unreasonable. Alam natin na nagdudulot ng honor ang ginagawa ng ating mga exemplary student athletes, pero gusto ng CHED MO na kailangan pantay-pantay pa rin ang pagtingin. Uulitin lang natin, ang paparusahan ay ang school, hindi po paparusahan ang magulang ng estudyante at hindi rin po paparusahan ang ating estudyante. Kaya ano po ang benepisyo or value ng nilabas na CHED Memorandum Order na ito? Nilinaw po ng ating Commission on Higher Education, and of course this will affect only collegiate student athletes, ano ba ang full-time curriculum? 12 units pag semester, 9 units pag trimester. Ano bang ibig sabihin ng good standing? Kailangan ikaw ay pumasa sa 60% of your courses. Kasi kung burong pagsak, then ang layunin naman ng batas na ito ay academic performance. Hindi naman puro sports or puro pagsali lamang sa mga sports competition. Kaya't maliwanag dito yung usapin ng magpaalam ka kung sasali ka ng ibang palaro dahil baka masuspend ang iyong student-athlete status. At number two, manatili kang amateur athlete. Huwag mong ipagsasabay ang pagiging amateur sa professional athlete dahil kung ito ay mangyari, you will forfeit. Mawawala ang iyong student-athlete status. At ang tanong ay, pag ikaw ay nasuspend ang iyong status or na-forfeit ang iyong status, kailan mo ito, maibabalik ba ito? Siguro yan ang magandang maitanong natin sa Commission on Higher Education. Kaya yan lamang po ang napag-usapan natin. Very relevant yan. 2 months pa lang ang memorandum order na ito. Kahit magandang alam ng ating mga schools, alam ng ating mga parents, alam ng ating mga student athletes para alam nila kung ano ang pwede nilang gawin, anong hindi nila pwedeng gawin, at ano ang epekto sa kanilang gagawin at hindi gagawin. Yun lamang, Judith, sa ating munting pagpapaliwanag tungkol sa batas ukol sa sports, Judith.
1: Sports Radio 918 AM.
2: Salamat, Attorney. Napakadetalye ng eksplanasyon. Pero ang una kong tanong, bago ito, kalalabas pa nga lang, June 2026, ito ba ay may revision lang sa una ng CHED memorandum na naipalabas, Attorney Al?
0: Oo, meron tayong implementing rules and regulations tungkol sa Student Athlete Protection Act. Pero ngayon lang, sa pagkakaalam ko, naglabas ng isang memorandum order about protecting the student athletes. Yung isang nabanggit nating isang CHED-MO ay tungkol sa off-campus activities.
2: Ah, okay.
0: Noong 2017 pa ito.
2: Okay.
0: So ngayon, meron na tayo for protection of student athletes, kaya may mga paglilinaw na ginawa ang CHED sa usapin ng full curriculum, good standing, at ito ang issue tungkol sa pwede ka ba maging student athlete and at the same time professional athlete, Judith?
2: Ito po ba porke nailabas na ay in full implementation? Ganun na ba ang isang order kapag inilabas, kaagad na may implement na?
0: Oo, yes. Dahil siya ay pulisiya na ng ating CHED. At syempre, kailangan sumunod ang ating mga colleges or HEI, Higher Education Institutions. Kaya nga't sa mga ganitong programa at no, kasama namin, at pinaliwanag namin to nung seminar namin last Saturday sa Philippine Sports Institute, kasi ang paksa last Saturday was about student athletes. Kaya't maraming nagulat, or maraming, of course, nagulat in the sense na meron palang ganun.
2: Mm-hmm.
0: Kaya ngayon, kaya kailangan mapaliwanag, kaya itong nilabas natin sa ating unang legal logic PubMat, at ito nga pinag-uusapan natin ngayong umaga na ito, Judith.
2: Sumakto pala yung iyong mga module, di ba, Joanne? At nagkataon na sa month na ito ay patungkol sa mga student athletes, and only a month ago, di ba, June, naman nalabas itong bagong memorandum na ito.
0: Correct. Kaya ito nga ang next topic ng nitong Sports Law and Governance course ng PSI ay tungkol naman sa professional athletes.
2: Ayun.
0: Kaya maganda, paghahambingin natin,
2: yes,
0: ano bang national athlete, student athlete, at professional athlete. Ngayon, maliwanag, ayon sa CHED memorandum order na ito, hindi ka pwedeng dual personality in terms,
2: yes,
0: of student athlete na dapat amateur and professional athlete na ang pinaka-motivation mo ay kumita or mabayaran.
2: Yes. Napakarami palang violation ng mga nakaraang taon, lalo na 1990s. Nagko-cover tayo ng mga PABL. Karamihan sa mga miyembro ng mga commercial teams ay mga collegiate athletes. Pero di na ngayon. Ito, may batas na talaga. Anyway, attorney, kanina may nabanggit ka patungkol din doon sa mga benefits ng mga student athletes. Paano kung triple ang kanyang doble din ang kanyang kategorya bilang isang atleta. Di lang siya student athlete, pero siya ay national athlete. May batas na nagbibigay ng insentibo sa mga national athlete matapos ang kanilang mga panalo, mga SEA Games, Asian Games, at ngayon, napakababata ng mga atleta natin. Talagang mga estudyante pa, national athlete na po.
0: Itong sa ilalim nga ng CHED Memorandum Order No. 13, ang pinagbabawal lang at may consequence kung ikaw ay student athlete at professional athlete. Walang mention at therefore walang pagbabawal kung ikaw ay national athlete ayon sa ating batas at kung ikaw ay student athlete, kaya pwedeng ipagsabay. Kasi in both cases, pareho kang amateur. Kasi ang ating mga national athletes ay amateur athletes, at ang student athletes ay amateur athletes as well. Ang nagkaroon lang ng issue, itong amateur ka dahil student athlete, tapos professional athlete ka, iba na ang nagiging motivation mo. So, walang pagbabawal. At isang punto lang din, Judith, sa ilalim ng implementing rules and regulation ng Student Athlete Protection Act, pwede ang isang atleta sumali sa isang professional league kung yung professional league na yon ay recognized ng iyong National Sports Association at ng Philippine Olympic Committee. So tila yun ang exception. Kasi binanggit natin kanina, hindi pwedeng sabay student athlete, professional athlete, pero kung titignan natin yung implementing rules and regulation of SAPA, ang exception would be kung yung professional league na yon ay kinikilala ng ating PSC or POC or National Sports Association.
2: Ayun, okay. So, at least mayroong palang, in a way, pwedeng lusot ang isang atleta. Kasi parang katulad yan sa Amerika, di ba, attorney? There are athletes, lalo na yung mga golfers. Look at Rian Maliksi. She is a scholar of that big university, Duke University. And yet, naglalaro na rin siya sa professional. Kasi qualified siya to play in professional, the major, okay, pero kung sakaling manalo siya, may finish siya doon, hindi niya tatanggapin ang premyo.
0: Oh, dahil napakaliwanag ng NCAA US sa aspetong 'yan, no? Kasi ayaw nga nila pagsamahin yung pagiging amateur student athlete at the same time professional. So, pwede ka nga sumali, pero hindi mo pwedeng kunin
2: Premyo.
0: yung premyo, yung prize money. Kasi by getting the prize money, ay nagiging professional ka na. Pero balikan lang natin yung CHED Memorandum Order. Walang sinabing ganun. Ang sinabi doon, once pumirma ka ng kontrata, tanggapin mo man o hindi yung prize money or yung sweldo, then you forfeit your student-athlete status.
2: Yeah, may violation ka. Pero doon sa incentive, dahil hindi naman nga sinabi na siya'y national athlete at hindi siya pinipigilan na tumanggap ng insentibo, malalaki ang mga insentibo ngayon, Attorney Al.
0: Correct.
2: Baka sabihin nila, excessive incentive yun dahil millions talaga yan. Lalabas pa rin talaga na ang konotasyon yun talagang insentibo para sa isang national athlete na
0: amateur pa rin
2: nagsisikap sa
0: sila.
2: bayan, amateur pa rin.
0: Amateur pa rin sila.
2: Nice.
0: Kasi yung competition naman, hindi yan every month, hindi naman yung regular na sweldo.
2: Mm-hmm.
0: Ang Olympics naman, every 4 years, ang Southeast Asian Games, every 2 years.
2: Mm-hmm.
0: Kaya hindi naman siya something regular. At may ibang batas na sumasaklaw nun. Kaya walang pagbabawal sa ilalim ng CHED MO ang national athlete and student athlete. Ang pinagbabawal lang would be student athlete at professional athlete kasi inconsistent siya.
2: So may violation. Attorney Al, kung may violation dito, sino mga pwede magreklamo? Kahit sino? Basta nasilip niya?
0: Wala ring nabanggit kung sino pwede magreklamo. Kailangan lang ipaabot mo to sa CHED.
2: Uh-huh.
0: Ang gagawin siguro ng CHED ay pagpapaliwanag yung atleta at ipagpapaliwanag yung college kung totoo bang ganito ang merong at baka ipagpaliwanag din yung professional league kasi sa professional league kailangan registered ang mga professional athletes sa Games and Amusement Board. So baka ang gab din ipagpaliwanag ka na professional ka pero 'di ba nasa school ka pa?
2: Yes.
0: So may mga ganong investigasyon.
2: Okay, so para dito sa natatanging topic natin, magiging series ito, di ba, ng ating legal playbook at ng newsletter mo rin. Attorney, ano muli ang general na paalala mo sa lahat?
0: Lagi tayong mag-aaral sa batas, no? At ang batas, hindi lang ito yung nilalabas ng ating kongreso. Kasi part of the law of the land o yung policy natin would be mga polisiya ng Philippine Sports Commission, at ang pinag-usapan nga natin mga pulisiya at memorandum orders ng Commission on Higher Education. Wala tayong excuse na hindi natin alam ang batas. Kasi basic principle ay ignorance of the law excuses no one. Kaya't kailangan alam natin, kaya't ating katungkulan at responsibilidad sa programa natin, sa Sports Radio, ating legal playbook ay ipaalam sa lahat kung ano ang nasa batas at kung ano ang wala sa batas, Judith.
2: Yes, sabi nga, dapat manatili tayong maalam sa batas.
0: Okay. Para hindi tayo
2: alamin ang batas.
0: Agrabyado, Judy.
2: Yes, napakagandang yes. Tagline.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
3: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Sports Radio 918 AM.
2: Okay, so tuloy-tuloy pa rin tayo sa Legal Playbook. Siyempre, huling bahagi ang mga announcement at iba pang mga update mula pa rin kay Attorney Al Agrang, ating NSA leader at isa ring Masters athlete. Yes, Attorney, marami pa rin ganap the past days. Unang-una nakita kita na nasa Singapore. Naglaro ka rin ba doon o si Attorney Jess Agrang lang? Congratulations, Attorney Jess.
0: Maraming salamat. Ako'y may daddy duties. So sinamahan ko si Jesse Bubu, kaming pamilya na sumama sa Singapore at si Jesse ay naging champion sa mixed doubles 35 and under 3.5 rating, so siya ay nag-champion, kaya syempre masaya ang lahat, pero tuloy-tuloy ang kanyang pagte-training. In fact, nasa training siya ngayon, so pero pagkabalik natin from Singapore ay apat na seminars yung ating ginawa last week. Would be National Academy of Sports, no? Meron, ang ganda nga nung kanilang tagline, sports for a purpose, at lagi nga natin sinusulong ang sports sa Pilipinas sa ilalim ng ating saligang batas ay may noble purpose, healthy and alert citizenry. In that same day, tayo pumunta sa National University, nagbigay tayo ng panayam sa ating mga coaches para naman sa usapin ng safe sports, safe spaces, and safe places. At itong nakaraang Sabado, dalawang seminar din ang ating ginawa. Number one, yung ating sports law and governance course ng Philippine Sports Institute. Pinag-usapan natin ang student athletes. At nung hapon, ang Makati, gagawin nila yung kanilang annual games. Kaya't nagkaroon ng seminar ang ating mga coaches at city officials tungkol din sa safe sports, lalo na for youth and children. Kaya't naging busy last week sa pagbibigay ng pag-aaral tungkol sa sports law, Judith. At mabanggit ko din, nitong nakaraang weekend, nagkaroon tayo ng clinic sa Baguio.
2: Yes.
0: So ang ating mga... Yes, mga national coaches natin at national athletes, nagbigay ng training para sa kabataan at coaches on shot put, discus, and javelin. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating tatlong national coaches, si Coach Danilo, si Coach Arniel, former national coach, at si Coach Carl, at kasama ang ating dalawang national athletes. Kaya't maraming nasiyahan at tuloy-tuloy ang pag-propagate ng throwing for everyone, Judith.
2: Yes. And congratulations also sa Pilipinas climbing. Di po ba meron kayong world record? I think 2 weeks ago na ito. At maganda rin.
0: National record lang, Judith.
2: Ah, national record. Sorry. OCR pala tayo may world record, ano?
0: Oo. So, yun. Sana makapagpadala tayo, nakakuha tayo ng liham na sana na-qualify. Kasi akala namin walang magiging representative ang Pilipinas sa Asian Games sa climbing, pero nakakuha tayo ng balita na baka ang isa sa aming atleta. So we're working, sana umabot kami sa deadline. So abangan natin, siguro sa ating susunod na programa makapagbigay ako ng update about ating participation sa Asian Games sa sport climbing, Judith.
2: Wow, good news yan, ha? Na meron pa rin tayo.
0: Sana talaga umabot. Yes.
2: Yes, okay. And of course, yung OCR natin, yung mga world record holders, world champions natin, umalis na ng bansa, di ba? At all set na for this year's world championships?
0: Oo, paalis maya-maya. At, umalis na pala. Yes. Apologies. So, abangan natin ang resulta as soon as we get word about their performance. Siyempre, unang makakaalam ang sports radio.
2: Yes, okay. And one more, official na muli ang mga announcement patungkol sa paparating, di ba, na Maharlika Pickleball. Meron kayong team, Paranaque, Attorney Al?
0: Oh yes, there are 12 teams, no? Inter-LGU siya, katulad ng ang basketball league ni Senator Manny Pacquiao, no? So nagkaroon ng official launch together with the good senator last week. Kaya so si Jesse ay bahagi ng Team Titans of Paranaque. So we will announce the formal lineup very soon. Hopefully mabigyan ng pagkakataon ng PSA forum na maipresent sila sa publiko. So thank you in advance.
2: Yes. Kailan po ang umpisa mismo ng liga?
0: Sa October. Pero yung official calendar wala pang official publication of the calendar, that will be forthcoming. So abangan natin dahil very very competitive ang ating mga teams sa pickleball professional league na ito.
2: Yes, iyan ay aabangan natin at talaga namang kumbaga booming itong sport na talaga na to, diba? The pickleball, ang daming liga at ang daming venues na pala ngayon na tinatayo dito sa Pilipinas. Sa correct. Bridgetown, correct. Meron pang ginagawa kagad na na-anunsyo din ang dating chairman ng Philippine Sports Commission na si Richard Bachman. Yes. Okay, so salamat muli. And of course, after this week, next week ulit magpapatuloy ang PSE-PSI, di po ba?
0: Oo. Module 5.
2: Okay, module 5 na. Okay.
0: Oo, tungkol sa professional athletes naman. Uh-huh. At ang modules, that's module 4.
2: 4 pa, okay.
0: Tapos coaches naman. Yeah. Tapos event organizers naman. So, para makumpleto yung pito for the core modules of this program. Sorry, 5, 6, 7 pala yung binanggit ko. Yes.
2: Okay, and more until December po ito.
0: Oh, yung mga electives naman. Oo, electives naman.
2: Yes.
0: Meron tayong special course for media. So yes. Sana, yes.
2: Kailangan umaten tayo dyan. Muli, attorney, salamat sa panahon at mabuhay ka po. Muli ang iyong paanyaya sa ating mga listeners, sa ating mga viewers. Siyempre, may newsletter ka na regular din pong nandiyan every week.
0: Every Thursday siya. At again, ang ating mensahe ay ang sports law ay para sa lahat. Ang sports ay para sa lahat. Kaya po sa through itong ating regular program na Legal Playbook sa Sports Radio, tayo ay sabay-sabay nag-aaral sa usapin ng sports law. Muli, maraming salamat sa pagkakataong binibigay ng Sports Radio. At Judith, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.
2: Okay, until next week, dito pa rin po sa Legal Playbook sa DCSR Sports Radio.
9: Legal Playbook. Legal Playbook. Playbook sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sports.
11: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
12: Ay, aircon ba ako?
11: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Kasalaga pala itong rep natin.
12: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
11: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
13: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
14: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
15: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
16: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
17: Nagalit sa internet ang fake news.
18: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
19: What they are doing is creating panic.
16: We say no.
20: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
21: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
16: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
22: Stop telling us fake news because you're wrong.
16: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Sports Radio 918 AM.
23: Everyone, this is our weekly Philippine Sports Writers Association Forum and we are happy to be back. We'll be having a two-part session today. So this is Judy Caringal sa ngalan po ng aking PSA President Francis Ochoa and all the members of our PSA. Welcome to another session. We are live here at ground floor of the Philippine Sports Commission PSC Media Room and hope that you are with us through our live streaming sa pamagitan po ng PSA Facebook page. For our first part, and we would like to thank all our partners, ang San Miguel Corporation, Philippine Olympic Committee, Philippine Sports Commission, Milo Philippines, and Arena Plus. For this part, we'll be talking about basketball and we are so honored to have here with us the organizer and of course our top officials. We'll be talking about the National Student Athlete Championship World Invitational. Okay, so we have from the organizer side, Asia Basket, okay, founder Jay Reyes. Hello, welcome to the PSA. And from the Samahang Basketball ng Pilipinas, our representative, balik ulit sa PSA this week, Coach Ryan Gregorio. Good morning! Yes, sirs, welcome to the PSA. Please, opening remarks. Jai, please.
24: Thank you. Good morning. Thank you for having us here. And sana may bahagi namin yung darating na tournament para sa Philippine Basketball to itaas yung standards ng play namin. Maraming salamat sa SBP sa pag-suporta sa tournament.
23: Yes. Coach Ryan, good morning.
25: Magandang umaga po sa inyong lahat muli. At kami po ay nagpapasalamat na may mga ganitong mga liga, may ganitong mga tournaments na talagang sinusuportahan ng ating samahang basketball ng Pilipinas. And of course, congratulations. Of course, we have Coach Jai Reyes for his vision. At alam naman po natin na ang ating samahan, ang ating SPP ay talagang tumataguyod, tumutulong para sa katuparan natin ng lahat ng adhikain para ma-improve natin ang basketball dito sa ating bansa. Maraming salamat po.
23: Coach Jai, what is NSAC World Invitational?
24: Yes, so NSAC stands for National Student Athletes Championship. So meron talaga kaming season itong nakaraang May to June for the local teams, top 16 basketball programs, university programs of the country. And then ngayong August, nag-invite kami ng apat na international teams. Dalawa mula sa Japan, isa mula sa Australia, tapos isa mula sa Chinese Taipei. So from Japan, it's Tempe University. Sila isa sa mga top teams, university teams sa Tokyo. We have a guest team, the B-League team, the Fighting Eagles of Nagoya. So ito yung team na nilalaro ni Francis Lopez. Elite AUS, selection to ng NBL 1 players sa Australia. And National Formosa University of Chinese Taipei. So makakalaban nila from our country is San Beda, JRU, FEU, and USC. So yeah, it's going to be a quarterfinals, semifinals, and finals type of tournament, but with classification stage din. So maglalaro lahat ng teams ng tatlong beses ng Friday, Saturdays.
23: When and where?
24: In Phil Sports Arena, August 14, 15, and 16.
23: Yes. Coach Ryan, how this kind of league or tournament in a way will help or complement ba yung mga programa ng ating samahang basketball ng Pilipinas?
25: Well, this will definitely help Philippine basketball. We're really raising the bar in terms of the competition, especially in that level of basketball. And again, I would just like to thank and give a lot of praise to the vision of Coach Jai Reyes, because he is really the one who is really pushing for basketball development such as this one. He is the mind. We're just adding fuel as a federation para lang sigurado na everything is in order. What we're doing here is we're providing a lot of logistical support and also competition support, primarily our table officials and our referees. So those are essential things so that we're all aligned with our vision to improve basketball in our country in all levels, not just in the professional level, but also in the collegiate level.
23: Yes. Jai, of course, this is international competition. Shubi, our National Sports Agency, is also helping this tournament?
24: Yes, of course. Just like what Coach Ryan said, the SPP has been very supportive.
23: And PSC.
24: And PSC, of course. Actually, the tournament is presented by PSC.
23: Yes.
24: So, talagang hindi mangyayari ito kung wala kay Chairman Patog Recorder. So, maraming salamat talaga. Not just support for the tournament na mangyayari, the arena and everything, but also he's very, very involved sa pag-organize ng tournament. In the group chats, he really gives his input and kung ano gusto niya mangyayari. So I feel like nandun talaga yung suporta ni Chairman Gregorio sa pag-usubong ng Philippine sports. For this tournament, we just want our teams, our athletes to get used to international.
23: Green vision, okay. Yes. Kasi tayo ng mga student or collegiate, di ba, level na international competitions.
24: Yes, but, so it's aligned sa vision ni Chairman Gregorio na iangat lalo ng Philippine sports. So sa UAP, nakapagsimula kami with the help of the SPP also to align with the strict FIBA standards, kasi ito yung standards na ginagamit sa FIBA, sa International Day. So maganda na sa college pa lang, sanay na yung mga players at coaches natin. It's a very different game paggamit yung FIBA standards and kung ano yung nakasanayan natin dito sa Pilipinas. And you know, just like right now, UP is representing the country on the AEBL. Mm-hmm. So I think it helped them na nung nakarang season, sanay na talaga sila sa strict FIBA standards.
23: Okay, before we give the microphone to the others, can you share with us why these teams? Una muna yung mga collegiate teams natin ng Philippines and the others. Paano kayo nag-select ng mga participating teams?
24: So since this is an invitational, we try to select the top teams who are here in the country right now. USD won our local tournament nitong June. So we invited them. FEU is the host of the UAAP and they have a very, very strong team for this year. San Beda and JRU, of course, JRU won the Phil Oil Cup, the Invitational. So we invited them and San Beda has always been there as one of the top universities in terms of basketball. So I think magandang matchup talaga to with our international teams. Dalawa from Japan ang pupunta, isa pa, B-League team who's playing in the Division 1. Then National Formosa University is one of the top four teams in Chinese Taipei. And we all know how good Australia is, kahit na selection to from the NBL1. This will really raise the international day of our athletes.
23: Yes. Questions from the floor? Yes? Okay.
1: Sir, paano lang po yung format ng, paano lang, drawin po ba siya yung Final Four or yung Finals? Ilang games po talaga?
24: So since 8 teams tayo, sa start agad sa quarterfinals, so we matched up a local team with an international team right away sa round of 8. Tapos diretso na sa semis and sa finals. Pero yung mga matatalo, maglalaro pa rin sila sa classification stage. So lahat ng teams makaka-3 games.
23: Mga anong oras? Ano yung schedule ng mga games natin, Coach Child? Para may idea.
24: Okay, so August 14, we are starting 11 a.m. If I may share the schedule.
23: Yes, please.
24: This would be JRU versus AUSD, the Australian team. Then 1 p.m., it will be San Beda versus National Formosa University. 3 p.m., it's going to be USP versus Tenri University. And then at 5 p.m., it's FTU versus the Nagoya Fighting Eagles.
23: Okay,
24: televised
23: po ba to? May coverage nito? May live streaming?
24: It will be live streamed in the Asia Basket pages, and I think Smart Sports will also stream up. Yes, for TV coverage, we're still finalizing the details with Signal also, yes. So to support our tournament.
23: Okay, questions? Jerry Ramos.
3: Sorry, Jerry. Tingin niya silang favorite na teams dito, may laban ba yung mga teams natin against mga foreign counterparts nila?
24: Of course,
3: malakas eh. No?
24: Oo, malakas yung, of course, yung BDP, malakas yun. They're in the off-season preparing for their upcoming B-League season. So, I think they're going to play other games also here. Pero, I think maganda talaga makita yung level ng college basketball natin. How it fares against the other universities in the region. And yun nga, yung mga semi-pro in the NPL1 and also the B-League teams. Ako tingin ko may laban naman, especially we're here in the Philippines also. And ako, mas importante talaga is masanay na yung mga bata na ganitong level yung kalaban tapos sa ganitong rules na strictly FIBA. So, I think all of our four local teams will give a good fight to the international teams.
3: Kailan ba magdadatingan yung mga foreign broadcasts?
24: Merong darating as early as August 12, yung iba August 13. So, yes, hopefully we can show them good stay in the Philippines and they keep coming back because one of the biggest things I think of Chairman Gregorio is sports tourism talaga. Thank you to Faith for helping us also with that. So gusto natin isulong talaga ito sports tourism sa Pilipinas.
3: Eh, ano ba ito? May libre ba ito or may bayad sa mga estudyante siyempre?
24: Of course, mag-invite tayo maraming estudyante. We'll be allotting tickets to the schools also. But for the general public, we'll be selling tickets at 300 pesos. That's the best seats. Free seating naman tayo in Phil Sports Arena. So hopefully everybody can come support our teams.
3: Yung 300 na yun, for the whole, ano na yun? For the whole,
24: day na yun. Yes, for the whole day. Four games. Yes.
3: Parang magiging pre-season tournament din na mga ano to, ng mga apat na schools, diba sir?
24: Yes, kahit papano. So maraming teams pupunta abroad. So ito maganda, hindi na nila kailangan umalis for better competition and makakita ng ibang kalaban naman. So hopefully makatulong to talaga sa seasons ng NCAA and NBA.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.
5: Philippine Standard Time, it's 8:06 AM. Good morning, and here is the news. The Department of Justice and the Department of Interior and Local Government said they have no information about reports that Senator Ronald Bato de la Rosa has been arrested. DOJ spokesperson Attorney Paulo Martinez said the department has yet to receive any information verifying the reported arrest. Interior Secretary John Vic Remulla likewise said the Philippine National Police has not received any information supporting the report. Meanwhile, de la Rosa's legal counsel, Israelito Torion, said that he had received no information about the center's supposed apprehension. De La Rosa is wanted by the International Criminal Court in connection with the alleged participation as PNP chief in former President Rodrigo Duterte's bloody war on drugs. In news overseas, oil prices fell to a three-week low on Tuesday as senior U.S. officials raised hopes of a deal with Iran to reopen the Strait of Hormuz waterway. U.S. Secretary of State Marco Rubio and Treasury Secretary Scott Bessent both announced talks had progressed to allow shipments to potentially resume as soon as this week. The cost of a barrel of Brent crude as the global benchmark for oil prices fell by almost 5% to under $80 per on the new supply disruption potentially being eased. Rubio said they had been progressed made in discussions on getting more ships through the strait with Iran and Oman.

0: In sports news, the NLEX Road Warriors remained undefeated in the PBA 50th Season Governor's Cup after outclassing the TNT Tropong 5G 88-83 Tuesday night at the Ninoy Aquino Stadium. Coach Jimmy Alapag prevailed over his former mentor Coach Chot Reyes as NLEX continued in its winning run to 6-0 in Group A. Daquan Jones took home the best player nod after tallying 27 points, 7 rebounds, and 2 assists. The loss placed TNT back to third place with a 3-3 slate. Philippine Standard Time, it's 8:58 in the morning. Manatiling nato ito sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli ako po si Timmy Tapales at isang magandang umaga sa inyong lahat.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Makers sa mundo ng sports. Interview sa mga trending na atleta. Info sa mga larong bumibida. Inaabangan ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna. Headline Sports. Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports. Headline Sports. Dito sa Sports Radio 918.
7: It's 9:02. Good morning. At ito po ang ating headline sports dito lamang sa Sports Radio 918. Nasa 918 kHz AM band pa rin kami. At kami ay nasa PBS receiver pa ba tayo? Okay? So PBS receiver, please click the Sports Radio icon. Pansamantala, wala po ulit ang aming DCSR, Sports Radio 918. Kami po ay nasuspend ulit at na-delete yung aming page. Sana maibalik pa ito ng Meta Philippines, Meta FB. Okay? So, pansamantala, nagkakasama pa rin tayo sa pamagitan po ng aking personal account. Thank you sa lahat ng mga nagtatanong. At please, sana bear with us. Ano, ginagawan po namin ito solusyon. Sana ay mananatili kayo na nakatutok sa Sports Radio, lalo na't napakarami na mga ganap sa ating Team Philippines at sa Philippine sports in general. Sige, puntahan natin ang mga bumabanderang balita. Update muna mula kay Alex Iyala. Yes, nasa Canada na siya for this National Bank Open or Canadian Open. This is a 1,000 tournament. Mamaya na, tomorrow, 8 a.m. oras sa Pilipinas, pero gabi yan sa Canada. Ang unang laban ni Alex Iyala at ito ay sa NBO nga, Canadian Open. She will be facing Alicia Parks, okay, sa main stadium kasi merong talagang matindi na request ika nga na talagang gawin sa isang malaking stadium yung laban ni Alex dahilan sa dami ng mga gusto talagang manood. So, nagkaroon ng decision yung tournament director or basta tournament organizer regarding the venue, the specific court for Alex Iyala. So, sundan natin ha, Iyala against Parks tomorrow, ayon sa schedule, 8 in the morning, Philippine time. Umpisa na naman ang laban. And this is a higher one, a 1,000 tournament on hard court. Okay, this is hard court swing para po sa US Open, the final Grand Slam for the year. And speaking of Alex Iyala, mamaya, makausap natin Coach Carl Santamaria. Siya po yung isa sa mga gumabay kay Alex nung bata pa siya bilang consultant, minsan-minsan bilang ding coach. During the time, kasama pa si Coach, yung Coach at Lolo. Lolo Bobby ni Alex Iyala. Si Carl Santamaria ngayon nasa Vida Tennis Australia. Tapos dati rin po siyang coach ng ating Philippine national team, Mapa Juniors o kaya naman Elite. Yan, sila yon. Okay, so mamaya si Coach Carl makausap po natin madetalye ang aming kwentuhan. Samantala sa football, eto, talo ulit ang Pilipinas. Ang Philippine men's football team muli pong natalo dito sa nagaganap na ASEAN Championships. Ito yung Hyundai Cup. Okay, thank you so much, Philippine Football Federation. Ayan, 0-1 ang pagkatalo na nalasap ng Pilipinas. At dahilan po dyan, talagang lumalabo yung ating chance na makapasok sa semifinal of this ASEAN Championship for Men's Football. 84th minute na nung nakalusot ang isang attempt ka nitong Thailand. Nakapasok yan at yun na naging dahilan ng kanilang panalo. Okay, nakalusot kay Patrick Dato. Okay. Attempt nitong Thai defender. Kaya yun na ang nagbigay ng panalo para sa Pilipinas. 84th minute. Okay, Waris Chultong ang gumawa ng score para sa Thailand. Mamaya po may mga panayam si Aaron Bayato. Or okay, pwede na ba tayo ngayon? Sunod-sunod from Aaron Bayato who witnessed and who covered that Philippines Thailand at the ASEAN Championships. Ginanap po yan, New Clark City kagabi. Ating papakinggan ang ating mga Philippine men's national football team members.
6: Headline sports interviews. Fresh and straight from the source. Ginignod na dito sa Sports Radio 918.
8: Patrick, unfortunately, we weren't able to get that as a draw or even the win. From your perspective, what went wrong for the squad?
9: I have to see the video to see for sure, but I think it was like a loose marking in the box.

0: yung sport of tennis.
1: Sabi nga ni Alex, hindi ka kailangang tumulad sa kanya, di ba? You make your own journey and you make your own goal. Pero kung kayo nasa Australia, syempre, hindi Rafa Nadal Academy ang hahanapin nyo, yung Vida Tennis ni Coach Carl. Victoria, Australia, di ba, Coach?
0: Apo, sa Melbourne po. Sa Melbourne.
1: Ah, sa Melbourne. Yes, okay. Yeah, so, thank you so much, Coach. Keep us posted and sana sa mga susunod, muli tayo magkwentuhan dito lamang po sa Sports Radio. Salamat po.
0: Right. Thank you, Miss Judith.
1: Okay, bye. Si Coach Carl Santa Maria dito pa rin po sa Sports Radio.
2: Sports Radio 918 AM. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines. Ngayon.

0: Haraang linggo, dinelikan ang Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
1: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
0: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
2: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
0: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
1: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
4: Ready position. Spikers Net. Mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito niyong volleyball teams.
5: Spikers Net.
4: Spikers Net. Kumpletong highlights mula sa intense at kabang-abang na mga laban. Ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan.
5: Spikers Net.
4: Spikers Net. With your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga. Tossing the ball sa Spikers Net.
6: Philippine Standard Time, it's 10:16 na po ng umaga. Isang magandang araw sa inyo dito sa Spikers Net sa Sports Radio 918 AM. Kasama niyo po ako, Timothy Tapales, at ang ating partner na si Dennis Hilanga. Ngayon na Dennis, live on Zoom. Ayan. So,
7: pagkamusta, yes, magandang araw sa iyo, partner Dennis. Yes, team, magandang umaga sa ating mga tagapakinig.
6: Magandang araw sa iyo, pre. At sa araw na ito, talagang napakarami nating iahandog sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Sports Radio sa DZSR, kung saan napakinggan tayo ngayon sa PBS Receiver app. Dahil nga yung ating Facebook page ay kasalukuyang may pinagdadaanan na wala po yung Facebook namin. Kaya so far, dito muna ninyo kami mapakinggan sa receiver app o kaya sa traditional radio, sa radio, 918 kilohertz AM ba na yan. Dennis, okay. Ayan, so umpisa na natin itong mga talakayan natin ngayon sa larangan ng volleyball.
7: Timmy, ayan, so ngayong araw is August 5, it's a Wednesday, at bago natin puntahan yung talakayan natin, Timmy, pag-ingatin muna natin ang ating mga kababayan dahil meron tayong sama ng panahon. Anyway, lalo dito sa Metro Manila, ang dami nang nag-cancel ng mga pasok sa eskwela because of bagyong may-may. Kaya mag-ingat po tayo lahat. Pero wala pong makakapigil sa atin para ating balikan ang mga nagdaang laban ng ating national team, no, sa CB Cup, ang Alas Pilipinas Women, at yung kanila pong mas nakababatang mga compatriots sa Alas Girls naman, team 32 hours na biyahe papuntang Chile para sa FIVB Girls Under-17 World Championship. So something to be proud of dahil meron tayong national team na lalaban sa isang world championship. Ayan. So mamaya puntahan natin yan about dun sa mga kung sino ba yung mga players na ipinadala natin dito at ano ba ang i-expect natin for this world championship. Also, ang PBL last Saturday kung saan naglaban po ang Akari at Choco Mucho gayon din ang NextLed at Galleries Tower. At syempre ito team ang inaantabayanan din ng mga volleyball fans. Ang Volleyball Nations League dahil sa Women's Division may nag-champion na. Sa men's naman ay babalita mo rin sa atin mamaya ang mga naging kaganapan dyan na paring team. So puntahan natin, ito muna team yung Alas Pilipinas women natin sa Southeast Asia V Cup Leg 1 kung saan walang naipanalo dito ang Alas Pilipinas women team natin. So anyari ulit dito sa ating national team. Tatlong sunod na kabiguan to Vietnam, Thailand, and Indonesia. So unahin natin yung naging laban nila sa Vietnam, no? 27-29, 17-25, 25-20, and 19-25. So hindi pa rin natin natatalo yung Vietnam team sa CV Cup or the CV League before and the ASEAN Grand Prix. Huling natalo natin yung Vietnam team second leg noong inaugural noong 2019 pa. Napakatagal na panahon. Until now, hindi natin ma-break-break yung spell nitong Vietnamese fighters team.
6: Ma-ilap talaga yung natin yung laban natin dito sa Vietnam. Talagang kumbaga sila yung kryptonite natin dito sa Southeast Asia. Yung Indonesia natalo na natin, yung Thailand di pa na, syempre di pa, pero itong Vietnam we're almost na rin talaga. Pero yun nga, this na nangyari nung last time around is still Vietnam showing their might and prowess against our Alas Pilipinas national team. But still, we commend our Filipino volleyball players dahil they put up a good fight dito. Kung saan nga sa naging laban nito, ang nanguna sa Vietnam ay si T4 with 13 points, pre. Tapos sinundan ni Kunyin may 12 points and then si ano Tibich Tuyen, 11 points din siya dito. Samantala sa Alas Pilipinas, Bella Belen showing her power dito sa larong ito. 17 points. Si Aya Laure, 16 markers. Sila walang po yung double digit scores. Si Alice Solomon may 12 points din pala dito sa naging laban ito.
7: Doon sa next game naman, Timmy, nakalaban ng Alas Women ang Thailand. Eto team, eto yung talagang pinaka naging dikit kasi napuwersa nila into 5 sets ang Thailand, no? Pero nabigo pa rin ang Alas Women dito. Sayang kasi napuwersa nila ng 5 set nga at naging maganda yung performance dito. But in the end, lumabas pa rin yung experience ng Thailand. And alas, this is the closest to get the win but failed. And ang naging score niyan ay 17-25, 25-19, 15-25, 25-18, and 10-15. Pero team, yung Thailand team na ito, hindi naman kasi ito yung main team ng Thailand pa. Diba? Hindi ito yung talagang core nila.
6: Oh, hindi
7: so, ibig sabihin kahit na yung mga second stringers ng Thailand, talagang... walang sabi nga ng matanda, walang itulak kabigin. Talagang malakas masyado itong Thailand for the Philippines team.
6: Alam mo, totoo yun, Dennis, kasi syempre, itong Thailand, world class na rin talaga ito kasi lumalaban lang naman to sa Volleyball Nations League. Kaya talagang na kahit sabihin mong first stringer, second stringer, third stringer, talagang malakas yung mga player ng mga ng Thailand. Kaya it is a good sign din naman kahit paano, kahit natalo tayo, na kaya natin dumikit din talaga dito sa ganitong kalakas na kupunan. And syempre, ang nanguna sa Thailand dito ay si Sasipaporn ayan, with 18 points. Then si Adcharaporn, merong 12 markers. Then sa Philippines naman, syempre, Bella Belen leading the squad for the second consecutive period with 20 markers. And then Alia Solomon, 13 points for Alas Pilipinas women. Sayang na sayang, Dennis, almost but not quite umabot sa tiebreaker pa ito. Oo.
7: Kaya nga eh. And then may pag-asa sana ang Alas Women to make it to the podium, no? At third place, pero hindi rin nangyari yun dahil in their last game against Indonesia, nakalasap naman sila ng 4-set defeat. 25-20, 19-25, 22-25, and 16-25. No? So sa game na yan, Team P, sino ang nanguna rin for the Philippines?
6: Siyempre, for the Philippines, ang nanguna dito ay si Nina Itang. Dito sa game na to, Nina Itang with 14 points. 13 markers si Aliyah Solomon and then 12 points si Bella Belen. Samantala, 4 players ang nag-double digits sa Indonesia. Si Arcela with 18, 16 si Medi Yoko at saka si Chelsea. And then 12 points for Rara dito sa Indonesia.
7: So nakita natin dito team no sa naging tatlong laban ng Las Pilipinas women na Bella Belen has been a consistent scorer for the Philippines along with Alisa Solomon. So silang dalawa yung ano natin talagang main weapon natin dito at maganda na naibalik sila sa national team. Though hindi nga nanalo ang Pilipinas but it proves na itong two former NU players natin ang talagang bumibit-bit dito sa koponan, no? Sayang din, team, wala kasi si Angel kanino. She could have contributed, no? Dito sa ating attack, dito sa national team natin, pero hindi nga siya nakapaglaro. So, yun yung isang bagay na missing link for Alas Pilipinas. Nagkulang tayo in offense and yun nga, malaki sana yung na-provide ni Angel kanino kung siya po ay naisama dito sa or nakasama dito sa lineup natin.
6: Tama talagang syempre iba rin talaga yung klase ng kalidad ng talent ni Angel kaya hopefully in the next time around makita rin natin siya again donning our national team jersey.
7: Oo, pati si Amy Provido also ano sana yung contribution niya in the previous sa tournament kahit naman natin. Yun din isa sa medyo kinailangan din natin na force dito po sa CD Cup leg 1. Pero despite the losses, Timmy, and not making it to the podium, ang naging silver lining naman ng Alas Women dito eh si Aliso Solomon won the best opposite spiker award.
6: Ayun, siya yung
7: po yung isa sa mga naging individual awardees dito kung saan nakasama niya ang MVP of the leg 1 na si Sasisa Porn, dyan ta si Wood ng Thailand, best setter na si Natanicha Jaisalien ng Thailand din, best outside spiker sa si Sapron ng Thailand, kasama niya si VT Nurkoy ng Vietnam, si Maradanti Tegaryani ng Indonesia, at si Kamultala ng Thailand, at si Nguyen Kat Kandang ng Vietnam. So sila po yung mga naging individual awardees. So Timmy, natapos yung leg 1 but Alas Women ay meron pa silang pag-asa para ibangon ang kanilang mga sarili because on Friday, August 7, sila po ay pupunta naman sa Chiang Mai, Thailand for the second leg nito pong CV Cup. So,
6: oo, tama.
7: Team, at yun nga, no, because of the loss din nung Alas Pilipinas dito, naputol yung kanilang streak of bronze medal since 2019. Kasi every edition, sa past 6 editions nung CV Cup, no, meron pong naiuwing podium ang Alas Women. So ngayon, naputol siya dito sa leg 1 dahil sila nga ay naging 4th place lamang. So may pag-asa naman sila to return to the podium pagdating sa Thailand on August 7 to 9. Pero that will be hard dahil nakita naman natin how explosive yung mga naging kalaban nila dito. Vietnam, Thailand, and Indonesia team.
6: Tama. Alam naman natin. Pero hopefully ito maging ano yung unang leg maging learning experience or lesson sa kanila ito para syempre they will know how to deal with these teams na come the second leg. Syempre hindi lang basta-basta itong CV league na to. Ito is one of our preparations for the upcoming Asian Games na talagang napakalaking opportunity for the Philippine Women's National Team ng volleyball para ipakita kung ano yung kaya nila. At saka syempre isa rin tong paraan para ano makita na yung kumbaga yung cohesion nila, yung compatibility ng team, kung sino ba yung dapat mapabilang lineups and stuff like that yung dito for Alas Pilipinas Women.
7: Tsaka meron kasing puntos ko sa FIVB, diba, sa world ranking. So malaking bagay din na kahit nasa ganitong level lang mo tayo, mababa siya kung tutuusin, diba? Parang regional tournament na ito. Pero ang importante ho dyan is makakaipon tayo ng world ranking points. So, tama ka doon, Timmy. We are preparing for the Asian Games. So, sana makakakuha tayo ng mas maganda-gandang rotation ng mga players natin. Kasi it has been years no na subok tayo ng subok, pero lagi tayo natatalo against our Southeast Asian counterparts. No? Ano kayang problema talaga? Hirap na yun. Hindi mo na maano ngayon. Parang lagi na tayong umaasa sa wala no at hindi nakakapag-deliver itong team.
6: Pero
7: kung makapag-deliver man hanggang bronze at isang panalo lang, 'di ba? Bronze medal ka, pero sana we aim for the sustainability Diba? Mm. At sustainability in terms of paano ba palakarin ng federation. Kasi nga, diba, the last week nagkaroon ng General Assembly team, ang POC at yung dating officers ng PNPF. So now, sana mas maging okay yung ating koponan, diba? At makapag-provide tayo ng maayos din.
6: Oo, tama siguro. Regarding that sa ano rin talaga sa on how sustaining the team din talaga kasi talent wise we have talents na rin sa height wise kaya na rin natin mapagsabayan, may mga malaking players na rin talaga tayo dito in our national team at syempre sa mga pools na meron tayo kaya yun din talaga on how we prepare on how we handle the players din talaga siguro yung possible na kailangan mangyari dito para syempre tuloy-tuloy yung pag-angat ng volleyball natin hindi yung may ano may makakayanin tayo lang pero kailangan maganda na every ano one step at a time kumbaga yung pag-angat dito para syempre kasi sayang talagang ang dami like time is running kaya yung talents natin syempre mahirap na may mga players na mahirap i-produce na itulad sa kanila kaya maganda na while the players are here parang in-nurture natin sila at saka mas pagyabungin natin para yung team kumpleto at maging maayos.
7: Mm. At saka team, as early as now, we should look at the 2029 FIBB Women's World Championship na i-host ng bansa, di ba? So after 2025, yung nag-host tayo ng Men's Championship, 2029 po, no? So hindi naman yan na isang buwan, dalawang buwan natin paghahandaan niya, pero as early as sana now, no, 2026, makabuo na tayo ng team who will be competing at that world championship kasi most likely magkukumawag na naman tayo yan eh, di ba? Kaya sana ngayon pa lang, di ba, kagaya ng ginagawa ng ibang bansa na 3 years, 2 years before of a certain tournament, pinaghahandaan na nila yan. At itong si VCAP talaga, magandang training ground na to team dahil nandiyan yung Vietnam, nandiyan na yung Thailand na mga powerhouse teams na yan in Asia, in the world, di ba? They have proven the themselves, di ba, in the world stage. Mm. So sana ganyan yung pamarisan ng Alas Pilipinas women. So again, the Philippines will be led by outside hitters Bella Bilen, Bunny Gander, Aya Lowry, and Punch Alinsug. Opposite spikers, Erica Santos and Alisa Solomon. Middle blockers, Taya Gagate, Fifi Sharma, and Del Palomata. Ganyan din ang mga setters na sina Jerry Guzman and Mars Alba at ang liberos natin, Justin Nazareno and Don Gatindig. Para po sa second leg niya pong CV Cup. While Jen Yerba and Celine Marsh will be playing as reserves dito po sa national team natin. So good luck, Alas Women. Sana makabawi tayo sa second leg sa Chiang Mai, Thailand. It's 10:31 ng umaga. Magbabalik po ang Spikers Net makalipas ang ilang palad.
8: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
9: Dahil ang totoo. Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagalit sa internet ang fake news
11: ang o mali ang fake news. Tinatapon niyo yung tao.
12: What they are doing is creating panic.
9: We say no.
13: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
9: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
9: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
15: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
16: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
15: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
16: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
15: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
9: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
17: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
9: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
17: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
9: pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
17: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
9: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
17: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
9: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
18: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating bar!
19: Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria.
18: Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
19: Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo.
18: Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
20: Sports Radio 918 AM. Mula center line, front zone, hanggang baseline. Lahat ng galawan sisipatin sa Spikers Net.
6: Philippine Standard Time, it's 10:35 na po ng umaga. Tagabalik po kami ni Dennis dito sa Spikers at Sports Radio 918 AM. Siyempre, patuloy pa rin po ang usapan tungkol sa larangan ng volleyball. At Dennis, speaking of Alas Pilipinas, meron pa tayong isang team na Alas Pilipinas na
7: yes,
6: lalahok din sa isang major international competition.
7: Ang Alas Pilipinas girls po natin will be playing sa FIVB Volleyball Girls Under 17 World Championship.
6: Mm-hmm. No?
7: So last Monday ay lumipad na po patungong Chile. Ito pong Alas Pilipinas. No?
6: Mm-hmm.
7: So 32 hours na biyahe yung team.
6: Grabe.
7: Napakatagal. Yan yung unang pagsubok na kailangang harapin. Itong Alas girls natin, talagang yung jet lag nito. Ano yan, pag 32 hours, 24, so parang isang araw at kalahati, halos ganun, no?
6: Oo.
7: Ang kanila pong biyahe dyan, so napakatagal nito. Pero para kaya Coach Edwin Leyva, yung long flight na yon will be the chance for the Alas girls na makapag-bonding, no? At makapagkwentuhan, di ba, about sa kanila magiging laban dito nga sa World Championship, no? So, kasi medyo naging siksik yung kanilang training team. So, yung bonding ng players, yung kanila pong magiging gagawin dito po sa mahabang biyahe na ito.
6: Mm-hmm.
7: So, ayan. Ang Pilipinas po ay binubuo ng ating young players, no? Megan Yesha Hernandez ng UST, and yung Ziz Ellen Rico, siya po yung isa sa mga main scorer nito pong ating national team. Si siya. Yeses ng Kings Montessori, Christina Madela Gil ng Bacolod Taytung, Kyra Celis ng St. John's Institute ng Bacolod City. No? Kasama din po nila si Resti Jane Olagir at Jenny Casadilla ng Ateneo, Taj Arkea Tebes ng UST, Nadette Faye Herbon ng Leyte National High School, Jello Andrea Mauricio ng San Felipe Neri Catholic School, Jaina Love Bulandres, Irish May Mahinay, Princess Kyra Manzano at si Frances Ramos ng NU.
6: So
7: nakakatuwa, Timmy, may isa tayong a player from public school no, taga Leyte, yung si Herbon, si Nadette Herbon.
6: Oo.
7: No? Stand out from palarong pambansa po yan, kaya po siya naisama dito sa ating national team. No?
6: Mm-hmm.
7: So team, paano ba tayo nakapag-qualify dito sa World Championship? Kasi ang Alas Pilipinas Women naging fifth place,
6: yes,
7: sa ABC Under 16 World Women's Championship, no? So yan po yung naging daan para makakuha tayo ng ticket going to the Under 17 World Championship. So bibihira po tayo makasali dito sa Under 17 World Championship, kaya naman malaking bagay po ito sa ating national program sa volleyball, despite the chaos, despite the issues surrounding the national,
6: yes,
7: federation natin. Talagang pinapatunayan na nagiging matibay po yung ating grassroots program, at kita naman natin na tayo po ay magkukumpit na ngayon dito sa World Championship. So this is a very good milestone then team for the Philippines, kasi after the Alas men qualified for the Alas for the World Championship last year, no, ay may sumunod na isa pang team, yung ating nasa juniors level naman, no? So magandang bagay yan na from the senior to the junior ranks, no, eh nagtutuloy-tuloy yung progress natin in developing our athletes team.
6: Tama Dennis, syempre talagang napaka-importante na habang bata pa sila, talagang na-expose sila sa mga high level of competition para syempre naman, yung tulad na sinabi mo, continuity kumbaga. Kasi syempre, hindi naman habang buhay yung mga star players natin nandyan sa seniors women's national team natin. And eventually, these young players na nabanggit natin, if ever, they will take the mantle of the future senior national team member. Tsaka maganda to, kasi syempre, hindi basta-basta to under 17 world championship itong dadaluhan nila to. So, ibig sabihin, ito yung pinakamagaling na under 17 volleyball players sa buong mundo na ito ang Philippines, ilalaban sila sa Pool B with top ranked China, Mexico, Peru, Tunisia at Venezuela. Sila-sila yung magkakasama dito. Kaya talagang exciting kasi alam naman natin yung mga kumbaga itong mga Latin American teams, itong mga syempre may Tunisia din dito, meron ding Mexico. They're really good at volleyball. Kaya maganda na as early as now itong mga young athletes natin sa volleyball dito, yung mga last girls natin, ay maipakita kung ano ba yung kaya nila. At saka syempre mag-gauge natin kung nasaan na ba tayo in terms of youth volleyball sa kababaihan.
7: Sa Pool A naman team, nandiyan ang Chile, kasama nila ang Czechia, Egypt, Thailand at Turkey. At yung Turkey at USA. World number two, Japan. Sila po ang nangunguna sa Pool C, kasama nila ang Argentina, Brazil, Croatia, Spain at Poland. At sa Pool D naman, Korea, Italy, Algeria, Dominican Republic, Puerto Rico at Chinese Taipei. So good luck sa ating Alas Girls. Sana makapanalo tayo kahit isang set. Ako team, hindi ako umaasa na makapag-proceed tayo sa mas mataas na round or sa stage, no? Parang honest opinion lang yan, but ang ating aim sana dito sana makapanalo kahit isang game or dalawa, di ba? Or sana maging, kung hindi man, maging dikit yung mga laban natin, hindi tayo matambakan ng husto. So magandang ano na yun, magandang signal na yun for our national team. So go Alas Pilipinas Girls. Ayan, Timmy, so punta naman tayo ngayon sa PVL, no? Sa mga naging games last Saturday, August 1.
6: Oo.
7: Ito first time nagkaroon ng game sa Kolomulok. So, nakakadayo na sa Mindanao. Ito pong Premier Volleyball League.
6: Mm-hmm.
7: At dalawang laban po, no? Ang natunghaya natin dyan. Akari Chargers versus Chongmuchong. Next leg, Chameleons versus Galleries Tower High Riser. So, nagkaroon pa ng parang motorcade team. Nakita ko doon sa mga videos ng PVL. No? Nagkaroon po ng meet and greet sa mga fans at hindi naman sila binigo yung mga fans, no? Nung ating mga players talagang nagpa-picture, nagpa-selfie, nagpa-autograph, no? Kasi minsan lang naman talaga dayuhin itong Pulumulok South Cotabato, kaya naging sulit ang pagpunta dyan ng Premier Volleyball League. Dalawang magandang games ang ipinakita natin. Unahin natin yung Akari picking up its first win and sending Chocomucho reeling to its third straight loss, no? 27-25, 27-25, 21-25, and 25-22. Sino pa ang mga nanguna for Akari,
6: Timmy? For Akari Chargers, si Chenny Tagaod nanguna dito with 19 points. Sinundan siya ni Ivy Laksina with 14 markers and then 10 points si Gretchel Solto. Na samantala sa Chocomucho Flying Titans naman, apat na players ang nag-double digit dito with 16 points for May Amendres at saka si Caitlin Viray, tag 16 points sila. And then 14 points for Maddie Madayag and then 11 markers for Jewel Encarnacion. Ayan, sila po yung mga nanguna for Chocomucho Flying Titans naman.
7: Yes, tama ka dyan na team. So ayan, at pakinggan natin ang panayam with Coach Tina Salak and Shen Tagaod ng Akari Chargers.
2: So lahat ng step up, even yung mga bago, nag-fill-in na rin sila Risa, sila Char. So yun lang naman yung inahabol namin, is magandang karoon, magandang exposure yung team. Magkaroon ng chemistry, mabuo kami as a team. And also maganda itong part ng contour na ito na nakikilala din namin yung isa't isa. Isa ay kung sa play inside ako. But definitely, ibigay ko sa mga seniors who handle the team well, si Ivy, si Faith,
1: special direct, kakabalik lang si Miss Ortones, lahat yung bibigay ko sa kanya. But definitely worth the while, worth it yung stay namin dito. Ang dami namin experiences na nakilala din namin, yung we have discovered yung workshop din yung King Mamet, each members. And thank you sa kulong-ulong, wala akong masabi, sobrang generous, sobrang
21: Coach, speaking of Faith, kumusta lang po yung transition niya, pagbabalik niya?
1: Okay, yung transition namin kay Faith, hindi naman kami nagmamadali. So, ang importante lang sa amin, maging factor kay Faith na makabalik mentally. Kasi physically okay na kami. So, gradually, all is iniisa-isa namin, day by day. We're just working hard para mabalik yung dating Faith. The new Faith. Antayin natin, soon siguro kay Old Ben, maano natin siya, mabuo natin siya, and happy ako na nakabalik siya for the longest time.
21: Coach, expect ka ba yung reception ng fans? Kasi kawin ka ko mucho, dominated talaga, pero kanina akari sa Miss Ortones.
1: Layo, natin, lahat naman dito, di ba, welcoming. So, isa na rin yun, kung sisigaw sila ng choco, so, mindset namin, kami pa rin yung sinisyo nila. So, I mean, disregard na kami maririnig namin, nakapromise kami sa dito.
21: Coach, thank you!
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili,
23: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin,
23: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
27: Maging panatag Pilipinas.
20: Sports Radio 918 AM.
28: Volleyball VIP courtside seat ang ipapa-experience sa inyo ng Spiker's Net. with Timothy Tapales and Dennis Hilanga.
0: Spikers Net.
6: And we're back dito sa Spikers at Sports Radio 918 AM. At Dennis, nasa final half tayo dito ng final set rather ng ating programa ngayong araw na ito. At dito patuloy natin pag-usapan ang PVL kung saan sa second game naman nagharap ang Next Led Chameleons at ang Galleries Tower High Risers.
7: Yes, Timmy. Ito, ang Chameleons, back-to-back wins na sila. Ang Galleries Power naman, nalasap ang kanilang unang kabiguan. Ang score natin, 25-23, 25-23, and 25-20. Team, sino ang leading scorer for Next Led?
6: Siyempre, ang nanguna para sa Next Led Chameleons ay si Myla Pablo with 14 points. Siya lang po yung double-digit scorer dito dahil lang next highest score na after ni Myla Pablo ay si EJ Carino with 9 points. Ganun din si MJ Phillips na may... Yes, MJ Phillips may 9 points dito. Samantala sa Galleries Tower High Risers naman, dalawang players ang nag-score na double digits dito. Si Erica Deloria with 13 points and 11 points for Gene Assis. So sila po yung mga nanguna for their respective teams dito sa naging laban na ito.
7: Ito, team, pakinggan naman natin ang interview with Coach Ettore Guidetti at Ira Habonet.
3: You had to grind it out against Galleries. What can you say about how your players played against Galleries?
4: Well, I think that we played a game all together, so the players had the possibility to show their real value. And it's always like this, like Galleries is a team that has got a very good serve, a very good block, so we know we have to fight, but you know, we have simply to take away some little mistake in organization, some little coverage, and then I think that that we are playing really good.
3: You played in Vigan, Coach, now you're in the South. How is the team coping, or how is the team preparing for out-of-town matches?
4: Well, we know that this is a kind of competition that has got not a rank, but we really love to put ourselves under pressure. So we try to win any single game. For us, playing in the Philippines, everywhere in the Philippines, is an honor, is a pleasure. Wherever we are, we try our best to offer a crowd like this that is definitely amazing, the best that we can.
3: Can you talk about Arabic's performance tonight?
4: Well, we have to say that she's confirming all my expectation about my first pickup as a in the draft. So she's playing great. She's absolutely a person fully focused about volleyball. I am blessed every single day of the choice I made. I really love the way she is, not only as a consistent libero, but also as a person. She's really into the team. Everybody trusts her.
3: Coach, if I'm not mistaken, you're the only team that has 4 matches in this full season. Your next game is against the Warriors. How do you prepare for that?
4: Well, right now we got 2 weeks to prepare the game. We're going to take, first of all, that some little injury or some tiredness that we have in this moment. Some of the players are really tired, but anyway, they're going to play, they're going to show. So right now we're going to slow a little bit, and then we're going to focus studying as usual direction, rotation, everything to try to offer the teams the best preparation possible. As usual, we'll try to win. We don't know if we win, because volleyball is not a all-alone sport. We got also an opponent team, and talking about Far Fresh is a really good opponent, so we will once more try our best.
3: Coach, a lot of players are getting opportunities with our group now, the wing players. How important is that for the team heading into the next conference?
4: Well, what we are trying to do is start to become perfect in block and defense. And if you look at the first and the second set, it has been the block to score a huge, huge difference. The gap has been about this. We are really consistent in this. This will bring us extra powers when Brooke will be back, because we will have a perfect clock plus the MVP as an open spiker of the last conference.
3: Coach, speaking of Brooke, how is she currently right now?
4: We are really positive about her to possibly play maybe in the back row, also in the invitational. But we don't want to rush. We want the girl to be 100% okay, because the next conference will be or a super long one or two all Filipino conference. So we really need her to be 100% okay, not only physically, but also to know that we are not rushing and we want to put her on the floor when we are 100% sure that she's no risking anything about her health.
3: Ira, kamusta lang yung adjustment sa role ngayon?
5: Sa totoo lang po, nag-enjoy lang po talaga ako sa loob na court. Yun nga, sabi ko last interview, less pressure lang po sa akin kasi mas pag nag-enjoy lang ako, parang nagagawa ko ng tama yung trabaho ko po.
3: Siguro ano, kamusta lang yung gelling mo with the team? Of course, ikaw yung rookie ng SMU.
5: Makikita naman po kung gaano ako nag-enjoy sa court, ganun din outside the court. Kasi yung energy or yung tiwala nila, nadadala ko po sa loob ng court. Noong una, nahirapan din po talaga ako yung adjustment ko kasi syempre po, kinikilala ko pa po sila inside and outside the court. Parang nahiya pa ako, naiilang pa ako. Pero ngayon po parang nagiging comfortable na lalo ako sa kapila. Yun po.
8: Ira, third game mo na dito sa TV. Ano lang sa inyo yung mga nakita mo na
5: consistency po talaga and dapat i-own ko yung role ko. Siyempre po, converted ako. So, kailangan, wala na yung mindset na ako, kailangan ko anong trabaho gawin. So, madami pa akong kailangan trabaho ko kasi iba-iba po yung nagkalaban namin, iba-iba yung kakayahan nila as fighter, as player. So, every game po, kailangan pagandaan talaga. And yun yung challenge sa akin as leader.
3: Thank you.
6: At napakinggan niyo po sila Coach Ettore Guidetti at si Ira Jaboneta ng NextLed Chameleon. Sila po ang mga nakasama dito sa after post-game press conference sa kanilang naging panalo kontra sa Galleries Tower High Risers. Dennis, ito, pagtatapos ng ating programa ito, may mga gusto ko bang sabihin muna?
7: Ayan, maraming salamat po sa inyong mga pagsama sa ating umagang ito. No? At mag-ingat po tayong lahat dahil masama ang panahon. At gusto ko lang batiin ang aking asawa, Jam. Get well soon. At sa aking anak, Jaden. Papa, love you so much. And quite, I love you, Jam. And thank you, Timmy, sa ating mga listeners. At ayun nga, next week po ay magsama-sama po muli tayo dito sa Spikers Net. At abangan niyo po ang mga magiging updates natin, lalo na doon sa Alas Women or Alas Girls na maglalaro po sa Under 17 World Championship.
6: Ayan, maraming salamat din, Dennis, sa iyong pagsama sa ating ngayon sa araw na ito. Siyempre, sa mga nakasama sa Master Control, kay Tita ni Dereskin Soriano sa console, sa Warcast, kay sa Zane Barameda, at siyempre sa kay Ivy Conde na intern natin from PUP. At shoutout din sa ating kasama dito si Sir Edmond Obra na kakarating lang. Oo, ayan, napakagwapong Sir Edmond Obra. And binabati ko rin pala ang aking mga magulang na si Mama Arnie Tapales at si Papa Bobby Tapales. Hello, hello sa inyo. I love you. At siyempre sa aking girlfriend si Aika. Hi sa iyo. I love you. Philippine Standard Time, it's 10:56 na ng umaga. Dennis, see you next week muli dito sa Spikers Net. Maraming salamat.
25: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
25: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
12: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
13: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
12: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
13: from 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
28: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
25: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
28: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
28: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
28: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
28: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
15: Show Broadcast Service,
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko
18: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko.
19: Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
28: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Bagyong Maymay na panatili ang lakas, 6 na lugar na sa Signal number 2. Samantala, halaga ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng Bagyong Maymay sumampana sa higit 1,000,000 piso.
28: Headlines.
22: Inflation o antas ng pagtaas ng mga bilihin bumaba sa 6.2% ayon sa Philippine Statistics Authority.
28: Headlines.
19: 20 pesos kada litrong fuel subsidy sa PUV drivers, pinag-aaralan ng economic team ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
28: Headlines.
22: Malacañang tinayak na hindi tatamaan ng tax reform ang middle income class. Dagdag buwis sa sugary drinks at vape, welcome sa palasyo. Pangulong Marcos Jr. target pagtibayin ngayong taon ang progress bill para sa tax relief ng mga karaniwang manggagawa.
28: Headlines.
19: Bilang ng mga gamot na exempted sa value added tax, umakyat na sa halos 2,300.
28: Headlines.
22: Dating COA Auditor Roderick Wamil nakasala ngayon sa witness stand sa 13th ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
28: Headlines.
19: Master plan para sa pagpapatupad ng artificial intelligence sa mga eskwelahan, inihahanda na ng Department of Education.
28: Headlines.
22: At higit 1,000,000 sundalo itinalaga para sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
19: 4 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong Miyerkules, August 5, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
22: At ako naman po si Ched Oliva.
19: Napapakinggan po tayo live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, napanatili ni Tropical Storm Maymay ang lakas nitong habang 6 na lugar ang namamalagi sa Signal number 2 Miyerkules ng umaga. Ayon po sa PAGASA, taglay ni Maymay ang bilis ng hangin na 65 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 80 kilometro kada oras. Huling naispatan ang sentro ni Maymay sa 170 kilometro ba kanluran ng Bacnotan, La Union at mabagal na kumikilos pa kanluran. Signal number 2 ngayon sa bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Mountain Province at Benguet. Signal number 1 naman sa Ilocos Norte, nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Apayao, Benguet, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya. Ganun din sa bahagi ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija at Aurora. Inasahang kikilos si Maymay, Pasilangan at posibleng mag-landfall sa Ilocos Sur o La Union mamayang hapon o gabi.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
22: Sumampa na sa mahigit 1 milyong piso ang halaga ng naipaabot na tulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga residenteng naapektuhan ng Bagyong Luis at Habagat. Sa panayon ng programang Boses kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, sinabi nito na kaagad nang naipaabot ang tulong sa mga pinaka-apektadong lugar sa Cagayan, Bicol Region at maging sa Zamboanga City. Aabot pa sa 2,200 pamilya o mahigit 6,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center dahil sa epekto ng Bagyong Luis at patuloy na pag-ulan. Nasa 29 na activated evacuation centers naman ang aktibong nagseserbisyo sa mga lubos na naapektuhan ng masamang panahon. Patuloy naman ng relief operations sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga lugar na naapektuhan ng pagbaha. Sa ngayon, nananatili sa 4.9 million family food packs ang nakapreposition sa mga warehouse ng DSWD sa buong bansa.
2: Sa lukuyan, meron pong 29 activated evacuation centers na kung saan mahigit 2,200 po ng mga pamilya ang pansamantala ay nanunuluyan. Tinitiyak ng DSWD na meron tayong sapat ng preposition goods sa iba't ibang warehouses sa buong bansa. In fact, nasa 4.9 million family food packs yung ating pong stockpile sa kasalukuyan. So makikita natin na hindi lamang po naghahanda ang DSWD kapag may mga kalamidad na araw-araw nagproproduce tayo ng mga food packs para madali tayo na makatugon sa pangangailangan ng mga kababayan natin na naapektuhan.
22: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
19: Ilang mga lungsod sa Southern Metro Manila nagsuspindi na po ng klase ngayong hapon. Samantala, ilang mga syudad magpapatupad ng asynchronous classes. Si AJ Ignacio para sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: AJ?
11: Yes, sir, John. Ilang lungsod na nga sa Southern Metro Manila ang naglabas na ng suspensyon ng klase ngayong araw na ito. Hindi nga sa patuloy na sama ng panahon ngayong araw. Kung saan naglabas na nga ang ilang mga lungsod sa pangunguna ng Parañaque City, Las Piñas City, Makati City, Pasay City at kabilang na rin ang lungsod ng Pateros. Ang ilang mga lungsod gaya ng lungsod ng Makati, lumakipo na ito upang may pagpatuloy na rin sa kabila ng sama ng panahon ang pag-aaral ng mga mag-aaral. Samantala, dito naman sa lungsod ng Pasay ay isinip na rin sa alternative modalities ang lahat ng level, mapapang publiko at pribadong paaralan, kasama rin dyan ang Childhood Development Center. Sa ngayon, inaantay pa ang ilang mga lungsod sa Cavite, lalawigan ng Cavite kung maglalabas na rin ng suspensyon. At sa kapapasok lamang din dyan na balita ay naglabas na rin ng suspensyon ang bayan ng Imus sa lalawigan ng Cavite.
0: John Malabarin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
22: Mas malawak na proteksyon at benepisyo para sa disaster risk reduction and management workers o DRRM workers isinusulong ng Marikina Solon. Mula kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Inhain sa kamera ang panukalang May na Carta for Public Disaster Risk Reduction and Management o DRRM workers na layong palakasin ang proteksyon at benepisyo ng mga disaster responders sa bansa. Ayon kay Marikina Representative Marcy Teodoro, panahon na nakilalanin sa pamamagitan ng batas ng sakripisyo ng mga DRRM personnel na nangunguna sa pagtugon sa mga kalamidad at iba pang emergency. Sa ilalim ng House Bill

0: News Nationwide. Matagumpay na naisagawa ng Philippine Air Force at ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management ang cloud seeding operation sa bahagi ng Magat Dam sa Isabela. Batay sa ulat ng Air Force, bukod sa nakapag-ambag ang cloud seeding operation sa pagpapataas ng level ng tubig sa naturang dam, naibsan din ito ang pagkatuyot ng mga lupang sakahan malapit dito. Nabatid na matagal-tagal na rin tuyot ang mga lupain malapit sa dam dahil na rin sa epekto ng El Nino phenomenon na siyang nakakaapekto sa kabuhayan ng mga magsasaka sa lugar. Katuwang ng Air Force at Bureau of Soils and National ang National Irrigation Administration at Magat River Integrated Irrigation System.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nananatiling sapat ang supply ng agricultural products sa bansa sa kabila ng banta ng El Nino at pananalasa ng mga bagyo. Ito ang tiniyak ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kasunod ng pangamba ng ilan na baka magkaroon ng agri-supply shortage dahil sa El Nino at mga kalamidad. Sa isinasagawang pag-iikot ng DA, katuwang ang Department of Trade and Industry o DTI, nakita makatwiran pa rin naman at hindi lumalagpas sa itinatakdang presyo ang mga pangunahing bilihin tulad ng karne, isda at gulay. Sapat din ang supply ng lokal na bigas ng bansa, gayon din ay nasa maayos na bilang ang inventaryo ng bigas ng bansa. Patuloy rin ang intervensyon ng DA upang masuportahan at mapalakas pa ang produksyon ng mga magasaka.
3: I think until the end of this year, walang issue masyado. Unless na, yun na nga, yung kasagsagan ng El Nino, we are expecting in November. Pero sa ngayon, I can more or less say na no real issue. Napaghandaan natin itong darating na El Nino. Huwag lang siguro may malaking sakuna, no, na mangyari, like a super typhoon.
2: Yan ang pahayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide. Muling bumagal ang inflation nitong nagdaang Hulyo. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, na itala ang 6.2% na inflation noong buwan ng Hulyo. Mas mababa po ito kumpara sa 6.4% noong Hunyo. Ang July inflation rate ay katumbas ng 5% na average inflation mula Enero hanggang Hulyo. Nananatili namang pasok ang inflation sa pagtayaan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayon sa PSA, malaking ambag sa pagbaba ng inflation rate ang mababang halaga ng transportasyon. Kabilang na rito ang mabagal na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at mabagal na pagtaas ng pamasahe.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Mga hakbang ng pamahalaan para patatagin ang presyo ng mga pangunahing produkto nakapag-ambag sa pagbagal ng inflation nitong Hulyo ayon sa Department of Economy, Planning and Development of DepDev. Ang detalye mula sa ulat ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: J-Mark.
4: Tuloy-tuloy, Chet, at John, ang pagganap ng pamahalaan upang mayatid ang tulong at suporta para sa mga Pilipino. Hindi rin magpapakakampati ang pamahalaan hanggang pagganap ng mga kababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ito tinura ng DepDev o Department of Economy, Planning and Development, makaraang iulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, ang pagbagal ng inflation rate itong Hulyo sa 6.2%. Sa panahon kasing ito, unti-unti nakababawi ang presyo ng langis bunsod ng peace deal na nabuo sa pagitan ng Iran at Amerika na nagresulta naman sa pagbubukas ng Strait of Hormuz. Ayon kay Economic Planning Secretary Arsenio Balisaca, nakapagambag din dito ang tuloy-tuloy na pagpapabot ng tulong sa mga apektadong sektor gaya ng fuel subsidy at tulong pinansyal sa ilalim ng uplift program. Tuloy-tuloy din anya ang pagpapatatag sa food security at pagpapaunlad sa domestic food supply chains ng Department of Agriculture gaya ng pamamahagi ng mechanical drying systems sa mga magsasaka hanggang 2027. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ang pagtaas sa inventaryo ng bigas sa bansa nitong buwan ng Hulyo. Ayon sa PSA, umabot sa tinatayang 2.51 na milyong metriko tonelada ang kabuuang rice stocks inventory sa bansa as of July 1, 2026. Mas mataas ito ng 6.8% kumpara sa 2.35 million metric tons na rice stocks inventory noong June 2026. Gayunpaman, mas mababa ito ng 10.1% kumpara sa naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sa kabuuang rice stocks inventory ngayong Hulyo, 47.7% ay nasa commercial sector, 39% sa households at 13.3% sa NFA depositories.
1: Radyo

0: Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Binigyan din ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na mukhang hindi na kakailanganin pa ang pagpapatupad ng 50 pesos per kilo na price cap sa 5% broken na imported na bigas. Ayon mismo kay Laurel, base na rin sa pag-iikot nila sa mga palengke at pamilihan ay stable na ang presyungan ng bigas na hindi na lumalagpas sa 50 pesos per kilo ang mga 5% broken imported rice kahit pa hindi na umiiral ang price cap. Sa katunayan, may mga pwesto pa silang nakitaan ng 47 at 48 pesos per kilo na bigas na isang magandang senyales ng price stability ng bigas. Sa kabila nito, patuloy naman ang panawagan ni Laurel sa rice importers na itigil muna ang pag-import ng 5% broken imported rice upang masuportahan naman ang local retail rice at mga magasakang Pilipino.
3: Price cap natin, mukhang hindi naman kailangan mag-price cap ngayon base sa ipit namin kanina because price cap na sila was 50 and nakikita namin kanina may mga 47, 48, 50. So I think hindi na kailangan ng extraordinary measures as of the moment, no? Tungkol naman sa pag-import ng 5% broken, nandun pa rin ang request ng DA sa ating mga rice importers na huwag na mag-import ng 5% broken para tulungan ang local rice industry at 25% broken na import.
2: Si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
4: Pinag-aaralan ng economic team ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang 20 pesos per liter na fuel subsidy para sa PUV drivers. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, makaraang isumite ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa Malacanang ang rekomendasyon tungkol dito. Una nang ipinagutos ni Pangulong Marcos Jr. ang 10 pesos per liter fuel subsidy para sa PUV sa gitna ng tensyon sa Middle East. Magpapatuloy naman ang kasalukuyang fuel subsidy hanggang katapusan ng Agosto.
5: Pag-usapan to ng Office of the Executive Secretary, DOTR and Economic Team para po mas magkaroon ng konkreto at detaling resolusyon patungkol po dyan.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
2: Nagpapatuloy pa rin ang pamamahagi ng Uplift Assistance ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga kababayan nating membro ng 4Ps Walang Gutom Program, Mahirap na Pamilya at Low Income Workers. Sa panayam ng programang Boses kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, umabot na sa kabuang 4.5 million households ang nakatanggap ng 2,000 pesos na ayuda sa ilalim ng Uplift Assistance. Sa bilang na ito, 2.8 million households ang nakatanggap na ng one-time assistance mula sa 4Ps habang aabot na sa 200,000 na households ang nakatanggap na rin sa ilalim naman ng Walang Gutom Program. Habang sa Group 2 o poor households na hindi nakapasok sa ilalim ng 4Ps at Walang Gutom Program ay aabot na sa 300,000 households ang nakatanggap. Sa Group 3 naman o mga low-income earner ay pumalo na sa aabot sa 1 milyong households ang nakatanggap ng Uplift Assistance sa tatagal ng hanggang buwan ng Disyembre.
6: Encourage pa rin naman po natin lahat ano, na beneficiaries nitong Uplift to download and save yung pong e-gov app. Kasi yung e-gov app will facilitate ano,
7: yes,
6: yung pong mga proseso, especially if enroll natin kayo to digital wallets or banks kasi merong pong ano dyan, digital wallet. Nakastore po dyan lahat ng inyo pong mga IDs and lahat ng impormasyon sa inyo. So, magiging madali po yung verification process kung i-enroll namin kayo into a financial institute.
2: Si DSWD Spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
4: 21 senador hinikayat ang Pasig Court na alisin ang temporary restraining order laban sa 85 pesos na wage hike. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: Report.
8: Nanawagan nga ang 21 na senador sa Pasig Regional Trial Court na agad alisin ang temporary restraining order o TRO na puwitigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na arawang aumento sa sahod ng mga magagawa sa Metro Manila. Pinangunahan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubili ang paghahain ng Senate Resolution 577 na humihimok sa korte na bawihin ng TRO para maipatupad na ang wage increase na inaprubahan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Ayon kay Zubili, nilibot niya ang Senado para makapagpapatupad makakakuha ng suporta mula sa mga senador ng mayorya at minorya bilang pagpapakita ng nag-iisang paninindigan nila na dapat igalang at ipatupad ang desisyon ng wage board. Hindi naman nakalagdas resolusyon sina Senador Rodante Margoleta at Senador Gigo Estrada na kapwa kasalukuyang nakakulong, gayon din si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa resolusyon, igiit ni Zubiri na malinaw sa Republic Act 6727 na hindi maaaring maglabas ng injunction o TRO ang mga korte laban sa mga proseso ng National Wages and Productivity Commission at mga regional wage boards. Nagbabala rin si Zubiri na maaaring maging masamang precedent ang naturang TRO kung sakaling maaprubahan ng wage increase sa ibang rehiyon at madali na lang itong mapipigilan sa pamamagitan ng paghahain ng petisyon sa korte. Ayon kay Zubiri, habang nakabindi ng wage increase ay wala namang TRO na pumipigil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng mga bilihin, pamasahe at iba pang gastusin. Kaya naman muling nahinikayat ang korte na agad na alisin ang TRO para maipatapad na ang wage increase kasabay ng pahayag na patuloy na maninindigan ng Senado para matiyak na matatanggap ng mga manggagawa ang aumentong naratapat para sa kanila. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Linfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Malacañang, binigyan diin na hindi ang mga nasa middle income ang posibleng tamaan ng isinusulong na tax reform package ng administrasyon. Mas mataas ang pag-ubuwi sa mga sugary drinks at vape. Welcome sa Palasyo. Ang detalye mula sa report ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Binigyan diin ng Malacañang na hindi pangkaraniwang mamamayan o ang mga nasa middle income bracket ang maapektuhan ng isinusulong na tax reform package ng administrasyon. Ito ang pagtiyak ng Ipala Special Officer Undersecretary Claire Castro sa gitna na din ang pahayag ng Finance Department na kailangang makahanap ng 326.92 billion pesos na kapalit na kita sa gitna ng isinusulong na tax reform. Sabi ni Castro, maaaring ang mahagit ng epekto ng panukala ay ang bumibili ng mga mamahaling sasakyan o nangangahulugang hindi iindahin ang mga nasa middle income ang isinusulong na reforma sa pagbubuwis. Sa kabilang banda ay welcome sa Palasyo na hugutin sa sigarilyo, vape products at mga inumin matatamis ang dagdag bis para mapunaan ang mawawalang income ng gobyerno sa gitna ng panukalang tax reform, gayong mas maganda nga sa kalusugan kung maiwasan ang pagkonsumo sa nasabing mga produkto. Pakinggan natin si Panas Special Officer Undersecretary Claire Castro.
9: Hindi naman po yung mga middle income ang usually maaapektuhan ng mga binabalak po ng mga tax reforms.
7: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Sa kakapasok po lamang na balita, 10 pesos per liter na fuel discount para sa mga tsuper ng jeep at UV Express gagawin ng 12 pesos simula Agosto a 15. Ang detalye mula kay Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
10: Itinuputos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dagdagan ang discount sa petrolyo para sa sektor ng transportasyon na mula sa 10 peso per liter, magiging 12 pesos na ito kada litro ang bawas para sa mga chuper at jeepney, chuper ng jeepney at UV Express simula August 15. Dagdag ito sa inisyal na 10 peso discount kada litro na sinimulang ipatupad ang pamahalaan noong buwan ng Abril na nakatulong na sa mahigit 93,000 na PUV drivers. Ayon sa Presidential Communications Office, sa oras na maipatupad na ito, aabot sa 1,800 kada linggo ang mapapakinabangan ng mga drivers. Kung matatandaan, nagkaroon ng pulong kahapon ang Department of Transportation at ang Office of the Executive Secretary. Ito muna yung pinakaulang mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Formal na ang inilunsad ng Department of Energy o DOE ang 4-year nationwide geophysical survey para mapalakas ang energy security ng Pilipinas. Ginawad ng DOE ang Year 1 Phase 1 contract sa Global Geophysical Services firm na Metatech para sa Philippine Radiometry and Seismic Survey Project. Arangkada ang proyekto mula 2026 hanggang 2029 na layong makapag-produce ang high-quality geophysical data set sa ilalim ng lupa para mas maintindihan ang subsurface geology ng bansa. Gagamitin ang dato sa exploration para sa indigenous energy resources at gagabay sa long-term energy planning. Tuwala si Energy Secretary Sharon Garin na ang pagpapalakas sa indigenous energy resources ng Pilipinas ay makababawas sa pagdedepende nito sa imported fuel sabang mapapalakas ang resilience laban sa global energy price volatility. Titiyak din niya ito sa mas matatag, maaasahan at abot kaya na energy supply para sa mga kabahayan at negosyo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Oras natin Pilipinas, alas 11:25 ng umaga. Target ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipasa ngayong taon ang Progress Bill na layong alisin ang income tax sa mga empleyadong kumikita ng hanggang 350,000 pesos kada taon. Ang Progress Bill o Promoting Growth, Revenue and Equity Towards Socio-Economic Sustainability ay isa sa mga ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA para tulungan ang middle class workers at micro enterprises. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pinag-aralan na ng Department of Finance ang tungkol sa panukala.
5: Inaaral pa, working on it, ang DOF. Alam naman po ng Pangulo na kasalukuyang itong binubosisi ng DOF kasi nais po ng Pangulo na ito ay maipasa sa pinakamabilis na panahon.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, patuloy na pinalalakas ng Bureau of Internal Revenue o BIR ang kanilang digitalization efforts para mapadali ang proseso sa taxpayers. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, kabilang sa digital initiatives ang pag-integrate ng digital TIN sa eGov Super App. Tinukoy din ito ang Digital Interactive Tax Calendar at Taxpayer Portal na ginagamit na ng halos 3,000 large taxpayers.
11: Digitalization is part of our reform agenda. Yan ang malaking tool para mapadali natin ang proseso. Marami na rin tayong nilaunch ng mga digital tools lately. No? One is we have the Digital Interactive Digital Tax Calendar that we launched during the tax campaign kickoff.
2: Yan ang pahayag ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Bilang suporta sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naghain si Marikina City 1st District Representative Marcelino Marcy Teodoro ng panukalang nagbabawal sa mga power distributor at electric cooperative na singilin sa consumer ang system loss charges. Layunin ng House Bill number 10461 o ang Electricity Consumer System Loss Relief Act of 2026 na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, ang Anti-Electricity Pilferage Act at ang National Internal Revenue Code para alisin ang system loss charges sa mga bayarin sa kuryente ng mga consumer at hindi na ito patawan ng value-added tax o VAT. Ayon kay Teodoro, dalawang beses na nagbabayad ang mga consumer para sa kuryenteng hindi nila natanggap. Una, sa pamamagitan ng system loss charge na ipinapataw sa kanilang bill. At ikalawa, sa pamamagitan ng 12% VAT na ipinapataw sa naturang singil. Paliwanag ni Teodoro, balanse ang panukala dahil pinangangalagaan nito ang kapakanan ng mga consumer habang tinitiyak din ang katatagang pinansyal ng mga power distributor at electric cooperative na maaari pa ring mabawi ang nawala sa system loss sa pamamagitan ng regulated rate setting process ng ERC. Ang panukala ay bahagi ng mas malawak na advokasya ni Teodoro na madagdagan ang perang pumapasok sa bulsa ng pamilyang Pilipino sa pamamagitan ng mga hakbang na magpapababa sa pang-araw-araw na gastusin at magpapalakas sa kanilang purchasing power.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagpahayag ng buong suporta ang Bureau of Internal Revenue o BIR sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na alisin ang value-added tax o VAT as system loss charges sa singil sa kuryente. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, makatwira ng panukala dahil hindi na dapat pinapasan pa ito ng consumer. Gayunman, sinabi ni Mendoza na nakadepende sa Kongreso ang panukala dahil kailangan itong maipatupad sa pamamagitan ng batas. Samantala, nilinaw ng ahensya na mayroon na itong umiiral na polisiya para sa ilang government-mandated charges sa sektor ng kuryente.
11: A few months ago, this year, just recently, naglabas kami ng Revenue Memorandum Circular expressly and categorically saying na yung Green Energy Auction Allowance at saka yung Lifeline Subsidy, since these are simply pass-through charges, should not be subject to VAT. It is something that we can do within our authority, hindi na nangailangan ng batas, kaya ginawa na po namin at niliwanag na namin na hindi dapat yan subject sa VAT.
2: Yan ang pahayag ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Bumibili na ang National Power Corporation o NAPOCOR ng fuel mula sa Philippine National Oil Company Exploration Corporation o PNOCEC para maiwasan ang brownout sa off-grid areas. Kabilang sa agency-to-agency arrangement ang 40 kiloliters ng diesel para sa Patnanungan Diesel Power Plant sa Quezon Province, 80 kiloliters para sa Sibuyan Diesel Power Plant sa Romblon at 800 kiloliters para sa Small Power Utilities Group Power Plant sa Batanes. Hindi kakayaning mag-isa ng NAPOCOR na tiyaking tuloy-tuloy ang kuryente sa mga liblib na lugar dahil tumataas ang presyo ng gasoline dulot ng Middle East crisis. Dahil dito, isa sa kanilang solusyon ang kasunduan sa PNOCEC para dagdagan ang 2026 fuel requirements gamit ang kasalukuyang presyo sa merkado.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Aabot na ngayon sa 2,277 ang kabuang bilang ng VAT-exempted medicines matapos na madagdagan pa ang lista ng mga gamot na hindi na papatawan ng value-added tax o VAT ayon sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Sa inilabas na Revenue Memorandum Circular No. 87-2026 na ahensya, 14 na gamot pa ang nadagdag sa VAT-exempted kabilang ang ilang gamot sa cancer, hypertension, diabetes, mental illness, high cholesterol, kidney disease at tuberculosis. Ayon sa BIR, layo ng updated list na mabawasan ang gastos ng mga pasyente nangangailangan ng pamatagalang gamutan, lalo na ang may chronic at life-threatening illnesses. Sinabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na bahagi ito ng pag-isikap ng ahensya na maipatupad ang mga tax policy na direktang makatutulong sa mga Pilipino at gawing mas abot kaya ang mga pangunahing gamot. Tiniyak din itong mahigpit ang koordinasyon nila sa FDA pagdating sa monitoring ng VAT exemption sa gamot at health products.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magbibigay ang Japan ng tinatayang 11.53 billion pesos na pautang sa Pilipinas para palakasin ang implementasyon ng Universal Healthcare o UHC program. Kasunod ito ng nilagdaang diplomatic notes ng dalawang bansa para sa Build Universal Healthcare Program Subprogram 3 Emergency Support. Target sa Japanese loan ang ilang mahalagang reform areas para sa sustainable financing at strategic purchasing ng UHC, integrated delivery ng dekalidad na health services at information management and performance accountability para sa UHC. Ang pondo ay isasagawa at popondohan ng Asian Development Bank at Japan International Cooperation Agency.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas 11:32 ng umaga at nabayanan ang iba pa nating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Oras natin Pilipinas, alas 11:33 ng umaga. Testigo ng prosecution na si dating COA IFCAO Auditor Roderick Wamil nakasala ngayon sa pagkwestiyon sa harap ng mga senator judges. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: John, ngayong ika-13th day ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte, patuloy ang pag-usisa ng mga senator judges kay dating COA IFCAO Auditor Roderick Wamil. Kabilang sa mga tanong ng mga mambabatas ay klarifikasyon hinggil sa umuling-maling paggamit ng confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President na nagkakahalaga ng 612.5 million pesos. Ang pagtatanong ng mga senador ay matapos na formal na tapusin ng House Prosecution Panel at ng Defense Team ang kanilang redirect at re-cross-examination sa COA Auditor. Unang nabigyan ng pagkakataong magtanong at humingi ng paglilinaw kay Wamil si Senator Judge Raffy Tulfo na sinundan pa ng iba pa. Inaasahang magiging kritikal ang mga tanong ng mga senador upang masuri kung magkakaroon nga ba ng direktang paglabag sa mga alituntunan ng COA at Joint Circular 2015-01 sa liquidation ng natura mga pondo. Kung kakayanin pa ng oras ngayong araw ay posibleng maisa lang pa ang pang-apat na testigo sa ilalim ng Article 1, ang misuse of confidential funds na si Celine de Ocampo. Para sa Bagong Pilipinas, Manny Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Defense team sa impeachment trial nakahanda sakaling ipasapina si Mary Grace Piatos. Ang report, hatid sa atin ni Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
15: Harapin ang panig ng depensa ni Vice President Sara Duterte si Mary Grace Piatos at iba pang mga nasa acknowledgement receipts sakaling ipasabina ito ng prosecution panel. Sagot ito ni Attorney Michael Poa, Defense Counsel, mula sa naging pahayag ni Counsel to Prosecution Attorney Lorna Capunan hinggil sa sabina. Giit ni Poa, nakalagay naman ito sa pre-trial brief ng prosecution at kung darating man si Piatos ay handa nilang busisiin o i-cross-examine ito. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Poa.
16: So it's their prerogative, so ang trabaho lang naman po natin. Ang pratiko naman sinasabi, nasa listahan naman nila sa pre-trial brief nila. Kung ipasabi na po nila si Mary Grace Piatos, I don't know her personally. So pag dumating siya dyan, mag-testify, katulad ng ginawa natin today, magka-cross-examine lang tayo. But there's nothing wrong with what Attorney Capunan said. They have full prerogative as to who they call as witnesses.
15: Hindi naman umano kilala ni Poa si Piatos ng personal at hindi pa sila nagkikita. Pero walang nakikita ang depensa na problema kung nais nilang ipasabina ito. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Senador Bato de la Rosa nasa Mindanao pa ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla. Ang iba pa ang detalye hatid ni J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
17: Tinawag na fake news ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na naaresto na si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa ambush interview kay Remulla sa Quezon City, sinabi nito na hindi pa na-aresto ang senador. Kanyang sinabi na basay sa last known location na kanilang nakalap ay nasa Mindanao pa ang senador. Kataliwas ito sa mga naglabasang alingasngas na lumutan sa nakalipas na magdamag. Sa ngayon patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng DILG sa Department of Justice at iba pang law enforcement agency para tugisin ang nagtatagong senador na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Pagtitiyak naman ni magiging transparent sila at walang mga itatago sakali mahuli na ang senador. Para naman sa proseso ay kanila muna itong iaharap sa korte bago i-extradite o ibiyahe patungong Dahig, Netherlands. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
18: That as of 6 o'clock p.m. last night, there's been no arrest for Senator Bato. There's been a lot of speculation na huli siya and he's been whisked away to the Hague. Hindi po totoo yan. Nag-coordinate po kami sa DOJ, nag-coordinate ang DLG, lahat ng law enforcement units. Senator Bato is still being contacted.
17: Ang tinig ni DLG Secretary John Vic Remulla. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tiniyak ng Malacanang na hindi maapektuhan ang investigasyon sa flood control scandal kahit magkaayos sina Senador Panfilo Lacson at Alan Peter Cayetano. Una nang kinumpirma ni Senate Blue Ribbon Committee Chair Erwin Tulfo na napag-usapan na sa kanilang caucus ang posibleng pagkakasundo ng dalawang senador. Kasalukuyang inimbestigahan ni Lacson ang infrastructure project sa Taguig City na pinamumunuan ng may bahay ni Senador Cayetano. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, magkasundo man ang dalawang senador ay hindi titigil si Lacson sa investigasyon kung may mga issue at ebidensya na dapat siyasatin.
19: Niwala tayo na sa pagkatao po ni Senator Lacson, hindi po siya makikipag-compromise para lang mawala ang kanyang pag-iimbestiga. So naniniwala tayo na tuloy-tuloy pa rin po ang mga issue na dapat na imbestigahan. Kung may mga ebidensya, alam na po din po natin na ito'y kanyang pagpapatuloy.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Sa iba nating balita, Tara Usap Program para sa Mental Health ng Kabataan ilulunsad ng DSWD. Ang report natin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nakatakdang ilunsad ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang Tara Usap Program para tugunan ang mental health concerns na nararanasan ng mga Pilipinong kabataan ngayon. Ayon sa DSWD, sisimula ng rollout ng programa sa August 13 sa pamantasan ng lungsod ng Valenzuela. Magiging bahagi ito ng Tarabasa National Program at unang tututok sa mga youth beneficiaries na nagsisilbing tutors at youth development workers. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Irene Dumlao, nakapaloob dito ang mental health promotion, psychosocial support, family strengthening, peer support at wellness activities. Sa ilalim ng programa, sasanayin ng mga kwalipikadong youth beneficiary bilang peer facilitators na mangunguna sa mga sesyong tinatawag na Tara Kausap Circles. Layon din ng mga sesyong ito, naturuan ng mga kabataan ng psychological first aid, stress management at iba pang kasanayan para matulungan silang harapin ang mga hamon sa mental health at mahikayat ang mas maayos na health-seeking behavior. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Inihanda na ng Department of Education ang master plan para sa pagpapatupad ng Artificial Intelligence o AI sa mga eskwelahan. Bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong SONA na ihanda ang mga Pilipino sa skills na kailangan para sa mga makabagong teknolohiya. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, ginagawa ng kagawaran ang master plan para matutunan ng lahat ng mga guro ang AI para maituro rin sa mga estudyante. Magkikipagtulungan din ang DepEd sa pribadong sektor para palakasin ang digital literacy ng mga guro at estudyante. Katunayan, mas murang halaga o libreng ibibigay ng private partners tulad ng Khan Academy at Ayala Foundation ng advanced AI tools.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Iginiit ng Department of Foreign Affairs o DFA na point of view ni Chinese Ambassador to the Philippines Jing Chuan ang mga naging pahayag nito patungkol sa 2016 Arbitral Award. Kinontra kasi ng Chinese Ambassador ang inclusion ng 2016 Arbitral Award sa binubuong South China Sea Code of Conduct. Ayon kay DFA spokesperson for Maritime Affairs, Assistant Secretary Rogelio Villanueva, nananatiling committed ang Pilipinas at maging ang iba pang miyembro ng ASEAN sa negosasyon para magkaroon ng legally binding code of conduct. Sa tulong kasi nito ay mas masisiguro ang kapayapaan at stability sa rehiyon.
21: This point of view, of course, we have our core interests also when we go into the COC negotiation. Again, it depends on the discussions within the COC. And we note that the members of the Joint Working Group and DOC are members of the ASEAN Foreign Ministers.
4: Yan ang pahayag ni DFA spokesperson for Maritime Affairs, Assistant Secretary Rogelio Villanueva.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nilinaw ng Department of Foreign Affairs o DFA na wala pang anumang pag-uusap o diskusyon ng Pilipinas at China para sa pag-review ng provisional understanding sa Ayungin Shoal. Ayon kay DFA spokesperson for Maritime Affairs, Assistant Secretary Rogelio Villanueva, wala pa natatanggap na kahit na anong komunikasyon mula sa Beijing ang kagawaran para sa anumang posibleng review ng nasabing provisional understanding. Una nang nagbigay ng pahayag si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Chuan hinggil sa posibleng review ng provisional understanding sa Ayungin dahil sa nangyaring insidente. Nananatili namang matibay ang posisyon ng Pilipinas na wala itong anumang nilalabag sa nasabing provisional understanding.
22: Not receive any information or message from China or from the Chinese embassy that there's an effort or intention to review the provisional understanding.
2: Si DFA spokesperson for Maritime Affairs, Assistant Secretary Rogelio Villanueva.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nakadeploy na sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang mahigit 1,000 tropa ng Philippine Army bilang paghahanda sa kauna-unahang parliamentary election sa September 14. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louis De Maala, tutulong ang 3 batalyon at 1 Joint Special Operations Team para palakasin ang seguridad at ipatupad ang election gun ban bago ang eleksyon. Patuloy namang pinag-uusapan ng security officials ang mga posibleng banta kahit wala namang nakikitang tiyak na problema sa ngayon.
1: Natin for division ang ating pagtulungan sa law enforcement agencies to ensure na itong farm election ay maging hindi kasi lang masigurado natin na yung mga kababayan ay makapag-exercise ng kanilang right to vote.
4: Ang tinig ni Philippine Army spokesperson Colonel Louis De Maala.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
2: Larangan ng palakasan matapos mapanalunan ang unang WTA title, Alex Iyala target naman ang tagumpay sa Canadian Open. Mula Sports Radio 918, may ulat si Dennis Hilanga.
3: Sasandalan ni Alex Iyala ang kanyang kampyonato sa Mubadala DC Open sa pagtungtong niya sa Canadian Open. Aasintahin ng world number 20 Filipina player ang kanyang ikalawang sunod na WTA title matapos mangibabaw sa WTA 500 event sa Washington nang talunin niya sa final si number 1 seed Jessica Pegula. Pero mas mabigat na hamon ang naghihintay kay Iyala sa Toronto dahil ang Canadian Open ay isang WTA 1000 event kung saan siya ay number 25 seed sa naturang tournament. Sasalang siya sa round of 64 bukas laban kay world number 71 Alicia Parks ng USA. Ito ang magiging ikalawang pagkikita ng dalawa matapos talunin ng American player si Iyala sa first round ng Australian Open noong Enero. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 4 minutes bago mag-alas 12 ng tanghali, sunod nating ihatid mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Manatili po nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundum na landslide sa likod ng inyong bahay, so ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gububuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 13 minutes bago mag-alas 12 ng tanghali, balita dito sa Luzon, 100% na pagbaba sa sakit na measles rubella hangad ng Baguio City Health Services Office. Si Jong Munar ng Radyo Pilipinas Baguio para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Inaangad ng Baguio City Health Services Office na makamit ang 100% ang pagbaba sa kaso ng measles rubella sa Baguio City sa pagsapit ng taong 2027. Ang kay City Health Services Officer Dr. Celia Flor Brillantes, isang kaso lamang ang naitala ngayong taon habang 4 naman sa nagdaang taong 2025. Hangoan niya sa pagsisiwalat ng Department of Health Cordillera Regional Director Dr. Amelita Pangilinan, bumaba ng 40% ang kaso ng measles at rubella sa rehiyon mula Enero hanggang Hulyo kumpara sa kalintulan na panahon noong 2025. Dahil dito inaasahang makakamit ang zero measles rubella cases sa susunod na taon sa pamamagitan ng pinagtibay na ligtas tigdas measles rubella supplemental immunization activity para sa mga bata. Sinabi ni Dr. Brillantes na layon nilang mabakunahan ang may 25,000 mga sanggol 6-59 na buwan at mga under 5 years old. Sapat din anya mga supply ng bakuna mula sa Department of Health, katuwang ang Philippine Pediatric Society Northern Luzon Chapter na tutulong sa vaccination program. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Baling tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, Dagupan. 105 milyong pisong inisyal na pinsala sa sektor ng infrastruktura sa lalawigan ng Pangasinan na itala ng PDRRMO dahil sa habagat at bagyong Luis. Ang balita ay atin sa atin ni Verna Beltran Adaban.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umabot sa 105 milyong halaga ang naitalang pinsala sa infrastruktura sa lalawigan ng Pangasinan dulot ng pinagsamang epekto ng pinatinding habagat at nagdaang bagyong Luis batay sa Situation Report No. 4 ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na inilabas as of 5 o'clock p.m. kahapon August 4, 2026. Ayon sa ulat, 19 barangay sa 7 lokal na pamahalaan ang nakaranas ng pagbaha. Umuhupa na ang baha sa isang barangay sa Alamino City habang tuluyan nang nawala ang pagbaha sa 8 barangay sa 4 na bayan. Nakapagtala rin ang PDRMO ng isang insidente ng landslide sa Bulinaw at isang natumbang pose sa bayan ng Puzurubio. Dahil sa epekto ng masamang panahon, 37 pamilya o 110 individual mula sa 5 barangay sa Alamino City at bayan ng Baniang pansamantalang inilikas. Samantala, isinailalim sa restoration ang serbisyo ng tubig sa 13 barangay sa Bulinaw na apektado ng pagkasira ng 3 water stations. Mayroon ding naitalang pagkaantala sa linya ng komunikasyon sa 2 barangay sa bayan ng Agno. Sa Alamino City, nilimitahan muna ang mga biyahe patungo 100 islands dahil sa masamang lagi ng panahon habang nananatiling ipinatutupad ang no sale policy sa bayan naman ng Infanta. Patuloy namang inaalam na mga kinaukulang ahensya ang kabuang halaga ng pinsala sa sektor agrikultura habang nagpapatuloy ang validation at damage assessment sa maapektadong lugar sa lalawigan. Patuloy rin ang isinasaguang 24 na oras na monitoring ng PDRMO sa lagay ng panahon at mga ilog. Ganun din ang paghahanda ng mga rescue team at iba pang rescue assets upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang magiging epekto ng habagat at masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Samantala, sa Bicol Region, Provincial Government ng Camarines Sur, Medical Open World at ADNU lumagda sa isang kasunduan para sa turnover ng mga neonatal incubators. Mula Radyo Pilipinas Naga, naritong ulat ni Jerome Toledo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Lumagda sa isang formal na kasunduan o Memorandum of Agreement ang Provincial Government ng Camarines Sur, Medical Open World Portugal at Ateneo de Naga University para sa turnover ng 2 mga Inquines Portable Climate Controlled Neonatal Cradles. Pinangunahan ni Camarines Sur Governor El Rey Villafuerte, Dr. Elena Amaral Asensio at Engineer Miguel Silva Santos ng Medical Open World at Elmer Santo Domingo Jr., Director ng Ateneo de Naga University Center for Community Development ang paglagda sa kasunduan. Ang Inquines ay isang revolusyonaryo at murang portable incubator na sadyang ginawa para sa mga liblib at malalayong lugar at dinisenyo upang mapababa ang bilang ng mga namamatay na bagong silang na sanggol o neonatal deaths. Ilalagay ang mga unit na ito sa mga munisipalidad ng Garchi Torena at Ragay District Hospital para serbisyuan ang mga mamamayan na mga ngailangan nito. Lalo naman ni Governor Villafuerte na bumili pa ng karagdagang mga neonatal cradles upang ilagay ito sa bawat munisipalidad at mga lungsod sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa Radyo Pilipinas, Palawan naman, Tubata Management Office at Naval Command West nagsagawa ng pag-usuri sa Tubata Reefs Natural Park and World Heritage Site. Sa detalye mula kay Jillian Faye Ibanez.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Nagsagawa ng Reef Watch ang Tubataha Management Office o TMO sa Tubataha Reefs Natural Park and World Heritage Site nitong Martes. Katuwang ng pamunuan ang Naval Command West sa gawain na layunin ang makapagtala ng panibagong assessment, maidokumento ang aktual at kasalukuyang kalagayan ng mga bahura sa parke at makita rin ang kalagayang kabuuan ng operasyon sa Tubataha. Sinabi ni SEPA Tourism Officer John Cabiles, isa sa mga tinututukan nila ay ang mga naiulat na senyales ng coral bleaching sa karagatan. Pinangunahan ni Park Superintendent at Mama Ranger Angelic Sonko ang aktibidad. Umalis ang grupo sa Puerto Princesa sakay ng barko ng Navy pasado alas 2 ng Martes ng madaling araw at nakarating pabalik sa syudad ng bandang alas 11 ng kaparehong araw matapos ang aktibidad. Pag-uusapan ng pamunuan ang nakitang kalagayan ng mga bahura at bubuo ng mga aksyon kaugnay rito. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Dumako tayo sa Visayas, proyektong kariton para sa paghilob ng BJMP7, nagbibigay kabuhayan sa mga pamilya ng Persons Deprived of Liberty o PDL. Mula Radyo Pilipinas Cebu, narito ulit ni Sheila Gravines.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Sa patuloy na pagsusulong ng Bureau of Jail Management and Penology or BJMP sa Central Visayas, ng mga programa at proyektong nagbibigay ng pag-asa at pagkakataon ang mga pamilya naman ng Persons Deprived of Liberty or PDLs ang mga benepisyaryo. Ito ay sa pamamagitan ng proyektong Kariton para sa Paghilom na sumisimbolo ng pag-asa, paghilom at panibagong simula ng PDLs at ng kanilang mga pamilya. Sa naturang proyekto, apat na mga benepisyaryo mula sa Laplapo City Jail Dormitory at Mandawi City Jail Dormitory ang pinagkaluban ng food carts bilang panimula ng kanilang kabuhayan at dagdag kita para sa kanilang mga pamilya. Pinangunahan ni BJMP 7 Regional Director Jail Chief Superintendent Luis Sito Munoz ang ceremonial na turnover ng food carts kung saan nilagdaan ang Memorandum of Agreement bilang pagpapatibay ng pagtutulungan ng BJMP, mga katuwang na organisasyon at mga benepisyaryo ng proyekto. Bahagi ito ng Project Paghilom kung saan ang mga PDL ay sinanay sa financial literacy at food handling. Ang kaganapang ito ay bahagi ng isang linggong mga aktibidad ng pagdiriwang ng ika-35 anibersaryo ng BJMP 7 na may temang BJMP at 35, Disiplina at Responsibilidad sa serbisyong may kredibilidad. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: At mula sa Mindanao, lalawigan ng Misamis Oriental na piling partner ng $350 million barter trade ng Indonesia at Pilipinas. Si Joe Bayon-O ng Radyo Pilipinas hingoog sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Inaasahang magpalago sa ekonomiya ng lalawigan ng Misamis Oriental ang pagiging partner nito ng $350 million barter trade ng bansang Indonesia at Pilipinas. Sa kanyang pagbisita sa tanggapan ni Governor Juliet Oy, sinabi ni Asian Pyrochem Technologies Incorporated Chairman at Chief Executive Officer Harley Luis Lianyo na ang Misamis Oriental ay isa sa mga napiling partner sa nasabing barter trade deal ng dalawang bansa. Kabilang sa nasabing barter trade ang lokal na produktong abaca pipe na may halagang $50 million at ang iron ore na aabot sa $300 million. Bilang kapalit nito, makatanggap ang Pilipinas ng mga produkto galing sa Indonesia kagaya ng garment at textiles. Ngunit sa halip nito, iminungkahi ni Governor Oy na urea fertilizer na lang ang ibigay para makatugon sa mga pangangailangan sa sektor ng agrikultura. Ang naturang barter trade ay bahagi ng konseptong de-dollarization kung saan maaaring direkt nang ipagpalit ang mga produkto sa halip na umaasa sa US dollar para sa mga transaksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon-On, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingog.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, August 5, 2026. Sa ating pong oras, 3 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
2: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop. sa disenteng pamumuhay.
13: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
12: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
14: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
12: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
15: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
12: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
14: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko.
16: Oras sa buong kapuluan,
0: sa bawat
16: alas
0: 12:01
16: ng tanghali.
0: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
16: Magandang tanghali po sa inyong lahat mga kaibigan. Muli sumasa inyo po ang Radyo Pilipinas Special Coverage kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayon po ay August 5, 2026. Ika-13 araw ng impeachment trial. At itong mga nakalipas na oras, marami na hong nangyari sa Senado ano, na tumata yung impeachment court. Yan po yung ating babalikan sa kasalukuyan. Naroon po yung ating mga kasama, sina Ms. Ninfa Asuncion, Luisa Erispe at Lani Valdos Reyes na maghahatid ng impormasyon. Nagkaroon na ho ng pagkakataon ang mga senator judges na makapagtanong. Nakasalukuyang witness po na si dating COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil, mga kaibigan. At para po sa inyong kabatiran sa pagtatanong ni Senator Judge Bam Aquino, kaya dating COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil ay muling iginiit na may mahigpit na mga patakaran sa paggamit at pag-liquidate ng confidential funds. Ipinaliwanag din po ni Wamil yung pagkakaiba ng official receipt o OR at ang acknowledgement receipt. Yung mga alituntunin sa paggamit ng aliases at yung proseso mula sa Audit Observation Memorandum hanggang sa Notice of Disallowance. sa kasalukuyang kaganapan sa Senado. Balikan natin si Nympha Asuncion.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte.
16: Nympha.
0: Radyo Pilipinas coverage.
17: Yes, nagpapatuloy pa nga rin itong clarificatory questions ng ating mga senator judges dito sa Distrito ng Konstitusyon na si dating Ikfaw si Lead Auditor Roderick Wamil. Dito sa mga naunang pagtatalong ng mga senator judges ay gaya nga na sinabi mo, binigyan linaw yung pagkaiba-iba ng mga acknowledgement receipt, official receipt, at saka yung paggamit nitong mga alias sa paggamit nitong mga confidential at intelligence. At sa ngayon, ayan pa rin yung medyo nagiging focus ng pagtatalong ng mga senator judges. Inaasahan natin na pagkatapos itong clarificatory questions ng mga senator judges dito kaya i-dismiss na itong si Wamil bilang testigo at isusunod nang iharap yung susunod na testigo ng konstitusyon matungkol pa rin dito sa potential funds na si Saibid Del Campo. So ngayon ay pakinggan na natin yung pagpapatuloy pa rin yung pagtatanong ng mga senator judges sa ating testigong si Wami.
18: Full. Negative eh. Wala yes. Nakita. Pero gumastos. Hindi lahat ng intelligence gathering information successful. Kasi negative. Pero may gastos yun. How would you classify that? Evidence of success ba yun? O hindi? These are practical questions, ha? Okay. Kasi galing ako dyan, eh. Kaya alam ko yung kalakaran.
19: Okay. That calls for...
18: Yun nga, wala ka security clearance kasi. Kasi naka-bolt lahat yan. Pagka intelligence project, naka-bolt. Pag declassified, terminated yung project, saka ilalabas yun. Nandun lahat yung mga tunay na pangalan ng mga aliases.
19: Okay.
18: Kumuha ka ng security clearance.
20: Next to interject would be Senator Judge Padilla. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes.
21: Maraming salamat po, Ginoong Tagapamahal ng Hukom. Susundan ko lang po yung mga tanong ko kanina, kabayan. Nueva Ecija. Opo. Yung una pong cheque ay 125 million December 20, 2022. Tama po ba?
19: Yes, po, Your Honor.
21: Opo. Batid niyo po ba na ang founding anniversary ng CPP-NPA ay December 26?
19: Wala po akong personal knowledge about that, Your Honor.
21: Opo. Dahil wala po kayong, katulad ng sinabi, Senator Lacson, wala po kayong clearance, ano? Pangalawa, second check po, 125 million, January 31. 2023, tama po?
19: Yes, for Your Honor.
21: Opo. Ang NPA founding anniversary po ay March 29. Batid niyo po ba yun?
19: Wala po akong personal knowledge about
21: okay.
19: that, Your Honor.
21: Third check, 125 million, April 18, 2023. Tama po ba?
19: Hindi ko po matandaan yung date po ng check eh. May I refer po to the check po?
21: Stopwatch, please. April 18, 2023 po, yung 125 million.
19: Yes, po, Your Honor.
21: Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, ay April 24. Kaya ko po nabanggit lahat to. Ito pong mga dates na to, nung December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po, foiled. Wala po. For the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack. Ang tanong ko po, Ginoong Kabayan, naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng confidential fund at confidential agent?
19: Depende po yun sa kung ano po talaga yung mandate ng agency po, Your Honor.
21: Alam naman po natin na Ang DepEd, dyan po nang gagaling ang tinatawag naming sa Communist Party po, ano? Meron po kasing pangkat guerrilla ang pangkat political. Yung pangkat political, yan po yung mga estudyante na nanggagaling sa universidad. Saan ayon po ba kayo doon?
19: I cannot answer that po, Your Honor.
21: Okay, dahil wala nga po pala kayong clearance. Maraming salamat po.
20: Thank you, Senator Judge Padilla. Before I let you go, Attorney Wamil, just to continue the points I raised earlier, and to clarify it for the Senator Judges, under 8.3, dapat may failure to liquidate at demand bago maging prima facie. Tama po ba?
19: Yes po, based on the provision po.
20: But the provision simply cites what? Ano po yung basis nung 8.3?
19: Jurisprudence po, Your Honor.
20: Hindi lang jurisprudence, hindi ba? Kinu-quote ng jurisprudence ng Martinez ang Article 217 ng Revised Penal Code for Malversation. If you read Martinez, that's the jurisprudence cited by

0: ay dapat na po siyang bayaran. Even if there is a pending petition with the Supreme Court, hindi po siya may stay unless may TRO po.
1: Unless nga may TRO?
0: Yes po, Your Honor.
1: Thank you, Attorney Wamil. Thank you, Mr. Witness. You don't want to have lunch yet, Attorney Senator Judge Risa? Yes, Senator Judge Risa, before we break for lunch. One question each from Senator Judge Pangalinan as well before we break for lunch and move on to the next witness. Yes, Senator Judge Risa.
2: Salamat po, Mr. Presiding Officer. Mr. Witness, isang huling tanong na lamang po. Sa Government Accounting Code, sino po ang mga opisyal na tinuturing na accountable officers?
0: Under the Government Accounting Code, yung yung disbursing officer, yung accountant, yung treasurer, yung project officer, and the head of the agency po.
2: At tama po ba na under this law, sa sections 101 at lalo na 102, ang head of agency ay primarily at immediately responsible para sa pondo sa kanyang ahensya?
0: Yes po.
2: At salamat po, Mr. Witness. Salamat, Mr. Presiding Officer.
3: Yes, one or two questions, Mr. Presiding Officer. Doon sa 10 taon mong karanasan bilang auditor ng mga confidential funds, lahat ba ng 30 ahensya ng pamahalaan inuubos yung naka-allocate sa kanilang pondo?
0: Meron pong iba na hindi po.
3: Merong iba?
0: Yes po.
3: So merong nauubos?
0: Yes po.
3: Oh, at dito sa mga hindi nauubos, saan napupunta?
0: Binabalik po nila sa National Treasury.
3: Okay. So, dito kasi sa 3 quarters, puro ano yun eh, no? Ubus lahat, no? 2022, 2023 first quarter, second quarter, diba? Yung mga inaudit mo, ubus lahat, di ba?
0: Based on the documents po, yes po, Your Honor.
3: Yes, okay. So, pero merong mga ahensya hindi inuubos.
0: Yes po, sa pagkakalala. Okay.
3: Dito naman sa usapin nung, sorry. Itong usapin ng finality, so, nabanggit ni Presiding Officer. So, pagka nasa pending sa Supreme Court, hindi pa final, no? Ngayon, kung halimbawa sa AOM, sinabmit na ng Office of the Vice President at DepEd yung kompletong dokumento, walang problema, hindi ba?
0: Wala na pong problema, Your Honor.
3: So, wala nang tutuloy sa Notice of Suspension.
0: Yes po.
3: Kung after the Notice of Suspension, nagsubmit ang OVP ng lahat ng kinakailangan dokumento, di tapos na ang boxing, ika nga, wala nang problema.
0: Yes po, Your Honor.
3: And the same, from Notice of Disallowance, pwede pa bang isubmit, mag-reconsider, tapos isasubmit lahat ng dokumento na pag, nararapat?
0: Pag notice of disallowance po, is mag-appeal na lang po or to settle yung remedies po.
3: Yes.
0: Hindi na po yung submission lang po ng documents.
3: Appeal sa NBank.
0: Sa higher authority, which is the commission proper po.
3: Yes. And then, doon, pwede rin isubmit lahat ng dokumento. Maari, hypothetical, di ba?
0: Kapag nalaw po sila.
3: Yes. At upon with the leave of the commission, di ba? At pag nasubmit lahat ng mga pertinent documents, wala nang problema, no?
0: Yes po, Your Honor.
3: So in other words, ang usapin lang talaga rito eh isubmit yung mga tamang dokumento. Tama?
0: Yes po, Your Honor.
3: And I would assume pagdating sa Korte Suprema, dahil pending halimbawa sa Korte Suprema, pag sinubmit lahat ng dokumento ng OVP para patunayan na talagang ginastos ng tama ang pondo, walang problema, hindi po ba?
0: Yes po, Your Honor.
3: So dokumento, ebidensya ng dokumento ng gastos ang usapin dito para mawalang sala o hindi matuloy itong mga disallowances ng COA.
0: Yes po, Your Honor.
3: Na nagkakahalagang
0: magkano? Disallowance po. Hindi po ako
3: sorry,
0: alam
3: pero
0: ang personal knowledge dun sa
3: yes, about 300 I forget, no, pero 3 quarter 'yon, ano? 375 million.
1: No, for the OVP, Senator Judge Pangalinan, I think the notice of disallowance only pertains to about 73
3: For the OVP.
1: Million. Only for the last quarter.
3: Yes,
1: for wala the last quarter. Wala pa namang ND lahat ng quarters eh.
3: No disallowance, pero may mga suspension.
1: Yes.
3: But we're talking about several hundred millions na kung sinamit, masamite lang yung tamang dokumento, wala tayong issue.
0: Yes, po, Your Honor.
3: Thank you.
1: Thank you, Senator Judge Pangilinan. Attorney Wamil, salamat po sa inyong oras at panahon at kooperasyon at pagsagot sa aming mga katanungan na may buong pasensya at katapatan sa abot na inyong nalalaman. You are excused, sir, and thank you very much.
0: Thank you.
1: We shall pause for lunch and shall resume at 1 p.m. where we expect the counsel for the panel of prosecutors or the panel of prosecutors to present their next witness in the person of Ms. Eileen May L. Del Ocampo. We are on recess and shall resume at 1 o'clock.
4: Alright, yan po mga kaibigan, ang talukuyang nagaganap sa Senado na tumatay yung impeachment court na ngayon ay nag-recess muna para sa lunch break. Meron na tayong 22 minutes makalipas po ang 12 o'clock. Tinatalakay nga po ng impeachment court ang co-findings ukol sa paggamit ho ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Tumayong witness po na si Attorney Roderick Wamil ay mayroon ng 30 taon bilang auditor ng confidential funds, at siya rin po ay natanong ng mga senador na tumatay yung judges ugnay po ng kanyang pag-handle patungkol sa confidential funds, mga kaibigan. Sabi nga ni Senator Judge Pangilinan, ang ebidensya ho ng dokumento ng gastos yung kailangan para hindi matuloy yung tinatawag na disallowances ng Commission on Audit.

0: Marami ho kasing mga factors na sinusunod para mapahintulutan halimbawa ang isang ahensya na ipagpatuloy yung pagkakaroon ng kanilang tinatawag na confidential funds. At para po sa mga huling kaganapan sa Senado, balikan natin si Nympha Asuncion.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Nympha?
2: Yes, tapos nga itong pagtatanong ng mga senator judges ng kanilang mga clarificatory questions at interjections dito sa witness ng prosecution para nga dito sa Article 1 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na si Roderick Wamil. Kabilang sa mga napag-usapan dito sa pagtatanong ni Senator Judge Kiko Pangilinan yung tungkol dun sa mga dokumentong isinumite ng Office of the Vice President o OVP para sa liquidation ng confidential funds. Ayon kay Wamil, sa halos 10 taon niyang nag-audit sa mahigit 30 na ahensya ng gobyerno, karaniwang nire-require yung official receipts at sales invoices bilang supporting documents. Ngayon pa man, sa liquidation na niya ng OVP para sa December 21 hanggang December 31, 2022, walang isang OR o sales invoice isinumite. Tanging 849 acknowledgement receipts o AR lang daw yung ipinasa ng OVP. Sinabi ni Wamil na unang beses sa kanyang karanasan na nakakita siya ng liquidation na puro acknowledgement receipts lang ang isinumite, lalo na para sa halagang humigit kumulang na 125 million pesos. Dahil walang OR, so sales invoices, sinabi ni Wamil na hindi nila mapapatunayan batay sa mga dokumento kung ano ang mga iniulat na gastusin, kabilang nga yung mahigit 122 million pesos na halaga ng gamot at o kung ito ba ay talagang ginamit sa pagbili ng mga gamot. Tinapos naman ni Senator Pangilinan yung kanyang pagtatanong matapos hindiin na walang sapat na dokumentong nagpapatunay sa mga naturang gastusin. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Erwin Tulfo kay Kuya Ikfaw State Auditor Roderick Wamil tungkol sa paggamit ng mga alias sa mga tumatanggap ng confidential funds, sinabi ni Wamil na walang provision doon sa COA-DBM Joint Circular na tahasang nagpapahintulot o nagbabawal na sa paggamit ng tunay na pangalan ng intelligence agents o informers. Nilinaw rin niya na ang audit ng COA ay isang compliance audit na nakabatay sa liquidation documents sa isinumite ng mga ehensya at isinasagawa ng regular. Tungkol naman sa hindi agarang pagre-refer sa ombudsman ng kahina-hinalang disbursement, sinabi ni Wamil na maaari lang itong gawin kapag may final order na hindi sinunod ng kinaukulang ehensya. Dagdag pa niya, wala na siyang personal na kaalaman sa kasalukuyang status nitong usaping ito dahil hindi na nga siya kasalukuyang konektado sa COA ICFAW. Narito yung bahagi ng naging interjection ni Senator Erwin tungkol dyan.
3: Tama po ba ang pagkarinig ko na sinabi niyo kanina under sa COA DBM Joint Circular Number 2015-01, hindi naman kailangan ilagay ang tunay na mga pangalan ng mga intel agents or informers na tumanggap ng intel o confidential funds sa OVP tulad ni na Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Mickey Mouse at iba pa.
4: Sinabi ko po, Your Honor, ay silent po yung circular as to that matter po.
3: Silent? So po pwede? Kung when we say kasi silent, pwede?
4: Hindi po, Your Honor. It is neither allowed nor prohibited okay po.
3: So, if this is not allowed or prohibited, I mean, bakit nang i-audit po ninyo ang confidential intelligence fund po ng OVP, hindi ninyo hiningi ang tunay ng mga pagkakilanlan ni na Piatos, McDonald, Mickey Mouse at iba pa?
4: Katulad nga po nung sinabi ko sa aming previous aking previous testimony, ang focus po ng audit namin ay compliance audit. So kung ano po yung provision ng circular, yun po yung ginagawa naming basis for our audit po.
3: Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ang kaso sa ombudsman ng OVP?
4: Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the office of the ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinumply ni OVP yung order po.
3: Bakit? Nasaan na po ba yung order ngayon? Ano na po yung status? Itong mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon.
4: Hindi, wala po akong personal knowledge about the status po nung since hindi na po connected sa ICFAO.
2: Samantala, tinanong naman ni Senate President Sherwin Gatchalian kung yung mga sinabit ba na acknowledgement receipt ay vinalidate, kung totoo yung mga pangalan na nakalagay doon. Ang tugol ni Wamil ay hindi na nila yun focus dahil yung kanilang expenses, dates at amount lang yung focus ng kanilang naging pag-audit. At sinasabi rin ni Wamil na hindi naman nila rin madedetermine kung mga aliases ba itong ginagamit ng mga agencies sa mga isinusumite nilang dokumento dahil nakabase lang sila sa mga dokumento at hindi naman nakalagay doon sa mga dokumento kung aliases ba o totoong pangalan yung mga nakasaad doon. Samantala, sa pagtatulong naman ni Senator Judge Joel Villanueva tungkol sa audit standards, kabilang anya sa mga prinsipyo yung professional system na nagsasabing dapat siyasatin ng auditor yung mga isinumiteng dokumento habang isinasaalang-alang din yung paliwanag ni ahensya. Pinaliwanag ni Wamil na lahat ng dokumento sa audit ay isa-isang sinusuri at hindi gumagamit ng sampling o materiality threshold. Nilinaw niya yun na pagbili ng impormasyon o purchase of information ay pinapayagan ng COA ang acknowledgement receipts bilang patunay ng bayad dahil karaniwang walang official receipt para sa ganitong transaksyon. Pero kung ang binili ay mula sa supplier, kailangan ang official receipt o sales invoice na ayon kay Villanueva, pinapakita na ng proseso na nabigyan yung ahensya ng ilang pagkakataon para makapagsumite ng kinakailangang dokumento bago umabot dun sa susunod na yugto ng audit. Sa mandala ni Dino naman ni Senator Judge Risa Ontiveros na kahit confidential funds yung pinag-uusapan ay kinakailangan pa rin itong suriin ng COA dahil sabi nga ni Wamil ay pondo pa rin naman ito ng bayan. Pinaliwanag rin niya na mahalaga ang official receipts at sales invoices para mapatunayan na talagang binili yung mga iniulat na gastusin. Dinagdag din niya na batay sa kanilang unang pagsusuri at sa una at ikalawang quarter ng 2022 ng DepEd ay wala rin isinumiting evidence of success para sa surveillance o information gathering activities. Pinaliwanag ni Wawin na mahalaga yung tinatawag na evidence of success dahil ito yung nagpapatunay na makatarungan at may batayan ang pagbabayad ng rewards at may naging pakinabang ang gobyerno mula sa operasyong pinondohan ng confidential funds. Samantala, si Senator Judge Ping Lacson ay nirerekomenda pinapaabot kay Wamil na irekomendang amyendahan itong joint circular na ginagamit na basehan ng COA doon sa kanilang pag-audit ng confidential funds. Pinuto kasi ni Lacson na parang bitin daw yung ginagawang audit ng COA dahil nga nakabase lang sila doon sa mga dokumento at wala silang ginagawang parang verification, particular kung totoong mga tao ba yung mga inilalagay na pangalan doon sa pinagagamitan ng confidential funds. So yan muna yung mga pinakahuling kaganapan dito sa Senado. Pagkatapos itong mga pagtatanong ng mga senator judges ay idinismiss na itong si Wamil at dito sa pagbalik mula sa lunch break natin ngayong hapon ay si Shailene Del Campo na yung ihaharap na testigo ng prosecution para nga dito sa Article 1 at siya yung kasalukuyang state auditor ng COA ICFAO at magbabalik yung impeachment trial mamayang alauna ng hapon mula Senado. Ito si Ning Fason Sean para sa Radyo Pilipinas.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Right, maraming salamat sa iyo, Ninfa Asuncion. Meron na tayong 33 minutes makalipas po ang 12 o'clock, mga kaibigan. Earlier nga po ay kinumpirma ng ni Attorney Wamil na may notice of a disallowance na para po dun sa 125 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President noong fourth quarter ng 2022. So after po ng taon na yan, yan yung kasalukuyang tinatanong ng Senado na dumata yung impeachment court nga kung meron bang mga kaukulang dokumento na nagpapakita ng mga gastos kaugnay po sa pag-Google ng tinatawag na confidential fund. Samantala, defense team, hindi muna nagsalita kung alias o totoong pangalan ba si Mary Grace Piatos at ang iba pang mga nasa acknowledgement receipts. Alamin natin ang detalye niyan mula kay Luisa Erispe. Luisa?
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Test kung pa ang bibig ng defense team sa ngayon kung alias nga ba o totoong pangalan si Mary Grace Piatos, Andy Lim at iba pang pangalan na lumalabas sa acknowledgement receipts sa liquidation na isinumite ng OVP. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw, tinanong kasi ni Senator Judge Bam Aquino kung alias nga ba o totoong pangalan ang mga ito. Una, tumanggi si Poa na sumagot dahil kasama umano ito sa kanilang legal strategy. Sinita naman ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero si Senator Judge Bam Aquino na huwag piliting sumagot ang mga nasa depensa o prosecution na maaaring maging conclusion of law. Pero giniit ulit ni Aquino na hindi naman ito conclusion of law. Giit naman ni Poa, hindi kasi kailanman o giit nga ni Aquino ay hindi kasi kailanman nasagot ng panig ng depensa ang issue na ito. Dito naman na sumagot si Poa na handa silang sagutin ito pero hindi pa sa ngayon kundi sa panahon kapag maglalabag na ng ebidensya ang depensa. Narito ang bahagi ng impeachment trial hinggil sa tagpong ito.
5: My question is for Attorney Poa. Attorney Poa, what is the official position of the respondent with regard to Piatos, Andy Lim, and all of these names that are brought up? Are they real people or are they aliases?
6: Sir, I would like to answer your question, Your Honor, but that is part of the legal strategy, which you will see when we present our evidence in chief.
5: That's
7: again,
5: fine.
7: May the chair remind Senator Judge Bam, as far as practical, let's let the witness present their evidences and not allow the counsels to make conclusions of either fact or law, nor divulge their respective legal theories.
5: These are not legal theories. In your previous answers, there was no referral to these individuals as either aliases or real people.
6: Correct.
5: In your previous answers.
6: Correct, because that was precisely our legal theory then, that there was nothing to answer at that point, Your Honors.
5: Right.
6: But we will definitely show you our theory once we are given the opportunity to present our evidence in chief, Your Honor.
5: All right. Maraming salamat, Attorney Poa.
2: Tinanong din naman ni Senator Bam Aquino ang testigo na si former State Auditor Attorney Roderick Wamil kung kailanman ay nabanggit ba ng Office of the Vice President na alias nga ba ang mga nasa acknowledgement receipts. Pero simple lang din ang sagot ni Wamil at para sa kanya ay wala. Narito naman ang bahagi rin ng tagpong ito.
5: Attorney Poa. Attorney, during your conversation with the OVP, nung panahong binubuo yung AOM, may nagbanggit ba sa kanila na, itong mga pangalan to, alias to? Or never nila nabanggit yung tungkol sa alias nung nag-meeting sila sa'yo?
4: Nung time po na yun kasi, hindi pa nila nasubmit yung documentary evidence of payments po.
5: So there's never been any indication from their responses or any calls that these names that are being brought up are indeed aliases. Wala.
4: Wala po. Wala pong indication.
5: Okay. Thanks.
2: Samantala, dahil naman pinupukpok si Attorney Poa sa posibleng conflict of interest dahil sa pagdala nito sa isang meeting kasama ang Commission on Audit at si OVP Chief of Staff Zulaika Lopez noong 2023 hinggil sa isang audit query tungkol sa confidential funds, handa sanang magbigay linaw ni Poa kung ano ang nangyari sa meeting. Pero hindi na ito pinagbigyan ng korte at nagdesisyon si Presiding Officer Escudero na maaari na lang itong bigyang linaw kapag panahon na rin ang depensa na magpresenta ng kanilang panig. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Maraming salamat sa iyo, Luisa Erispe. Alas 12:38 ng tanghali ang ating oras. Mga nag-aabang ng pagpapatuloy ho ng impeachment trial. kay Vice President Sara Duterte. Tutok lamang ho kayo dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sapagkat tuloy-tuloy ho itong ating ginagawang special coverage, mga kaibigan. Magbabalik po kami, sandaling-sandali po lamang.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage. Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
9: Radyo Magazine.
1: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
10: Ang taginting ng FM.
1: At lakas ng AM.
10: Sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa.
10: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
10: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: World News in 5.
1: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Rocket.
13: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
14: 66 Informasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
10: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
14: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
10: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
10: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service
18: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
16: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
16: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
16: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
0: Pabalik po tayo. Oras natin alas 12:43 ng tanghali. Bigyan daan po muna natin ang isang flash report.
1: Radyo Pilipinas, flash report. Flash
0: report. Sarangani, Davao Occidental, niyanig ng magnitude 7 na lindol, intensity 5, naramdaman sa naturang bayan. Si Mary Ann Bastasa sa detalye. Mary Ann?
19: Yes,
0: there's
19: isang magnitude 7 nalindol ang anig sa bahagi ng Sarangani sa Davao Occidental ngayong tanghali. Ayon sa FIBOX na itala, at 12:13 ng tanghali at ito ay tectonic ang origin. May lalim itong 10 kilometro mula sa lupa at naramdaman niya ang intensity 5 sa Sagani Occidental. Ayon naman sa T-Box, wala itong inaasahang pinsala at aftershock kasunod ng may kalasang pagyanig. At bukod dito ay nag-issue na rin ang T-Box ng tsunami information 1 na wala namang inaasahang mapaminsalang tsunami kasunod ng pagyanig. Mula sa T-Box para sa Pilipinas, Mer Anastasa, Pilipinas, Radyo.
16: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
0: Kalakasan niya nga lindol na yan ang magnitude 7 sa Davao Occidental. Luhong tumutok dito sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Naihon ang kaganapan na yan. Matala sa nagpapatuloy po na impeachment hearing trial kaya Vice President Sara Duterte, marami talaga yung curious ano sa ating mga kababayan kung sino ba si Mary Grace Piatos. Sa kasagsagan nga ho ng trial ay tumanggi muna hong sumagot yung panig ng depensa kung alias o totoong pangalan ba yung ginamit sa acknowledgement receipts ni na Mary Grace Piatos at iba pa. Nang tanungin nga po ni Senator Judge Bam Aquino, iginiit ho ng depensa sa katauhan ni Attorney Poa na masasagot po nila ito sa oras na sila na raw yung magpresenta ng ebidensya. So, abang-abang lang ano po kung sino ba talaga si Mary Grace Piatos, kung alias ba o totoong tao, di ba? Alas 12:46 ng tanghali ang ating oras. Patuloy na tinatalakay po sa Senado na tumatayong impeachment court ang findings ng Commission on Audit tungkol sa paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. Tapos na po yung pagpresenta ng impormasyon at pagtatanong kay Attorney Roderick Wamil. Na dating COA ICFAO State Auditor, mga kaibigan, at sa ganap na alas 2 ng hapon, alauna ng hapon rather, pagbabalik po ng Senado, asahan naman yung pagharap ng susunod na testigo. Nabanggit po si Saylin Del Campo, yung kasalukuyang State Auditor ng Commission on Audit, ano, yung iharap.

So, antabayan po natin yan mga kaibigan. Ayun din ang mga susunod pang balita mula sa ating mga kasama sa Senado na tumatayo nga pong impeachment court. Naroon sina Eva Asuncion, Luisa Ocampo, Luisa Erispe, ayan si Luisa, at si Lani Valdos Reyes. Alas 12:48 na po ng tanghali ang ating oras. Sa mga kababayan po namin na hindi nakakaantabayan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ito lang po yung nangyari kanina. Ayon nga ho kay Senator Bam Aquino, may rules and regulations talaga yung paggamit ng confidential funds. Totoo naman yun at talagang dapat, di ba? Yan po yan kay Attorney Wamil. Alright. Sabi pa po niya kailangan ng strict accounting sa paggamit ng confidential at intelligence funds kaya't nagkaroon ho ng 2015 joint circular. Kailangan din po niyan yung official receipt, di ba? Ang official receipt po ay ini-issue ng pinagbilhan na BIR Registered Acknowledgement Receipt naman yung ginagamit ng agency bilang patunay na may nakatanggap po ng payment.

0: maraming mga ano, mga dapat pang malaman tungkol diyan, ano, tungkol sa resibo, sapagkat yan nga po yung magpapatunay eh, na talagang merong opisyal na ginawang paggastos doon sa itiniwalang confidential fund sa mga ahensya ng pamahalaan, di ba? Kasi transparency yung kinakailangan tungkol ho dyan, mga kaibigan, dahil kung wala, talagang mapapanagot sa batas ang sino man na may kinalaman patungkol po dyan. Yan, meron na lamang ho tayong 10 minuto bago mag-alauna ng hapon. Pagbabalik pa po kami, magbibigay daan po muna tayo sa ilang mga mahalagang paalala.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita diretso mula sa Senado. Hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
4: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
3: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
4: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
3: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
4: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
5: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
6: Miss Philippines!
4: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
3: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
4: Ang trahedya naman, if you've read Noli Mi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
3: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
8: Cola.
9: Magazine.
1: World Service. Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM.
1: At lakas
10: ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
10: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak na
10: serbisyo publiko.
1: Radyo Magazine 1278.
10: Sports Radio 918.
1: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publico
1: 738.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
10: AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Collab.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Ikaw ba ay naharana na?
12: Tumawin mo sana.
11: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o naninuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. sa iyong palagay.
8: Uso pa ba ang harana?
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Coverage.
0: Nagpapatuloy po tayo habang naka-lunch break, mga kaibigan. Ang Senado na tumatayo ng impeachment court ay nagsasagawa naman ho ng press conference sa mga oras na ito ang House Prosecutors. Antabayanan po ang detalye, kaugnay niyan, maya-maya lamang. Samantala, sa ginawang pagtatanong ni Senator Judge Kiko Pangilinan sa 13th araw ng impeachment trial nga ho ni VP Sara Duterte, sinabi ni dating COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil na sa halos 10 taon niyang nag-audit ng mahigit 30 ahensya ng gobyerno, unang beses niya raw po nakakita ng liquidation ng confidential funds na puro acknowledgement receipts o 849 na acknowledgement receipts lang yung naisubmit at walang official receipt o sales invoice. Ayon po kay Attorney Wamil, dahil walang OR o sales invoice ay hindi mapatutunayan batay sa mga dokumentong isinubmit kung ang iniulat na humigit kumulang sa 122 million pesos na ginastos sa gamot ay talagang napunta nga dun sa pagbili ng mga gamot. Ito yun yung reported na pinagkagastusan sa gamot. Wala namang OR na maipakita. Okay, 3 minuto na lamang ho bago mag-alauna ng hapon. After 3 minutes ay inaasahan na nating magre-resume no itong Vice President impeachment trial. Kaya patuloy ho kayong tumutok dito sa special coverage na ginagawa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

Ayuho ay nag-aantabay din sa ulat nila ni Valdos Reyes na siyang tumutok sa ginawang press conference ng prosecutors. Ugnay nga po sa nagpapatuloy na impeachment trial sa Senado.

0: sa pagrelasyon po ng impeachment trial ang inaasahang iharap. Ay ang kasalukuyang State Auditor ng Commission on Audit, si Celine Del Campo, mga kaibigan. Antabayan na natin kung ano na naman yung kanyang ihahayag na mga impormasyon kaugnay nga po sa pag-Google ng tinatawag na confidential fund ng Office of the Vice President. Tungkol naman sa press conference ng House Prosecutors, alamin natin ang detalye niyan. Naroon ang ating kasamang si Lani Valdos Reyes. Lani?
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Magandang tanghali, Tess. Ongoing pa ang press conference ng House Prosecution Panel sa ngayon. Unang sinabi ni legal spokesperson attorney Jay Tolosa yung kaninang pagtatanong ng mga senator judges kay dating COA ICFAW Auditor Roderick Wamil. Meron siyang mga first time niya sinabi na hindi niya nasabi noong Lunes hanggang kahapon. Sabi niya first time na na-experience o na-encounter ni Auditor Wamil na walang liquidation o walang official receipts ang lahat ng ipinasang liquidation ng Office of the Vice President at Department of Education upang patunayan ang paggastos. Walang mga official receipts. First time din niyang sinabi kanina na first time niyang na-experience o na-encounter ang pag-request ng isang ahensya ng gobyerno para mag-issue na lamang ng edit query instead of AOM. Ito yung Audit Observation Memoranda. At first time din, Anya, na na-encounter ng COA na hindi tinanggap ng isang ahensya ng gobyerno ang ini-issue na AOM ng Commission on Audit. Pakinggan natin ang pahayag ni legal spokesperson attorney Jay Tolosa.
3: He said a lot of things that he said he encountered for the first time, no? In relation to his audit of the use of the confidential funds by the Office of the Vice President and the DepEd. Ano-ano itong mga to? Sabi niya, first time lang siya naka-experience na walang sinubmit na official receipt, no? Kahit isa ang ahensya na gumamit ng confidential funds. Oh, tinanong siya, ito ba ay pangkaraniwan? Standard ba to? Sabi niya, hindi. Then usually, to prove payments or purchases of supplies, whatever that is, no? Lagi ang binibigay nila official receipts or sales invoices. First time, walang sinubmit kahit isa. In fact, nung una, walang sinubmit kahit anong proof of payment, no? Nung na-issue ng AOM, dun sila nagbigay, pero ang nasubmit pa rin nila, these are just acknowledgement receipts. Sabi din niya, first time na nagkaroon ng request from any government office, no? Requesting them, no? Or insofar as is concerned, siya mismo as an auditor, not to issue an AOM. No? Instead, just issue audit queries. Maliwanag din nun, first time lang daw yan nangyari. Nangyayari, minsan na humingi siya nalang clarification about sa rules ng COA, pero yung mag-request na wag nang ma-issuehan ng AOM, audit query na lang, ngayon lang din yan nangyari. Sabi din niya, first time na-encounter niya, payment of a reward for information ng binayaran supposedly ay medicine. So,
2: Mentes, meron din paglilinaw na sinabi si Attorney Jay Tolosa hinggil doon sa katanungan ng ilang mga senator judges, si Senator Judge.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
5: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Game on! Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan, mga updates sa mundo ng palakasan, tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bulahan. Game on! Simula na dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
10: Isang maulang Miyerkules ng hapon po sa ating lahat. Ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay August 5, 2026. Ako po si Argen Maliare, ang inyong makakasama dito sa ating Game On program mula po alauna hanggang alas dos ng hapon. At syempre tayo po ay napapanood ng live via Facebook sa ating account, no, Judith Karingal. At the same time, maaari nyo rin po kaming i-follow at i-like, no, ang ating X account, no. So available po yan. Pansamantalang suspendido po ang ating DZSR Sports Radio 918. But of course, you can still follow us. Maaari po kayong makinig sa ating PBS receiver. Libre lamang po yan mula sa inyong App Store at sa Google Play. Mamaya po ihahatid natin ang ating naging panayam with our 3-time Asian Jiu-Jitsu champion na si Miss Annie Ramirez dahil meron ng panibagong hamon for Miss Annie, ang kanyang paglahok sa World Jiu-Jitsu Championship sa Abu Dhabi, UAE. But of course, before that, pinakamainit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Unahin na natin ang ating balitang tennis. Nakatakdang bumalik hard court ang ating Filipina tennis sensation na si Alex Ayala. Ito po ay sa kanyang pagsabak dito sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Ang kanyang makakaharap no sa second round nitong women's singles no, isa pong American na si Alicia Parks no, number 71 sa WTA. And syempre dala po no nitong si Alex yung momentum mula sa kanyang naging successful triumph from the Mubadala DC Open, ay for sure mabibitbit niya yon, lalo na ngayon new career high din yung kanyang nakamit no kahapon, number 20 na ngayon itong si Alex Ayala mula sa WTA. So again, seeded number 25 itong si Alex Ayala dito sa National Bank Open. So ang kanyang makakaharap nga po itong si Parks no, hindi ito yung first meeting for Alex Ayala and Alicia Parks dahil last po silang nagharap na no? Actually, last January lamang po yan sa Australian Open na ginanap sa Melbourne kung saan sa first round ay sila po yung naglaban. And during that time, sa 3 sets, no, ay yumukod itong si Alex against dito sa American player. Samantala, bukod sa singles, ay nakatakdang pumalo din si Alex mula sa doubles event. No? Ang kanyang makaka-team up naman ay isang American great na si Venus Williams. So, reunite, no? Magre-reunite no? Itong si Alex Ayala at si Venus Williams no dito sa National Bank Open. Huli silang nagtambal actually during the Hamburg Open o no, Bad Hamburg Open na ginanap sa Germany. So last June lamang po yan at doon nga po ay nakarating silang dalawa no sa quarter finals no. So again, magandang ano to no, magandang muling pagtatambal for Alex Ayala and Venus Williams. And initially, sila po ay naglaro rin sana doon sa Mubadala DC Open, no, sa doubles. No. Pero nag-withdraw si Alex doon dahil ayon sa kanya, hindi siya 100% no, ready. And naniniwala siya na may better player no, na makapareha itong si Venus Williams. But again, syempre, dahil doon sa pag-withdraw niya na yon ni Alex no, sa doubles, mas nakapag-focus siya doon sa singles event. At doon nga, no, last Tuesday ay nakamit niya ang kanyang kauna-unahang WTA Tour singles title no, nang mapanalunan niya yung women's singles ng championship no ng Mubadala DC Open. Again, marami pa tayong abangan for Alex Ayala but syempre lahat tayo talagang nag-celebrate no this week sa kanyang naging panalo, yung mga

opening round no ng women's doubles no, ito po yung kanilang makakaharap. And of course sana no singles and doubles parehas yan, mapanalong muli ng ating pambatang si Alex Ayala. Samantala, tennis updates naman, but this time sa foreign news muna, no? So nag-withdraw po ang world number 2 na si Carlos Alcaraz mula sa ATP Cincinnati Masters, no? Lalo na patuloy siyang nagre-recover doon sa kanyang wrist injury, no, na naging dahilan para siya po ay ma-sideline since April, no? So dahil dito sa kanyang withdrawal na to ay hindi niya po ma-depensa, no, yung kanyang titulo, no, dito sa Cincinnati, no? And ngayon, syempre, August 30, no? Magsisimula sana itong Cincinnati Open sa New York. But of course, dahil nga dito, pangatlong competition na rin to actually, no, na nag-withdraw itong si Carlos Alcaraz, no? And isang 7-time Grand Slam champion at huli niya pong napanalunan yung Australian Open last January at yung Doha ATP title noong Pebrero. So, pagaling ka, Carlos Alcaraz. Samantala, ito naman po ang ating latest mula sa billiards. Ito, umabanti na sa quarterfinals nitong ongoing WPA Women's World 10 Ball sa Italy, no, ang ating mga Filipina World Pool Champions na sina Chesca Centeno at Rubelin Amit. Itong si Chesca Centeno, siya po yung defending champion dito sa World 10 Ball Tournament, no. So, nakuha niya or abante siya doon sa quarterfinals matapos, no, yung kanyang inilistang victory against American Savannah Easton. So, 3-1 yung naging score niya dito sa kanilang round of 16 showdown. So, 4-1, 2-4, 4-0 at 4-1. Samantala, dahil dito ay syempre buhay na buhay pa ang chance ni Chesca na maidepensa yung kanyang corona dito sa World 10 Ball Tournament. And kapag nagkataon, no, pangatlong corona niya na ito sa 10 ball dahil 2023 at 2025 the last time na hinawakan niya, no, yung mga titles na to. Samantala, for Rubelin Amit naman, ito naman, veteran din, 2-time World 10 Ball Champion din itong si Amit. So, nakuha niya po, no, yung panalo dito sa round of 16, katapat yung taga-Japan na si Yuki Hiraguchi. 3-1 din yung kanyang inilista dito, 4-3, 0-4, 4-2. At 4-0 para makaabante sa quarterfinal. So, ang haharapin itong si Chesca Centeno sa quarters ay isang Japanese na si Chihiro Kawahara, habang si Rubelin Amit naman ay maglalaro, no, katapat si South Korea Sho Showa. So, ngayong araw po, no, ngayong hapon nakaschedule yung kanilang laban. Samantala, yung isa pa naman po na pares, no, na maglalaro din sa quarterfinals ay sa pagitan ng Taiwanese na si Chi Yu Chu against China's Xia Xia Liu. At dun po sa kabilang quarters ay taga Belarus na si Margarita Fefilova at isa pong Taiwanese na si Chia Wao Chen, no. So good luck dito kina Rubelin Amit at Chesca Centeno. Ito, marami actually, no, na mga ginaganap na competitions ngayon sa billiards. And after diyan po, no, sa Rome, Italy mula sa World 10 Ball Championship ay agad naman tayong pumunta dito sa Florida kung saan anim na Filipino players po ang kasalukuyang lumalaban dito. Actually, nagbukas na rin, nagsimula na rin yung kanilang campaign dito sa Florida Open at ang namumuno dito sa 6-member Philippine squad dito ay si Carlo Biado. So resulta po ito, no, ng Stage 1, wagi itong si Jeffrey De Luna katapat si Bulgaria's Christian Dimitrov, 9-0. Wagi rin itong si Roland Garcia. Actually, si Roland Garcia ang makakaharap niya ay taga Matchroom Wildcard 12, no? So kanina, huli po nating silip, wala pang resulta, no, yung laban na yon. But of course, kung wagi si Jeffrey De Luna, wagi din itong si AJ Manas katapat si Canada's Pascal Dufresne, no, 9-2. At si Carlo Biado naman, wagi rin against USA's Landon Hollingsworth, 9-7. Nanalo rin po sa first round or sa stage 1 si Roberto Gomez katapat si USA's Miguel Ortiz, 9-3. So, ang nag-iisa lang po, no, na hindi po pinalad doon sa stage 1 ay si Craig Dumo. At dito po ay yumukod siya against USA's Justin Toy, 3-9. So pagdating dun sa second round or round 2,
winner's qualification race to 9. Dito naman, yumukod na itong si Jeffrey De Luna.

0: katapat yung isa pong American na si BJ Osorio, no? So, wagi naman si Roland Garcia, 9-5. Katapat si Justin Baltazar. And sino pa ba yung nanalo, no? Sa Winners Qualification Round 2? Ito pong si Carlo Biado, another win against USA's Paul Song. Samantala, kanina rin ay mamaya abangan natin, no, yung magiging ano, round 1 losers race to 8, no, na resulta. Mamaya sisilip tayo dyan. So ayan, meron na tayong mga resulta mula sa Rome, Italy, Florida Open. But of course, ito hindi pa nagsisimula, pero meron na po tayong 24 Filipino na nakaregister dito sa papalapit na 39th Japan Open na nakaschedule ng September 19-21. So sa ating men's 10 ball, ito po ay bubuin ng 19 men's players, no? Sina Erickson Navarrete, JC Garcia, Charles David Ladiana, Antonio Lining Jr., Alan Suliman, Israel Rota, John Ripay, Paul Kenneth Arpilieda, no? Nandiyan din si Paul Jan Ortega, Anthony Raga, Kyle Omoroto, Rudy Morta, Laura Bongay, Drachir Mauricio, no? Assis Tadique, Saldi Galiguez, Ramil Gallego, Maynard Tipawan, at si Miguel Salvilla. Habang sa women's 9 ball naman, ay ito sa Sargo, si Naraki, Constantino, Charis Santos, Kayla Herrera, Chia May Navarro, at si Denise Santos. Again, grabe yung pag-aagawan dito for the men's champion. Nakatakdang mag-uwi ng 1.4 million yen or katumbas po ng 541,000 pesos. No? Samantala, doon naman sa magkakampyon, sa women's division, nasa 500,000 yen naman or mayroong katumbas na 193,000 pesos. No? And bukod doon, syempre ang mahalaga dito, yung makukuha po nilang WPA ranking points. Yung men's 10 ball lalaruin ang September 19-21 habang yung women's 10 ball naman ay nakaschedule ng September 20-21. Samantala, yan po muna ang unang bahagi ng ating Game On program. Magbabalik pa tayo for more.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
8: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
8: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
8: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
8: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
9: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: At nagbabalik po ang Game On dito sa Sports Radio 918. So tayo pa rin po ay mapapakinggan sa ating talapihitan 918 AM, available mula sa ating PBS receiver. Libre lamang po yan, mag-install, mag-download na po kayo mula sa inyong smartphones at iPhones. Available mula sa App Store at sa Google Play. Ito naman latest natin mula sa golf, buhay pa sa kontensyon itong si Rian Maliksi mula dito sa ongoing US Women's Amateur Championship sa Tennessee. So ito pong si Maliksi, no, ay nagkartada, no, ng 5 over 77 at dahil po dyan, siya po ay nasa 97th place, no, after nung first round, no, nitong qualifying tournament, no. So siya po ay behind ng 2 strokes, no, para makarating doon sa top 64 cut-off. Samantala, ang nangunguna naman dito sa field na to ay isang Japanese na sina Ana Iwanaga, no, with 67 and 2 shots ahead siya doon kina Madison Dabagia and Jian Lin, no, na mayroon pong 69. So, pagbutihin mo, Rian Maliksi again mula dito sa US Women's Amateur Championship. Samantala, let's go to Jiu-Jitsu. Nakarating na sa Abu Dhabi, UAE, ang ating Philippine Jiu-Jitsu Adults Team. At yan po ay pinamumunuan ng ating dalawang Filipina 3-time champion, no, Asian champion na sina Annie Ramirez at Kim Custodio, si Kimberly Ann Custodio. So ito po ay sa kanilang paglahok dito sa 2026 World Championships Jiu-Jitsu Adults Competition na magsisimula na po bukas August 6 to 9 sa Abu Dhabi Mubadala Arena sa UAE. So again, Jiu-Jitsu Adults Team, no, itong sina Annie Ramirez at si Kimberly Custodio. So 19 adult jiu-jitsu, no, ang sasabak, no, para sa Pilipinas. So nandyan, makakasama nila sina Iman Xavier Baluyo, Baby Jen Buizon Cater, or si Michael Cater or Cater, Lloyd Katipon, ayun nga po, si Kim Custodio, nandyan din si Antonio D., Alexandria Enriquez, no, yung ating gold medalist, no, from the Asian Beach Games. Nandyan din sina Mariano Buzon, Mariano Licera, at syempre si puro siya, no? So, definitely ibang ano to, no? This is for duo, women and mixed, no? So, silang dalawa po, ano? Itong si Buzon at si Licera, no? Samantala, nandyan din sina Andrea Lau, si Alexander Lim, Santino Luzuriaga, Vito Luzuriaga, si Myron Mangubat, si Marian Mariano, Jenna Napolis, at ayun nga, si Vergel Mark, or si Mark Vergel, no, ay kasama rin po nga hahataw na para po sa ating Philippine Jiu-Jitsu Adult Squad, no. But of course, since kakadating lang, no, mga pambato natin mula sa adult class, syempre maganda rin yung naging resulta nung ating mga under 14 at yung ating youth team, no. For our Jiu-Jitsu under 14, dito wagi po ng 4 gold medals, 1 silver at 1 bronze ang ating under 14 squad mula dito sa JJIF Under 14 World Cup na ginanap din po sa Abu Dhabi. So, nakuha po ni Misha Violet Lu ang gold medal. So, wagi rin ang gold itong si Megan Luis Cabreros, Liera Casolari. Nandyan din po yung gold ni Franco Castelo, no. Silver medalist naman itong si Javier Santiago, habang Santiago Javier Luzuriaga at si Kyra Victoria Abelia naman ay nagwagi po ng bronze. So again, na-mention nga po natin yung ating youth squad naman. This is another and a separate competition mula sa Abu Dhabi. So kumolekta naman po yung ating youth squad ng 5 golds, 2 silvers and 3 bronzes mula dito sa JJIF Youth World Championships. So yung ating 5 gold medals nang galing sa under 16 youth team na sina Amaris Gabriel Villanueva, Megan Luis Cabreros, Isabel Tambunting, Zion Regudo, Iavan Marcos Chang, isang silver mula kay Christopher Matthew Cruz mula sa under 16 as well, at kay Alena Bella Salamilla sa under 16 as well. For the under youth or under 18 youth, wagi ng silver si Sebastian Blaze Cabanlig, at isa pong bronze naman mula kay Sean Cale Huatan. And for under 21, ayan si Elise malilay, no, ang nag-iisang under 21 standout, no, na nakamedalya dito, bronze medal itong si Malilay mula sa under 21 jiu-jitsu female minus 45 kilogram division. And of course, kung nagwagi yung youth, syempre hindi rin nagpatalo yung ating dalawang masters athlete na sina Esti Gay Liwanen at ito pong si John Bailon na kumolekta po ng 1 gold at 1 bronze mula naman sa 2026 World Championships Jiu-Jitsu Master sa Abu Dhabi, UAE din po yan. So congratulations po sa ating mga jiu-jitsu players, no, na wagi dito sa competition. And of course, no, yung ating Philippine weightlifting team, actually this is a youth and junior squad, nakarating naman sa Tashkent, Uzbekistan para sa Asian Youth and Junior Weightlifting Championships. Yung ating weightlifting team ay pamumunuan nitong sina Albert Ian De Los Santos at Alexandra Ann Diaz na parehas pong world youth and junior record holders, no. So itong si Ian De Los Santos ay siya po ay lalaban dito this time sa men's 70 kilogram division, habang si Alexandra Ann Diaz naman ay sa women's 49 kilogram event. Makakasama po nila sina Angeline Colonia, Jody Peralta, Rosalinda Faustino, Prince Kyle De Los Santos, Mango Prince, Taro, gayon na rin sina Altea Bacaro, Jaya May Palagtiw, Rian Cabalida, JR Colonia, and of course si Kirby Kent Alas-As at si Jeric Icon Castro. Nandiyan din syempre, no, ang pangulo ng samahang weightlifting ng Pilipinas si Sir Monico Puentevelia. Kasama na rin yung ating mga national coaches Gregorio Colonia, Patrick Lee, Allen Diaz, Diwa De Los Santos at si Kelly K. Rojas, no. So all the best, no, sa magiging campaign ng ating Philippine Youth and Junior Weightlifting Team mula dito sa Tashkent, Uzbekistan. Again, August 7 to 14 itong okasyon na to. So pagdasal natin ang safe and syempre success ng ating young team. Samantala, check your time. It's 1:28 PM. Sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin at mapapakinggan muli, no, ang ating naging kwentuhan with Miss Annie Ramirez.
10: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
11: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
10: Self-protection.
11: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
10: Seek early consultation.
11: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
10: Support fogging and spraying.
11: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
10: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
12: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
13: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Our three-time Asian champion na si Miss Annie Ramirez. Welcome back and congratulations, ma'am.
14: Thank you.
0: Yes, so first, Miss Annie, pangatlong corona na to sa Asian Jiu-Jitsu Championship. Gaano ito kaiba doon sa dalawang nauna?
14: Gaano siya kaiba? Siguro yung the way I play. Parang, syempre, yun nga, like I said before, parang piling ko nasa maturity ano na rin ako ng ano ko. So, ano ko kasi nagdadagdag din ako ng mga techniques so along the way. So, pero ngayon mas nagagamit ko na yung mga pinadagdag ko na, or mga inaaral ko prior to the championship.
15: At 35 years old, pinatunayan mo na ikaw pa rin ang Asia's best. So, anong masasabi mo? Paano mo ba napagpapatuloy itong drive na to?
14: I think wala ka ng pinaka-secret sa paano mo paano magiging consistent yung result na napapakita ko. Yung hard, ano, consistency sa training and syempre yung I think how I dedicate myself. Kasi even though injured ako, as long as kaya kong umabak sa mats, as long as kayang i-manage ng taping, nito-train talaga ako. And I don't skip training. Kaya naman. I mean, not necessary na injured ako, mawala ako sa mats. Pero yun, I think yung consistency ng training, yung hard work talaga. So, even though may mga na-achieve na ako before, hindi ko masyadong inalagay sa utak ko yun. Parang lagi akong nagbaback to zero, lagi yung challenger, yung ganun pa yung bad feeling. So, I think yun yung pinaka-ano ko.
15: Dun sa ibang ano interviews natin, meron kang na-mention na parang it's hard to win, but it's harder to keep winning. So, simula nung sinabi mo yan, hindi ko na siya makalimutan. And after nung competition, paglabas mo dun, challenger ka na ulit, di ba? Bakit? Saan mo nakuha yung ganong mindset?
14: Kay Coach Jan. Coach Jan ba yun? So, I think siya yung may pinakamalaking influence sa akin in terms of how I think or how I, paano ako magsiset ng mindset. Siyempre, aside sa sarili ko siguro, parang siya yung mas naging, siya yung nag-forge ng ito yung mga quality or ito yung supposed to be mindset ng isang athlete. So, medyo mataas yung standard niya. So parang gano'n. I'm trying my best na magawa ko yun. Kasi si coach talaga, he's been through a lot of ng pinagdadaanan ko ngayon na pagdaanan niya yun. So, malaking pasalamat ko na may nag-guide sa akin na ano yung dapat mindset, mentality. So, yun. Siya yung may biggest factor kung bakit gano'n ako mag-isip.
15: Pero ikaw ba talaga, kapag ganitong nananalo ka, especially kapag fresh yung competition, wala talaga yung point na parang nafe-feel mo na, Asian champion ako. May ganun ba na parang paggising mo isang umaga na parang, you know, may moment na nagsisink in yung may reflection, may ganun ba?
14: Nanda naman yun. I mean, hindi naman mawawala na yung proud kasi sa sarili mo na-achieve mo yung mga bagay na di ba, mahirap i-achieve. Pero yun na nga, kumbaga, yun din kasi yung over, kung parang lahat ng sasobra kasi hindi maganda eh, di ba? Kung masyado mong tinanim sa isip mo, pwede kasi maging ano ka eh, stagnant ka na doon, Asian champion ako, world champion ako, di ba? Kung hindi ka na maglalaro, okay lang, sit-tip mo na yun sa sarili mo. Diba? Pero habang naglalaro ka kasi, kailangan lagi kang gutom eh. Hindi lang physically gutom ka, diba? Mentally gutom ka na mag-level up lagi. Lagi mong, kasi kung, kunyari, lalo na kami, exposed kami sa competition, ngayon, very high-tech. Lahat ng laban namin, recorded na, diba? So, lahat yun, napag-aaralan ng kalaban. So, kung ikaw, sa sarili mo, masyado mo nang iniisip or masyado mo medyo nadala ka dun sa mga panalo mo, hindi ka na champion ako, hindi ko na kailangan mag-work hard, hindi ko na kailangan mag-update, hindi ko na kailangan mag-update ng skills, di ba? So, nagkakaroon ng ano, may iwan ka ng kalaban mo, kasi yung kalaban mo, sila, gusto ka nilang talunin. Pagkagawa sila ng maraming, anong anyways, para talunin. So, kung magiging masyado kang confident sa narating mo, okay, it's okay to have a confidence, diba? Hindi naman, hindi mo pwedeng tanggalin yun. Walaking bagay yun. Pero, beyond anything sa sobra, to the point na papabayaan mo yung skills or hard yung training mo, supposed to be training mo. Kunyari, kasi ganito yun eh, may mga example ako, kunyari, kung sabihin na, world champion ako, hindi ako mag-train ganito, or hindi ako, alam mo yun, may mga ganun factor na pwede mangyari. Kung masyado mong iniisip yung mga na-achieve mo sa buhay. I mean, it's good na meron kang ganun, pero it's also better na maging ano mo siya, na parang yes, okay, pero ano, back to zero ka ulit, back to working hard ka ulit, para hindi ka nagkakaroon ng over self-confidence na mapapabayaan mo na yung preparation mo. Kasi preparation yung pinaka-best ay pinaka-important sa amin eh. Yung competition nandiyan na lang yan. Yung paano ka mag-prepare, ano yung mindset mo, ano yung attitude mo during the trainings. Siyempre, how you bring yourself sa labas. Lahat yan nangyayari dahil sa preparation mo. Kung hindi ka nag-prepare na maayos, hindi mo rin makukuha yung best result na kailangan. Parang, for me, that's, ano, kaya hindi ko masyadong, inisip ko yun, ah, champion ako, somehow, siyempre, kailangan talaga yun. Pero hindi pwedeng more than, or hindi pwedeng to sobra dun sa, sobra-sobra.
15: Yes, pero syempre gusto muna nating balikan, Miss Annie. Ang una mo nakaharap dito, Kazakhstan, 'di ba? Then sinunod mo Vietnam bago yung naging gold medal match mo. So kwento mo muna sa amin yung naging journey bago yung championship round.
14: Okay, so seeded kasi ako. As I think for now, ako yung rank 1 sa division namin. So ako yung 1. So first, I mean, mas may pros and cons ang pagiging buy or ano, ikaw yung ikaw yung isa sa mga walang kalaban sa first fight. Malaking bagay kasi syempre nagpasa mo na yung unang elimination. Ang cons lang noon is hindi ka warm up, especially dun sa competition area namin ngayon. Sobrang walang warm up area. Sobrang alit. Sigan ka parang yung mga sardinas, ikaw makagalaw. Kasi lahat, mix yun ng mga iba't ibang disiplines, iba't ibang bansa. So, yun yung pros and cons ng bye. So, tas yung si Kasa, which is si Galina, so yung finals ko ng Asian Games. Kumbaga parang, technically, siya yung magiging first round ko, di ba? So, parang siya, may una siyang rounds, hindi man, I mean, so parang napag-warm up na siya, up na yung heartbeat niya, di ba? Ako parang, medyo nag-aano pa ako kung paano ko i-rouse yung first. Ayun, supposed to be first round ko, yung second round na yun. Ganyan, si Galina agad. Kasi siya yung madalas ka-finals ko eh. Kung hindi kami mag-same bracket. So, siyempre, nandun yung kaba. Nung Jordan kami din yung finals. So, ayun, madalas kami nagkita talaga sa finals. Isa siya sa mga top-notch ng, ano, ng 57. So, kita kami. Then, nasubmit ko siya via Tubo. So, medyo nag-snap yung paa niya, kaya medyo kinilabutan ako dun sa match namin. Then, ayun, natapos ng, I think, 2 minutes or less than 2 minutes natapos yung match namin. Ay, dinigil ako na panalo dahil dun sa submission. Then, yun. So, semis na ako sa Vietnam. So, yung sa Vietnam naman, by appointment na bagong mukha, as expected, malakas yung physical ng Vietnam. So, ngayon, medyo nag-ingat ako doon kasi, syempre, yun nga, bata, mas malakas. So, hindi mo alam kung ano yung meron siya, di ba? So, yun, very smart move yung nagawa ko doon. Hindi ako nagmamadali. As much as possible, less mistake for the semis. Then, yung finals ko naman, so yung semis ko nung Sanya.
15: Asian Beach Games.
14: So, syempre, yung mga may mga previous knowledge na kami in person na kung ano yung laban niya, ano ba naman siya maglaro, paano ako maglaro. So, syempre, unahan yun eh. So, nauna ulit siya mag-pull. Then, nag-try ako mag-submit for the footlock, pero medyo weird kasi yung paa niya medyo magkaba yung taping eh. So, hindi ko magawa yung submission. Pero nakakuha ata ako ng advantage because of that. Then, there was isa pang advantage for almost pass. So, advantage lang yung panalo ko sa kanya this time. And like, sa Sanya, parang 3-2 yung score namin. Eh. So, ay, 5-2. I think 5-2. So, ngayon, advantage. So, yun mo yun. Ganun, ganun yung ano, na kaya hindi ko pwede talagang mag-relax. So, yun, yung pahina sa nalo ako by advantage. So, ayun, dalawang advantage.
15: Tell us about that epic photo. Yung paa niya ay nasa pisngi mo na.
14: Oo, oh, hindi, kasi yun
15: yung kwento mo sa amin yun.
14: No, kasi yung during that, ano, there may advantage na ako, tapos nagtatry na lang akong mag-tip for the parang somehow nag-active stalling ako. Kasi alam mo, malapit na matapos yung time. So, napasok ako sa triangle. Then, nagpo-posture up ako. Talagang papanik na siya eh. Nakikita ko na yung frustration sa mukha niya na gusto niyang i-submit para mana. Yun na lang kasi ikapanalo niya. Either i-submit niya ako. Points kasi medyo running out of time na talaga. So, yung submission na lang yung pinaka-ano. So, pag push ata niya, tumama sa mukha ko yung... So, maganda lang din yung kuha sa kung nasa mukha ko yung ano. Pero yun, hindi naman ako nasigpa. Nagkataon lang na yun yung timing ng picture.
15: Pero ganun yung mga pagkakataon talagang... Ano yun? Mas gusto mo ba na umaabot sa ganun?
14: Hindi naman. Siyempre, ang admari, ayaw natin na madidisgrasya tayo ng hindi ano. Like, isang dino, tama siya sa mata. Mm-hmm. Hindi na siya pinaglaro. Kasi pag may mga beating na hindi na na-stop, technically, mas stop yung laro. Tapos, pwedeng hindi ka na tumuloy kahit na naman ka. So, yung mga gano'n. Ayaw natin na mga big accident. So, pero hindi naman masakit. Okay naman din.
15: Nung officially in-announce na tinaas na yung kamay mo, anong tumakbo sa isip mo noon? Gano'n ka saya?
14: Siyempre, masaya naman. Hindi naman mawawala yan. Kasi parang, like, siyempre, expect me din naman. Yung expectation sa akin, di ba, na makapag-deliver ng gold. And siyempre, gusto ko din para sa team. Kasi malaking bagay na hindi kami uwi ng walang gold, di ba? So, ayun. Of course, yung, siyempre, yung pagod mo, yung preparation ko, yung tulong ng mga tao sa akin sa mga trainings, di ba? Ano, na yung parang yun yung pinaka-reward. So, masaya siya. At very grateful. Kasi, yun nga, sabi ko, ay Lord, laging, yun lang, inihiling ko sa kanya, pabigay ko yung best ko. And I think, nabigay ko naman. So,
15: anong biggest reward na binigay mo sa sarili mo after nung final match na yun?
14: Final match? Ano ba? Mine?
15: Yun ano kinain?
14: Ko ano yung kabayo? Kung ano yung meron sila? Ano yung meron national dish sila? So, yun, syempre, nakapag-tour din kami. Somehow, may, I think, one of, na-enjoy din namin yung nature nila. So, kasi may free time kami. So, masaya, masaya kahit paano na. Minsan lang kami magkaroon ng free time after the home. So, ina na naman. Na-enjoy naman ng team.
15: Yes. Miss Annie, at 35, ikaw ba na in-expect mo na parang yung level mo, yung ganito ka-competitive no, na sarili mo, aabot ka sa ganito? I mean...
14: Hindi ko na-expect though. Kasi sabi, magbata ka nung unang panahon. I mean, nung unang panahon. Ilang years ago, di ba, standard na, no, pagdating mo ng ganitong age, mag-marry age ka na, di ba? Di ba? Pero sabi, hindi ko naman na-expect.
15: Yeah.
14: At this time... nasa peak pa ako, di ba?
15: Yes.
14: Nag-peak pa ako, ganun. So, we never knows talaga what in the future. So, ano lang, keep enjoying the present time. Bigay mo yung best mo, and then, wait, kung ano man yung mga, ano, at least, wala kang regrets. Yun nga yung sabi sa akin ni coach. Kasi minsan may time lang, hindi ko, gusto ko na magpagod na rin. Oh, nakapagod din eh. Nakapagod, maging natin na lagi. Nakapagod mag-training na ng hard, tapos nakapagod maging, ano ba yung set example para, syempre, may mga tumitingin sa'yo, may mga nag-look up sa nagagawa ko or sa kung ano ako. And my small details, di ba, matters. Pag na, ikaw yung nasa front line, parang gano'n. So, syempre, bigay mo yung best mo na maging best example, di ba lang. So, syempre, nakapagod din yung mga ganun bagay. Then, syempre, pressure, gano'n. Pero, sinasabi nga ni coach, kaya ko pa naman, di ba? Kaya ko pa. Hanggat bata pa ako, gano'n. Kasi, sabi niya, hindi mo na yan mababalikan pagdating pag tumanda ka. At least, walang pagsisipihan. So, yun naman din yung lalitong inaano. Oo nga, kaya ko pa naman. Hindi pa naman. Matatalo ko minsan na ano na, o baga parang hindi pa naman yung sunod-sunod na talong-talo, parang gano'n, di ba? So, up and down, may up and down. So, ibig sabihin, hindi pa naman ako, ano, parang declining talaga. So, yun, yun yung mga isa-isa na, ano ko, every time na, parang gusto ko na mag-give up, pero, yun yan, naalala ko lagi sa amin ni Coach, yung mga word of wisdom niya, malaki niya na talaga, influence talaga sa akin yung gano'n ni Coach. So, ayun, na kaya, ano lang, kung ano lang yung kaya kong, anong kaya kong gawin pa, di ba? Ano pa yung kaya kong idagdag sa sarili ko. So, yun.
15: If, Miss Annie, alam mo, ang bigat na tong taon para sa'yo. Kasi parang lahat ng mga major competitions, ikaw yung defending champion.
14: Pinagsama-sama, tama yung
15: taon. Oo, parang taon mo to. Pero of course, after itong Asian Championships, World Championships. So, yes, dalawang gold medals ang previous mong napanalunan. But of course, same weight division. Paano ka mag-adjust? Yes. Paano, you know?
14: I think for this World Championship, hindi kasabay yung low. So, yung gilang yung itidip sa try kong isi-friend. So, actually, back to training na kami. Kagabi lang kami dumating. Kagabi ng midnight. Then, buti nakatulog naman ako na mahaba. Then, skip lang ako training for the lunch. Then, tonight, mag-training ako ulit. Back to training na. So, siguro, however, pakiramdaman ko din yung katawan ko kung okay ba. Or slowly muna. Importante kasi yung weight. Yung condition na hindi naman nawala kasi ilang araw lang naman yung pagkita ng competition, diba? Then, yun, I think wala naman mong bago, training lang ulit. Then, the mindset, kapag parang ayaw ko masyadong tipin, ako yung world champion na yun, ganyan. Kasi tapos last year na yun eh, last year pa yun. So ngayon, ibang usapan, syempre, may mga bagong mukha, may mga veterans din. So, ayun, ako, lagi ko naman, hinihiling nga kay Lord is mabigay ko yung best ko. Kasi alam ko naman na hindi ako nandaya sa preparation. Yun yung pinaka-important. Alam mo sa sarili mo na binigay mo yung best mo, wala kang pinabayaan dun sa preparation mo. I think, yun din yung lalabas sa competition. Kung ano yung tinanim mo, yun lang naman din talaga yung aanim mo. Wala nang iba. Hindi ka matatanim ng saging kung ang anim, mangga. So, ganun talaga yun. So anyway, so yun, hindi ako masyadong na parang ayoko masyadong isipin yung pagiging world champion. Tapos na yun, nandun na yun sa history, nakasulat na yun. Bago naman, diba? Mas maganda kung ma-defend ko yung title ko, diba? So syempre, sana injury-free din para makapag-prepare. After that words kasi, syempre, preparation na for Asian Games. So, ayun. Then, hindi lang ngayon. So, walang nogi. Yung nogi yata sa Croatia. So, hindi ko sure kung may budget kami para maglaro doon. So, yun na muna. Pakusang muna kung ano yung meron for now.
15: Kumbaga, parang one game at a time. Pero dahil na-mention mo na nga rin yung Asian Games, masasabi mo ba na mas magiging mabigat yon? Kasi kailangan mong bumaba ng timbang sa 57. Yes.
14: Actually, literally, putom ako. So, then syempre mahirap, mabigat siya in a way kasi, yun nga, they expect me din doon sa ano, although hindi ko yun weight category, pero syempre, even though hindi ko siya weight category, nagawin ko pa rin yung best ko, diba, sa akin. Ang sa akin lang yung preparation, syempre, sana mabigyan kami ng budget para makapag-training abroad, kasi mahirap lagi kasi yung ano eh, pag, kung kami yung mag-abo na medyo hindi namin kaya. So sana may ano enough budget para mabigyan kami ng budget para makapag-prepare kasi mahirap. Hindi yun basta-basta laban. Yun siyang game yun. Especially if you want na makapag-perform ko na ayos, kailangan maayos yung preparation na. Walang ibang sikreto doon. But yung preparation, ako kahit ma-injured ako along the way, huwag naman sana, pero I try my best na ano ba yun? Tape ko lang as kaya ng tape na gagawan ko ng paraan.
15: Pero ikaw ba, parang mas okay sa'yo na nauna na yung Asian Championships, nauna na tong World Championships, tsaka magkakaroon ng Asian Games? Or parang different level kasi ang lahat ng to eh?
14: Oh, different level. Although, yung original settings talaga namin, kung hindi lang nag-cancel yung Italy, na supposed to be sa Italy yung World Championship namin, at supposed to be 2 weeks after Asian Games siya. Since nagbago, nag-backout yung heat, naging earliest yung ano, yung sa sobrang dikit-dikit ng ano, competition league namin. So I think okay naman, nanauna siguro si Asian Championship, World Championship, so pwedeng tune-up siya. Diba? Kumbaga parang hindi naman, kumbaga parang ang main focus ko kasi talaga this year yung mga major, like yung multi-sport, the League Games, Asian Games, then IMAX. So parang medyo sideline ko ngayon yung mga Asian Championship, World Championship. So hindi ko siya masyadong pinapressure sa hindi ko siguro. In terms of, ano dun, unlike nung tatlong biggest competition of the year, yun talaga na pinagsama-sama nila ngayon taon.
15: At iba IMAX? Pati IMAG, no?
14: Hmm. Oh, so, medyo, ano, medyo jump up yung multi-sport namin this year. So, yun.
15: Yes, of course, looking ahead or for the World Championships, ikaw ba madadala mo yung momentum na binigay sa'yo na itong Asian Championships gold?
14: Sana. Kasi so far, maganda yung momentum from first year, doon, yung trials namin, magandang condition ko na nag-62 ako, nung Tanya, di ba, maganda din ang performance ko doon, then it's a championship, and hopefully, di ba, sana, dire-direto, pero we cannot say, hindi natin mapre-predict, pero yun nga, like as lagi ko sinasabi, pinaghahanda ako naman, ginagawa ko naman yung best na magagawa ko para mag-prepare with the help of my team, national team, yung mother club ko, yung mga kaibigan ko sa community na jiu-jitsu club. So, lahat sila pinagtulungan ako mag-prepare. So, I think, yeah. Yan naman.
15: Yes.
0: Atin pong nakasama si Miss Annie Ramirez, ang ating three-time Asian champion at ngayon ang siyang mamumuno sa magiging kampanya ng ating Philippine Jiu-Jitsu Adults Team mula sa Abu Dhabi, UAE. Again, women's minus 57 kilogram division po siya magkakompete. No? So again, sabi nga natin talagang mabigat itong taon for her dahil ito pong World Championship, siya din actually yung defending champion dito mula sa Gi at Sanogi competition. At after this, meron pa siyang ilulook forward na depensang corona, no? Pagdating naman sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan sa September. And hindi din matatapos dahil meron din po siyang Asian Indoor and Martial Arts Games or yung IMAG. So maraming paghahandaan, but of course, nandun pa rin yung puso, nandun determinado si Miss Annie Ramirez na maidepensa lahat ng kanyang corona ngayong taon. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Game On program. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa ating Master Control, si Sir Winston Del Rosario, Sir Rodson Justiniano, Timothy Tapales, Sir Edmund Obra Mamnida, si E.V. Conde ng PUP Manila, and of course sa ating Marulas at sa ating Malolos Transmitter. Ako po si Aryan Malyare, magandang araw sa lahat.
16: This is a public service announcement.
17: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
16: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
19: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Headlines.
21: Philippine Standard Time, it's 1:56 PM. Good afternoon, here is the news. Six areas in Luzon is under tropical cyclone wind signal number 2 as tropical storm Maymay moved over the sea west of La Union. State Weather Bureau Pag-asa said signal number 2 was raised over Ilocos Sur, northern and central portions of La Union and Pangasinan, southwestern portion of Abra, western portion of Mountain Province, and northwestern portion of Benguet. Signal number 1 was hoisted over Ilocos Norte, rest of La Union and Pangasinan, Apayao, rest of Abra, Kalinga, rest of Mountain Province, Ifugao, rest of Benguet, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion of Zambales, Tarlac, northern portion of Nueva Ecija, and Aurora. Maymay will move generally eastward and may make landfall over Ilocos Sur or La Union by the evening or early tomorrow morning, August 6. In Barm, the Philippine Army has deployed additional troops to the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao to help secure the region's first ever parliamentary elections on September 14. Army spokesperson Colonel Louis de Maala said the Army is coordinating closely with Philippine National Police and the Commission on Elections to help ensure peaceful and orderly elections. De Maala said the Army has deployed personnel from the 28th Infantry Battalion, 75th Infantry Battalion, 2nd Special Forces Regiment Battalion, and a Joint Special Operations Team to augment forces under the 6th, 1st, and 11th Infantry Divisions. De Maala said at least 3 battalions had been sent to the region, noting that each battalion consists of about 500 personnel. In news overseas, well-known Nepali climber Nirmal Purja, who set a record for the fastest ascent to the world's 14 highest mountains, died in an avalanche during an expedition in Pakistan. Nepal Prime Minister Balendra Shah said he was stunned at the deaths of the climbers, including Purja. Purja and 9 others had been missing since Thursday after being struck by an avalanche on the 8,551-meter broad peak, the world's 12th highest mountain, a technically difficult climb in Pakistan's Gilgit-Baltistan region. Official says the body of Purja and other climbers were located in a difficult site and had yet to be retrieved. Philippine Standard Time, it's 1:59 in the afternoon. Manatiling na tutok sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Mula po si Mita Palace, at isang magandang hapon sa inyong lahat.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Flight PR1043, now boarding.
24: Hey, that's us!
25: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
26: Dreaming of love while cruising at high altitude.
27: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
26: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
25: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
27: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
26: Leave all your worries as we soar over the clouds.
25: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
26: They'll be shooting stars through time and space.
22: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
28: This is a public service announcement.
20: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig.
1: magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
5: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
4: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
6: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
4: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
7: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
4: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
6: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
8: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya,
24: your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
29: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
30: Ready!
31: Football Connection. Top stories from here and abroad. Complete updates sa mga matchups at team standings. Features and reports about your favorite ball clubs at idol players. Football Connection. Anything and everything football. Football Connection. Dito sa Radyo Pilipinas 2918 AM.
32: Hello everyone, magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Aaron Bayato and this is your radio guide to anything football and everything football, Football Connection to Sports Radio 918 AM. Your Sports Connection. We're taping this at the conclusion ng Group B match day, pagpapatuloy ng group stage ng ASEAN Hyundai Cup 2026 here at the New Clark City Athletic Stadium. Unfortunately, it's not meant to be for our Philippine squad as the Philippine men's national football team surrendered a 0-1 decision against Thailand, powerhouse Thailand, dito po sa Group B action. But still, compared sa naging game natin sa Myanmar last week, mas magandang performance ito for our Philippine side. Pero syempre, a loss is a loss. A win is a win for Thailand. Loss is a loss para sa atin. And it's not meant to be for us to make another repeat sana of a Euro draw or at least a win against the War Elephants. Anyway, shout out sa ating hardworking colleagues over at the Malala's Transmitter making this broadcast possible at sa ating panel sa Master of Control. Dahil may VAR sa Asin Hyundai Cup, VAR crew sa ating Master Control for this afternoon. Also, you'll be hearing this episode on Thursday, August 6. We're taping this, actually, it's past midnight na ng August 5, 2026. So, the Philippines, magiging ko lang ngayon, naging starting lineup natin dito. In place of Quincy Camarad, Coach Carlos Cuadrat decided to start Patrick Dato, who had a nakabalik ulit sa national colors after an injury. And this time, nakapag-suit up ulit siya sa national team. So, congratulations to him. Gavin Muenz, Christian Rontini, Adrian Yugelvic, Daisuke Sato, Sandro Reyes, Oscar Ikekonen, Javier Mariona, Cole Marroca, Harvey Gayoso, at saka si Kenji Nishioka. At yung mga pumasok na substitutes, sina Scott Woods, Pocholo Bugas, John Lucero, Noah Liddell, at saka si Andres Aldeguer. So, it was a nil-nil halftime nung sa pagitan po ng Pilipinas at saka Thailand. Nag-clean up na rin yung mga staff na ng PFF dito. And parehong maulan nitong linggong ito compared last week or similar with last week, pero it's not that super heavy rains. Pabugso-bugso naman pero hindi naman super lakas ng ulan, saktong ambon, pero ganun pa rin, madaming mga wet patches, soggy yung pitch, medyo naging factor, hindi pero not that much, medyo naging factor pa rin yung pitch dahil syempre hindi makakilos na maayos yung parehong kupuna. But unfortunately doon sa naging goal ni Waris Chultong nung 84th minute, walang nakamarka sa kanya, kaya naging, at maganda pa yung naging strike nitong si Chultong from close range, at dahil nung wala na nagawa si Patrick Dato at yung ibang backline defenders natin, that resulted to that goal for Thailand. So here's how things stand. Ang Thailand may 9 points, ang Malaysia naman 6 na puntos, ang Myanmar 6 na puntos, tayo 3 puntos, ang Laos eliminated na po. Ang Myanmar tinalo po ang Laos sa score na 7-2. Yun yung kanila naging resulta na ginanap po sa Yangon, sa may Suwon Stadium, sa Yangon sa Myanmar. So with that, may pag-asa pa rin tayo, pero ito, at ito yung mabigat na computation namin, kotaming computation namin, please deal with us with the mass communication, not the mathematics or statistics. Kailangan natin manalo ng at least siguro 6 goals na agwat, hindi 6-0. Hindi man nasasabi 6-0, pero at least yung agwat ng 6 goals para magsi 6 points tayo, tatabla tayo sa Malaysia, and then let's hope that Thailand will win over Myanmar. Para, of course, syempre yung goal difference natin mas maging superior against Myanmar. And for that, makakabalik ulit tayo sa semifinals. But again, kung na-draw sana or kahit panalo, would have been big kasi medyo mababawasan yung ganun circumstances heading into Saturday's game against Malaysia na gaganapin sa Kuala Lumpur. So that's something na, mahirapan. Pero sabi nga nila Sandro Reyes, mamaya mapapakinggan natin yung interview na yun, lalaban sila. Sugod pa rin, press on forward para sa ating national team as they look to have a great campaign dito sa 2026 ASEAN Hyundai Cup. Actually, we had some decent chances nung first and second half. Lalo na nung second half when we tried to respond after that Thailand goal. But to no avail, hindi tayo pinalad na makakuha ng score. And again, siguro, the more expert of football, I mean more football experts will say that compared nung last time nung sa game sa Myanmar, talagang simula pa lang tabak na mas disciplined, mas proper yung execution natin sa depensa pagdating sa mga set pieces ng Thailand. And again, parang yung nakikita natin kay Coach Carlos Cuadrat, at least for this match, na hindi nakaka-score ang mga koponan sa atin via set piece, kailangan talaga during the play. So but still, syempre kailangan din natin ng resulta, and sayang kasi who knows if this will be the last match of the Philippines dito sa ASEAN Hyundai Cup for 2026. Kung makapag-qualify tayo, then makakabalik tayo most likely dito sa New Craig City Athletic Stadium. Otherwise, sayang naman na hindi natin naka-witness ng makapapuntos or manalo ang ating pambansang. Gayunpaman, tuloy pa rin ang laban. I'm sure may Filipino community tayong susuporta from Kuala Lumpur to support our national team. So our Philippine men's national football team will be taking on Malaysia on Saturday sa Kuala Lumpur at 9 p.m. kasi oras lang natin ng Malaysia. So at 9 p.m. din magsisimula mag-kick off yung laban ng Thailand at Myanmar, at gaganapin po yan sa Bangkok, Thailand. Actually 8 p.m. local time, 9 p.m. oras sa Pilipinas. So magandang bantayan po yan. We're gonna be all hands on deck or all feet on deck pagdating po sa game na yan, sa huling laro ng ASEAN Hyundai Cup 2026. We'll take a break, mga kaibigan, and when we continue, let's hear it from of course, unahin muna natin yung winning side, Thailand, from their coach at yung kanilang manlalaro. And then of course, Coach

0: Iwanan at Steady lang. Sports Radar
1: 918 AM. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang sintomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. #panatag ang may alam.

0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being of Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
3: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
4: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
5: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
4: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: Five minutes makalipas ang alas 4 ng hapon. It's Wednesday. Makulimlim. Umuulan na ba? Konti pa lang yung ulan. Sana'y hindi kayo maabutan. Lalo na sa mga papauwi na dyan. Kayo po ay nakikinig Sports Radio 918. Ito po ang Sports Radio Magazine. At just like po ang inyong kasama this afternoon. Kahit patuloy ang pagbuhos ng ulan, tuloy-tuloy din yung ating mga updates sa mundo ng palakasan. Ganun yung mga panayam na ating ihahatid sa inyo dito sa ating programa. Kaya naman, samahan nyo ako sa isang oras na pag-discuss nitong mga updates and pakikipag-usap, pakikipagtalakayan sa ating mga atleta. Pwedeng-pwede nyo po kaming sundan, 918 kHz sa inyong mga talapihitan. O kung di kaya naman, pwede nyo i-download ang PBS Receiver app. Available sa App Store at Google Play Store ang PBS Receiver app. Pwedeng-pwede nyo mapakinggan ang Sports Radio 918 kahit saan, kahit kailan. At iba pang stasyon sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Siyempre, pwedeng-pwede nyo din po kaming panoorin sa Facebook ni Miss Judith Caringal habang ongoing pa yung mga developments natin, no, with our Facebook. Hindi kasi natin malaman kung anong problema ni Meta sa Sports Radio 918. Laging may sabit. Pero yung mga balita natin, walang sabit. Follow nyo na lang muna kami sa X, Sports Radio 918. Updated din yung ating page dyan. And at the same time, syempre, pwede nyo na ding puntahan ang ating website, Radio Pilipinas. And hanapin nyo lang yung sports column doon. And naglalabas din tayo ng mga updates for Sports Radio. This afternoon, medyo maraming developments. Maraming dapat abangan. Lalo na yung ating isa sa mga pinakamauhusay na atleta, pinakamaiingay na athlete for the week, si Alexandra Ayala. Ibabalik action po tomorrow morning. So, congratulations sa mga nagpupuyat. Mukhang makakatulog kayo. Gumising lang ng maaga. Dahil alas 8:00 ang unang laban ni Alex Ayala para sa National Bank Open sa Toronto, Canada. Ito ay makalipas lamang, no, yung kanyang pagkakapanalo for her first WTA Tour title sa Washington, D.C. Seeded as the 25th, itong si Alex na currently ay ranked number 20 in the world at makakaharap ang number 71 na si Alicia Parks ng United States para sa round of 64 sa Sobe Stadium alas 8:00 in the Philippine time. The winner will next face either number 6 seed Linda Noskova of Czech Republic or USA's Katie McNally. Ito na po ang ikalawang career meeting between the 21-year-old Filipina at ang 25-year-old American after their first encounter sa Australian Open itong Enero, where Parks rallied to win in 3 sets. Ayala will also reunite with American tennis legend Venus Williams in women's doubles para sa WTA 1000 event. The pair was initially scheduled to play Samu Badal DC Open, but Ayala withdrew to focus on her singles campaign, saying she was not 100% in several aspects of her game and that Williams deserved a fully fit doubles partner. Parang saktong-sakto rin, no, yung pagpapahinga na yun ni Alex gave her time to prepare and eventually win the tournament. Dahil nga doon sa kanyang decision, nakuha niya yung kanyang first tour level singles crown, stunning American top seed world number 3 na si Jessica Pegula. Ayala Williams are scheduled to face the Japanese-Russian tandem of Miyu Kato and Lyudmila Samsonova in the opening round na nakatakda naman po Biyernes ng umaga sa Pilipinas. Toronto marks the second tournament in which Ayala and Williams will team up. Their first partnership came last June at the WTA 500 Bad Homburg Open in Germany kung saan nakarating sila sa quarterfinals. Isa lang ang hope natin, no, for Alex, talagang makaiwas siya sa injuries dahil sunod yung kanyang competitions. And sa isa nga sa mga former mentors nitong si Alex, si Coach Carl Santamaria, nabanggit din that Alex has a strong potential to further cement her status in the hierarchy of women's tennis before the season end. Dahil umangat siya sa ranking at pwedeng makapasok sa final, no, WTA final, kung sakasakaling magtutuloy-tuloy yung maganda niyang ipinapakita, particularly in this coming tournaments sa Toronto,
7: and sa iba pang events in WTA 1000s sa Cincinnati before the US Open, ang huling Grand Slam ng taon. Sa naging panayam ng Sports Radio 918, ayon kay Coach Carl Santamaria, posibleng umabot hanggang top 8 ang goal nitong talented Filipina tennis star after winning 7 of her matches, top 10 victories so far this season. Siyempre, hindi din natin inaabangan ang mga developments on other athletes dahil Alex will also be representing the country for the Asian Games. At hindi lang basta para mag-represent ng bansa. But winning the Asian Games for Alex Ayala will be big dahil ayon pa nga kay Coach Carl, chance for Alex to na makasecure ng spot for the 2028 Los Angeles Olympics. And matatandaan natin na 2 wins away from the 2024 Olympics, natalo si Alex in the semifinals ng Hangzhou Asian Games. So, syempre gusto niyang bumawi for this edition. And despite maganda

0: ng konting push, but she's definitely a star pagdating sa tennis court. Mismong si former senator and boxing legend Pacquiao ay nag parating ng kanyang pagko-congratulate kay Alex after nitong kanyang successful campaign sa Mubadala DC Open. The 8 Division World Champion took to social media to congratulate the Philippines' new champion, as Ayala has often been compared to Pacquiao because of her unprecedented rise in their sport, but the Filipina netter said in an interview that she is still far from Pacquiao's level. I think she's closing it out, and parehas pa rin naman natin silang susuportahan at syempre ikakatuwa yung kanilang mga tagumpay. In other updates na ito sa development for our football fans, nabigo yung ating Philippine Men's National Football Team. Nakalusot ng isa itong Thailand or the War Elephants sa kanilang pagharap sa ASEAN Hyundai Cup Group Stage Match sa New Clark City Athletic Stadium. But still, proud moment dahil napigilan naman natin in most parts of the game. Nakalusot lang talaga itong Thailand for this match. But still, ganyan naman sa matches sa sports. You win some, you lose some. And additionally, kung may bigo, may panalo din naman dahil itong si Sebastian Blaise Cabanlig and Sean Cale Huatan nakapagdagdag ng dalawang medalya para sa Pilipinas sa 2026 JJIF World Youth Championships sa Abu Dhabi. Cabanlig ended up with a silver medal sa under 18 men's 52 kilogram division, tapping out against Kazakhstan's Asanali Abaev sa finals, while Huatan on the other hand secured the bronze sa under 18 men's minus 48 kilogram. The Philippine men's team is now up to 5 golds, 2 silvers at 3 bronze medal. Leading the medal tally are under 16 champions sina Amaris Gabriel Villanueva, Megan Luis Cabreros, Isabel Ann Tambunting, Zion Amir Regudo, and Eaban Marcus Chang. And siguro to close out lang itong ating mga updates, no? Patrick Koo will be testing his skill against his Asian Games rivals as he competes this week sa 2026 Asian BMX Racing Championship sa Nilay Arena sa Malaysia. Lumipad kaninang umaga si Koo kasama ang fellow national team member Nino Edoy and Coach Frederick Farr in time for the competition that begins tomorrow and will run hanggang sa Sabado. The California-based rider will look to improve on back-to-back third place finishes in the Continental Championships in Tagaytay and Thailand. Yan po yung ating updates. 16 minutes makalipas ng alas 4 ng hapon. We will take a break at sa ating pagbabalik, ibabahagi naman natin sa inyo ang ating panayam with one championship fighter. Nakakontrata na to si Islay Erica Bumogaw after her recent win sa ONE Championship nitong nakaraang weekend.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptom mas palang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Hindi ko nakasin. Konting tiis na lang, darling. Uwidin yung mga yan.
4: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
5: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
4: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
5: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
4: Nanay naman, eh.
6: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1980.

0: 86 Sports Radio 918 AM.
1: Sawadika, ay isang maganda at mapagpalang araw na naman po sa inyo. Sports Radio 918, and this afternoon, we will have ang latest winner natin pagdating sa Muay Thai. One championship, sign nyo na to, nakakontrato na. Sly Erica Bumogaw. Magandang hapon, Sly!
2: Yes po, sawadik ka, Sir Jess! Sawadik ka sa lahat ng ating mga viewers!
1: Yes, it's like this is a very big opportunity, and napakaganda ng performance mo. Ito na yung iyong ikalima na sunod na panalo in one championship, and at the same time may ikatlo na knockout for your fight. Kamusta pakiramdam after this match, after this fight?
2: After the match, hanggang ngayon, hindi pa rin po ako makapaniwala sa nangyari po, sa malaking blessing. Nakaka-overwhelm po. So, up until now, talagang, totoo ba to? Ganun pa rin po yung pakiramdam ko.
1: Yes, dahil ibang level ang one championship. And after the match, immediately in-announce nga itong pagkakapirma sa'yo for this group. Sa one championship. Kamusta yung pakiramdam na kayaan, na ipagpatuloy mo, kumbaga, itong winning streak. Tapos, ang ganda ng finishing eh. Third round, and after parang defensive sway eh, talagang kinuha mo yung knockout at parang inambahan mo pa pagkatapos ng match.
2: Ayun, it feels very satisfying po kasi yung mga training po talaga namin, mga pinagawa sa akin na drills ni coach, nila coach, talagang in-apply ko po. Na-apply ko po sa laro yung aking pong pag-counter, pati na po yung ginawa kong pag-knockout. Pinaktis po namin yon na ilang beses na pinaktis po yung pag-pari tas counter. Tapos regarding naman po sa ano, after ko po siya nasuntok, tapos bumagsak siya, na ano lang po ako sa emotion, parang na-caught up in the moment po ako. And also because, yung practice po namin para sa scenario na yon is pagka-pari ko or pagka-evade, hindi lang po dapat isang suntok yon, dapat anim po actually. Kaya pagka-suntok ko ng straight, bumagsak siya, parang, yun po, parang...
1: Ah, so kumbaga... Follow-up lang siya na ano, na motion. Dahil nakasanayan mo na after after a punch kailangan may kasunod
2: after a defensive technique. Yung ginawa ko po was evade or parry, hindi lang po dapat straight yun eh, straight cross anim po na suntok dapat yun eh. Pagka straight ko po, bumagsak na agad siya eh, parang yun po, parang umas yung kamay kong dalawa. Hindi ko na po alam. May sarili pong atak-utak.
1: Hindi. I think, kumbaga, syempre, sabi nga nila kung ano yung pinapractice mo, yun din talaga yung nadadala. And, nakaligtas siya from an assault. Dahil kung tumama siguro yung 5-6, talagang tulog ang yung nakalaban for that match. Yes. And now, during your training, particularly for this fight, kasi alam ko meron kang fight before na parang hindi na tuloy. Ni-schedule ka ng one, then nagkaroon ng change for the matchup. Ano nangyari doon? Can you share with us?
2: Yes po. Unfortunately, na hindi po natuloy yung fight ko na scheduled last April, I had to pull out like 2 weeks before the event. Kasi po, ayun nga po, na injure po ako eh. I had an accident. Tapos yung nakakatawa po doon, hindi po siya nangyari sa training. Nangyari po siya outside training. Na dulas po sa comfort room, tapos na-dislocate ko po yung aking thumb.
1: Pero recovered, fully recovered ka naman na now.
2: Yes naman po. With the help of our Philippine Sports Commission doctors, PSCM SAS, maraming maraming salamat po. Shout out po sa inyo kay Dr. Gadi. Salamat po sa PRP, sa ating MSAS po dito sa Baguio, tapos sa Ultra. Pati na po sa Rizal. Salamat po sa ating mga PT.
1: Yes, ayun talaga, napakaganda na merong ano eh, meron tayo, merong access yung ating mga national athletes sa mga
2: Tama.
1: ganitong bagay. And during this fight, nung naghahanda kayo, Sly, nagkaroon kasama sabi mo kasama sa teletraining nyo. Talaga bang target nyo every fight in one championship na knockout ang goal for against opponents na nakakaharap mo?
2: Hindi naman po sa knockout yung goal, but yung goal lang po talaga is to, yun nga, to win, to execute our techniques properly. Sabi nga ni coach, huwag mong i-aim yung knockout, darating at darating din yun. Kasi sabi po niya, alam namin na yung mga sinasharpen nating mga weapons mo, yung special kick mo, yung straight mo, yung left cross mo, pag tumama yan, siguradong babagsak. Kaya sabi niya Lana, wag ko daw i-pressure yung sarili ko into getting the knockout. Kasi pinapalakas naman po ako nila through yung SNC namin. And sure naman daw na kapag tumama daw yung mga tama ko, makaka-knockout po ako.
1: And definitely during this match, talagang napakita natin yung result na nung SNC mo and yung sinasabi niya na yan nila coach. Na-shock mismo yung announcer dun sa pagkaka-knockout mo. Again, one parry then a straight punch. And nandun na sa canvas. Pinipigilan ka na ng referee. Nung tinataas na yung kamay mo, Sly, anong tumatakbo sa isip mo nun? Knowing na ito na another win, another successful campaign against rising star pa nila itong nakalaban mo.
2: Well, pure happiness and pure gratefulness po talaga kasi the process of getting the win was very difficult po. I had a lot of things that I had to sacrifice, like my time with my family, minsan time for myself, tapos yan, ang dami pong sacrifice. So nung pagkataas po ng kamay ko, talagang ang satisfying. Tapos ang saya ko po, hindi lang po para sa sarili ko, para na din po sa mga, yun, sa team ko po, sa mga coaches ko, tumingin po ako sa kanila, parang grabe, ang sayang, sayang, saya, sayang, sayang, saya po ako.
1: Yes, and marami ring netizens ang talagang naging masaya after that win. Ang daming post na bumilib at na-discover na naman, doon nagdagdag yung kanilang kaalaman noon buhay tayo dahil sa magandang performance mo in this one championship. And yun nga, right after announcing your win, eh naging emotional ka rin nung sinabi yung pagkaka-sign mo in the contract for one championship, $100,000 contract. Nung sinabi mo to, nung shinare mo to sa family mo, anong reaction nila?
2: Of course, very, very happy po sila para sa akin kasi alam po nila na Muay Thai is my passion and this is what I really want to do. Gusto ko po talagang ma-reach yung pinaka-pinnacle po. Kung ano po yung pinakamataas na pwedeng maabot ng kahit sino, yun po talaga yung gusto kong maabot. And so, they know that very much. And so, yun po. Very, very happy po sila para sa akin. Pero syempre, madami din po silang mga advice na, yan, nandyan ka na. May mga mangyayaring ganito, may mga taong magsasabi ng ganito, may mga pagsubok mo, hindi lang ganyan, lalaki pa. Yun po.
1: And syempre, dyan din. On your side naman, during this match, yung mga coaches mo, sina Coach Edsel, was there on the side. Anong naging reaction nila? Ano ba? Nagkabatuhan ba? Mahinagis ba kayo after dahil sa saya nitong panalo na to, Islay?
2: Nung ano po, nung parang at the moment of the knockout, parang wala na po kasi ako nakikita kay Baba. So, hindi ko po nakita yung actual reaction nila at that moment. Pero nung nire-rewatch ko po yung video, grabe po yung sigaw nila. Napatayo po si coach. Ang laki, ang yung sumigaw po si Ali, napakalaki ng, napaka-wide ng buwanga. Si coach Saidi, napakasaya kasi finally makatutulog na din po siya. Tapos, right, tapos pagka-uwi po namin, grabe po yung relief na naramdaman naming lahat. Sobrang saya po nila. Hinihintay ko nga po maiyak si coach eh. Piling ko po ano, naiyak siya, hindi niya lang pinakita.
1: baka ayaw niya lang aminin.
2: Inago niya.
1: Yes, gaano katagal kayo naghanda for this match? Kasi sabi mo nga, from an injury, kaya syempre kailangan mo ng time to fully make sure na walang magiging epekto yung injury na yan sa'yo.
2: Preparation. Sorry po, maingay. May
1: yes.
2: Boxing. Shout out sa'yo, sa mga boxing team pala. Shout out sa mga boxing team. Nakikicross training po kami sa kanila. Kaya nahasa din po yung boxing namin. Shout out sa inyo, guys. sorry. Sana nga po pala.
1: Yes, gano'ng katagal? Yung naging preparation. Yes.
2: Prior to the fight, we were informed about 1 month, 1 month or like 45 days po. So, yun po yung, from there po, nag-start na po kami mag-device ng training plan po.
1: Doon na talaga nagsimula. Speaking of training, syempre alam naman natin, Islay Erica Bumogaw is a national athlete natin sa Muay Thai. Bukod sa pagiging one championship, champion na natin, abangan natin yung champion title niyan. Islay, may difference ba pag nagre-ready for national team? Tapos, syempre, itong professional bouts mo.
2: Yes. Definitely po may difference. Since iba po yung format. Pag sa amateur po, sa national team, tournament po kasi yan. So, you're not just preparing to fight one person. You're preparing to fight three or even 5-6 opponents. So, ang dami mo pong possible moves na kailangan aralin, kailangan i-training as compared to pag professional na isa lang yung mga kalaban mo. And so, you can have the advantage of scouting your opponent, makaka-device po kayo ng solid na game plan para sa opponent mo. In terms of sa nutrition, meron din po. Since sa Muay Thai po, every araw po nalalaban ka, kailangan mo pong magtimbang. So, hindi lang once. As compared sa professional, na yung weigh-in lang po, once lang po, and it's a day before the competition. So, you have about one night to recover po, tas laban na bukas. But in terms of strength and conditioning naman po, parehas lang po yun. Parehas lang po yung strength and conditioning namin sa amateur, tapos dun po sa professional.
1: Yes, nabanggit mo yung nutrition. And yun nga yung difference niya talaga is isang weigh-in as compared to almost everyday. May weigh-in ka kasi may laban ka everyday. May pagkain ka ba na kinakain right before your fight na talagang kailangan makain mo to before you have a professional match, Islay?
2: Yes po, aside po from yung normal po na kailangan natin kainin like rice, tapos bayan, and then sabaw. Yung isa pong talagang gustong-gusto ko pong kinakain prior to my fights is yung kamote po. Kasi it's very filling, it's a good carbohydrate, so it gives a lot of energy. Yun po.
1: Hindi ako na ano, nabibilib ako kasi many nutritionist yan ang nire-recommend for people who are on the diet. Pero ikaw, yan ang meal mo right before matches or before a professional match. And yun yung talagang nakakapag-fulfill ng kagustuhan mo to fight. And kumbaga, yung hunger mo nandun lang sa ano, nasa ring lang pero wala dun sa tiyan dahil filled ka with kamote.
2: Yes,
1: Yes. Now, dahil impressive, napaka-impressive nitong performance mo in one championship and official ka na nga nakapirma with the organization. Anong ibig sabihin nito para sa iyong career? Paano magbabago yung siguro training mo, yung mga schedule mo? May mga nabanggit ba sa iyo regarding this, ang one?
2: As for the contract, sa ngayon po, wala pa rin po sinasabi tungkol sa contract. But I think ginadraft na po yon ngayon. Kasi yesterday, hiningi po ulit yung details ko, yung passport ko. So, regarding the contract, parang hindi ko po, wala pa po akong masyadong knowledge about it.
1: Ayan, so awaiting pa talaga kung ano yung mga
2: Waiting.
1: magiging laman. Yes. And, syempre, andyan na, with this contract, though hindi pa natin alam kung ano yung mga laman, may mga nakita ka na ba, mga opponents na gusto mong makaharap on your division, on your weight division?
2: Bravo eh. Kasi, ano, as an athlete, hindi po kasi ako yung tipo na gustong humahamon or nagpupunta ng target or tawag doon, may list. Parang for me po kasi, mas gusto ko pong nagpo-focus sa sarili ko kaysa sa kalaban ko. Kasi I believe na yung pinakamalaki mong kalaban is yourself.
1: Well
2: Yes.
1: said.
2: Yun
1: Well
2: po.
1: said, well said. Napakagaling.
2: Yes.
1: And
2: So, focus on yourself. Don't focus on your opponent or don't go picking your opponents. Just do you and then pag may binigay, accept. Never back down and then train hard.
1: yun, no? Napakagandang advice din ito for the younger athletes. Ha? And Islay, nung nanalo ka, napakaraming netizens. As in, napuno yung feed ko eh. Sunod-sunod talaga siya na about Islay, Erica Bumogaw, winning itong one championship. But after that, may mga sumunod na posting regarding your interviews with Sai Media and social media na rin siguro. Paano mo natutunan yung wika nila and gaano nakakatulong to sa'yo during your competitions in Thailand?
2: Yes po. Because our NSA always sends us po kasi sa Thailand for training camps. Nagsistay po kami doon ng 1 month, sometimes even more than 1 month, 2 months. Eh, yun, nakakahalubilo po namin yung mga Thai coaches, mga Thai locals. Doon po ako natututo mag-Thai. And very observant person din po kasi ako and very curious. So, minsan, pag nakikiusap po ako, no-observe ko, tapos, what did you just say? What does that mean? Tapos, how do you say this in Thai? Mga ganun po. And there, yun, very interested po ako. Tapos, sometimes, nagsasearch din po ako ng mga parang video sa TikTok. Tapos, napapadaan po sa feed ko from then. Tapos, nami-memorize ko po. And then, minsan, pag pumupunta po ako sa Thailand, sinusubukan ko pong i-apply. I-apply po yung mga natututunan ko. And it's working. And I think I have a talent for accents, actually. Kaya minsan po, opo, na-confuse po yung mga tao na kinakausap ko. Kasi kahit na konting Thai lang, hindi po masyadong advanced yung Thai ko. Pero yung accent ko daw po kasi, parang Thai na po talaga. So,
1: Yes,
2: yes.
1: actually yun ang reaction online talaga na
2: Yes.
1: napaka fluent mo sa pagsasayaw na Pinay pala yan. May mga
2: Apo.
1: nakikita akong comments na gano'n. Na, ay, Pinay pala ka. Kasi akala nila Thai athlete na marunong lang din mag-Tagalog or something like that. May mga gano'n na nagkakamali ng understanding. But pure Pilipina at
2: Yes.
1: purong-purong tubong norte itong
2: Yes,
1: si
2: po.
1: Islay. And magaling lang talaga siya mag-Thai. May iba ka pa bang language na inaaral or At least na tinatry mo na maging familiar.
2: At the moment, tay lang po muna.
1: Sayang muna talaga. Okay. And definitely you're good at it. Now, sa tingin mo ba ang pagiging comfortable? Kasi hearing you talk about talk with Thai locals, naging napaka-comfortable pakinggan. Naging advantage ba ito sa pag-intindi dun sa, syempre, yung mga training instructions, yung sa planning nyo, and at the same time, yung pakikisalamuha regularly with the Thai locals?
2: Yes po, definitely. Lalo na po sa training kasi pag nag-foreign training po kami, understandable naman po na hindi po masyadong fluent yung mga Thai trainers in English. So sometimes, lagi po, parang 80% of the time, yung mga terms po na ginagamit nila is Thai. So, very helpful po na alam mo yung basic-basic na Thai. Paano yung counting, ano yung jab, ano yung straight sa Thai, naiintindihan mo po. At pag naiintindihan mo, parang nagiging continuous po yung flow ng training. Kasi alam mo yung pinapagawa ng trainer mo. Kasi syempre, pag may sabi yung trainer mo in Thai, tapos hindi mo na intindihan, syempre medyo, ha? Mapapatigil ka ba? As compared, pag alam mo, continuous yung flow. Tapos, opo, yun po. You're more comfortable moving around kasi you know how to ask questions in Thai. Tapos, yung madali ka din pong lapitan. Kasi minsan, syempre, nagkakahiyaan po tayo dahil sa mga language barrier. Minsan, ayaw mong lumapit dito sa Thai coach na to kasi nahiya ka, baka hindi kayo magkaintindihan. Pero kung medyo may alam ka po, medyo mas, yun po, mas comfortable ka na makipag-usap, pagsalimuha.
1: Yes. And very visible naman yan sa mga social media posts. Napakadami na nakikita natin with Islay bumabati sa coach, bumabati sa kapwa players. Talagang very familiar ka na with the culture itself. And syempre, bukod sa one championship, you're also a member of our national team. Paano mo binabalanse? Or syempre right now we are waiting for overall preparations. Pero paano mo nababalanse yung syempre communication with the national team coaches? Andiyan sila Coach Billy and si Coach Edsel, national team pa rin naman natin, coach pa rin naman natin yun sa national team.
2: Well, it's not really difficult po kasi whenever, yung coach ko naman po sa professional, sina Coach Edsel, Coach Saidi, sila din naman po yung coach ko sa national team. And we're all from here po sa Baguio, so it's not difficult po na mag-meet. And then, yun, may training center po tayo dito. Tapos, open naman po kami every time na meron pong nakukuha na offers. Lagi ko pong pinapaalam sa coaches ko, sa NSA, even in formal letters po. We make sure that our NSA knows our every move. And then before we make the move, we always seek their approval first. Yun po.
1: Yun. And napakaganda din na practice nun, no? Dahil balance, talagang may communication between the athletes and syempre yung ating mga NSA and officials themselves. Nakita ko nga, very proud yung buong Muay Thai Association of the Philippines on your success with this one sa One Championship. Now, anong mga pinaghahandaan pa ni Slay, bukod dito sa contract signing na dinadraft ng One Championship. Ano pang mga competitions ang nakaschedule sa iyo 2026?
2: As for this 2026, ang sigurado pa lang po na paglalaruhan ko po ay this September po agad, September 1 to 14, IFMA World Championships po sa Kosovo. Yun po.
1: Anong event ang sasalihan mo dito? Would it be Forms? Y Crew? O Doon ko lang may tina-target, sigurado ko eh. Kasi pana yung isa sa mga nakikita namin doon na actions mo lagi eh.
2: Ano po? Forms po and then combat.
1: Ah, on both events sila rin uli yung competition
2: Yes
1: mo.
2: po.
1: And, syempre, may mga major, bukod dito, may mga major tournaments pa ba? IMAG, nabanggit na ba sa'yo? Other developments?
2: Wala na po eh. Other than yung Kosovo po. Yun pa lang po yung sure na naka-line up po this year for me.
1: Yan. Abangan natin. Malamang mag-a-announce naman ang inyong LSE regarding that. And mabilis naman din makausap ang inyong mga officials. Kaya nagpapasalamat tayo. Now, bilang isa sa mga pinakamatagumpay na Filipino Muay Thai athletes, actually, yung pinakamatagumpay natin right now, ano yung siguro mensahe mo sa mga kabataan, lalo na maraming mga bata, nag-start na din mag-active on Muay Thai dahil good for the health and at the same time, good for discipline itong sport na ito.
2: Sa mga ayun, mga gustong magsubok ng Muay Thai, sa mga sumusubok ng Muay Thai, lalo na sa mga bata, kayang-kaya nyo yan. Kung kinaya ko, kaya nyo din. And maybe you can even do better than me. Just train with discipline, with respect, and listen to the people who know best. And of course, always involve God in your every decision. Then surely, surely, surely, you can reach the pinnacle of Muay Thai. You can surpass me. You can make a name for yourself too.
1: Well said, well said. And Islay, alam naman natin na hindi mo mag-isang nakuha itong tagumpay na to. Kanina pa
2: Yes.
1: natin nababanggit yung mga taong nasa likod na tumutulong sa'yo. Sino-sino yung overall team na nais mong pasalamatan for this success in one championship and syempre with the national team as well?
2: Siyempre po, unang-una po yung aking pamilya na foundation ko po sa lahat. Hindi lang po sa sports, pero sa buhay. Shoutout po sa iyo, mama, papa, ate, kuya. Sa mga aunties, uncles ko po, of course. And then, yung team ko po, Team Pagsik, Muay Thai Association of the Philippines, na pinapamunuhan po ni President Gian Soto at ni Chairman Lucas Managelod and ni Sekgen, Maria Lourdes, Ma'am, yes. And then, sa mga coaches ko po, si Coach Edsel Nina, si Coach Saidi Laruan, na talaga pong tumututok sa akin, as well as yung mga coaches ko din po sa Ultra, Coach Billy, Coach Precious, Coach Claro, Coach Solar, maraming maraming salamat po. And sa mga teammates ko po na sobrang laki po ng tulong sa akin dito sa training camp. Talagang nagpapabugbog po sila para sa akin. Sila po yung mga training partners ko, sina Ali, sina Blaine, sina Rudsma, Kuya Ariel, Lars, na ang laki din po ng sacrifice nila para sa akin. Balang araw, tutulungan ko din po kayo sa inyong mga next fights. And then, of course, sa akin pong LGU, sa Benguet and Baguio po, maraming salamat. And sa EMSAS din po, na of course, yun nga po, natumulong sa aking recovery, sa aking mga injuries. Maraming maraming salamat po. And of course, Philippine Sports Commission for, this billeting venue po sa, na akin pong komportable yung tinitirhan ngayon dito sa Baguio and sa mga facilities po na ginagamit namin for training everyday. Boxing gym, dun po sa Oval na ngayon po nare-renovate. Thank you po. And then of course po, shoutout din po sa Philippine Boxing National Team sa pag-aalaw po sa amin na mag-cross training po sa kanila.
1: Yun, napakarami ng tumulong. And ganoon naman po talaga sa pagiging atleta, no? Hindi nila na-achieve yung success alone, but with the help of a community na sumusuporta sa mga atleta. Eh, talagang matagumpay at nakikita natin yung husay nila. Again, maraming salamat and congratulations, Islay, for this win. Another, kumbaga, measure of your greatness dito sa sport ng Muay Thai. And good luck sa mga susunod pang tournaments.
2: Maraming maraming salamat po.
3: This is a public service announcement.
4: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Minahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa iyo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag, panatag ang may alam.
0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: 52 minutes makalipas ang alas 4 ng hapon, narinig po natin yung ating panayam with Islay Erica Bumogaw after nung kanyang pagkakapanalo. And syempre nandun din yung pakikipagkwentuhan natin kasi nakakabilib nga naman na matuto ng ibang lingwahe while at the same time ay competing. And understandably, napakahalaga for her craft nung ganong klase ng skill. And magandang matutunan din dun, no, yung curiosity
5: na maintindihan yung mga nakakasalamuha niya definitely brought her that opportunity to learn the language of Thailand. And now, a very proficient and very comfortable na siya nagamitin sa pakikipag-uusap with the locals there. Samantala, speaking of local developments, no, eh, itong ating pong Philippine Anti-Doping Organization or FINADO eh, officially nag-launch ng kanilang Regional Anti-Doping Education Program or ADEP. At ito ay sinimulan nila sa Cebu City in partnership with the Philippine Sports Commission. Ang ADEP ay naglalayo na makapag-expand ang anti-doping education and reinforce Philippine sports or Philippines' commitment sa pagpopromote ng clean sports kahit sa grassroots level pa lang. Ang two-day program brought together an estimated 200 participants representing athletes, coaches, athlete support personnel, medical professionals, teachers, school administrators, parents, and local government officials. Participants engage in comprehensive discussion regarding sa fundamentals ng anti-doping, athletes' rights and responsibilities, doping control process, and prohibited list, therapeutic use exemptions, supplement risk, food first approach, at ang importance ng values-based education sa pagpapakilala ng ethical decision-making sa sports or particularly sa clean sports. At kabilang sa mga dumalo for this event, sina Philippine Sports Commission Commissioner Edward Haiko at Cebu City Sports Commission Chairman Roel Dejano and FINADO Head Dr. Alejandro Pineda. And with that, eh, talagang mahalaga din na yung ating mga athletes at the young age pa lang, eh, familiar na sa clean sports. At as we are part of the WADA, sumusuporta tayo sa WADA, eh, kailangan din natin na masimulan yan at a young age. Mapakilala yung kahalagahan ng malinis na paglalaro at lalong-lalo na sa mga international competitions. 55 minutes po makalipas ang alas 4 ng hapon. Maraming salamat sa inyong pagsama at pagtutok for our episode ngayong araw ng Miyerkules. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa Master Control. Nandyan si Sir Winson, si Sir Edmond, si Rodson, si Mika at ang ating Malolos Transmitter. Muli, ito po si Jess Laid. Magandang hapon, Pilipinas, at mag-ingat pag-uwi yung ating mga pauwi ng kasamahan.
3: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba bato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
13: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: This is a public service announcement.
15: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
18: from PBS,
19: Presidential Broadcast Service,
20: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
22: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
21: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
22: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
21: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
22: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
21: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
22: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
21: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
23: Headlines ngayon.
24: Philippine Standard Time, it's 5:01 in the afternoon. The Bureau of Customs intercepted an estimated 40 million pesos worth of misdeclared firecrackers from China at the Manila International Container Port. Commissioner Ariel Nepomuceno said the shipments consisted of two containers valued at approximately 20 million pesos each that were flagged by the Customs Intelligence and Investigation Service following derogatory information indicating they contained fireworks and firecrackers. One shipment was declared as shelves and was later voluntarily abandoned by the consignee, while the other was declared as ceramic cups. Physical examination of both shipments, however, uncovered fireworks and firecrackers concealed inside. Three endangered sea turtles were rescued and safely returned to the wild after becoming entangled in fishing nets in separate incidents in Zamboanga del Norte. A fisherman accidentally caught a sea turtle in his fishing net in the coastal waters of Barangay Siparok in Jose del Man, Zamboanga del Norte. The fisherman immediately reported the incident to the Department of Environment and Natural Resources and found the species to be a female green sea turtle. Another sea turtle was rescued after getting trapped in a fishing net in Barangay Dohinob in President Manuel A. Rojas in Zamboanga del Norte. Meanwhile, in news overseas, Morocco said Spanish authorities should have anticipated the consequences of a court ruling against illegal migration and contributed to last week's mass crossings into the enclave of Ceuta. About 6,500 migrants have returned from Ceuta to Morocco since last week's crossing, but Morocco say about 40,000 people entered the enclave. The death toll stands at 72 on the Spanish side of the border and 11 on the Moroccan side. European Commission President Ursula von der Leyen warned against any attempt to use irregular migration to pressure an EU member state. That is our top of the hour news. It's now 5:03 in the afternoon.
2: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
2: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
17: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
2: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
18: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya,
25: your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
18: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
26: Na-miss mong panoorin ang favorite mong sport?
27: Worry no more!
26: Worry no more!
27: Recap tayo
26: dito sa Post-Game!
27: Walang mintis!
26: Walang mintis! At may kasama pang update! Post-Game sa Radyo Pilipinas 2!
27: 9-1-8!

Oras natin, Pilipinas, 8 minutes after 5, ngayong araw po ng Miyerkules. Today is August 5, 2026. Kumusta po kayong lahat? Kumusta yung mga sinuspindi ang pasok kanina? Suspended na pala tayo, Brad. Ano bang ginagawa natin dito? Di ba? Kanina pa raw, ano bang oras? Alas 3 ng hapon? Nasuspend ang trabaho sa gobyerno ba? Pero ganyan talaga ang ano eh, ganyan talaga ang ating mandato. Yeah? Alala ko pa rito, may bomb threat at lahat. Nandito pa tayo eh. John Mugol po, inyo kasama ngayong Miyerkules ng hapon. Live tayo 9:18 a.m. sa inyong mga radyo. At hanapin niyo po kami sa Facebook, hindi ko lang alam kung saan. Hindi, live din tayo sa Capital 104.3. In just a few minutes, mag-uumpisa na itong mangbakbakan ngayong araw sa PBA Governor's Cup. Saan ba ito gagawin? Smart Araneta Coliseum. First game, Blackwater, kalaban ng Phoenix. Second game, San Miguel kontra sa Converge. Ayan, nauna, ano na ito? Kumbaga second round na nitong group stage. Natapos na yung first set ng group games, kaya nag-uulitan na yung mga magkakalaban. So, before magsimula yan, i-recap na natin yung nangyari naman kahapon sa Tuesday playdate itong PBA Governor's Cup. Labanan ng dalawang koponan na nasa ilalim ng groupings. Titan Ultra kontra sa Macau. Tinambakan na ng Titan Ultra yung Macau, pero sa dulo ng laro, kinailangan pa nilang takasan ito pong Macau. But in the end, it was a 4-point win para sa Titan Ultra. 132-128. Terrell Brown the second with 36 points, 10 rebounds at saka 7 assists. Joshua Monzon, 18 points, 6 rebounds, 5 assists. Samantala off the bench, Roy Sumang with 14 points and 5 rebounds. Kahapon, I remember, ongoing to, nagbibigay tayo ng update. Sabi ko maganda yung gising ng ano, ng Titan Ultra, because first quarter pa lang yun, more than 40 points na sila, and then mahaba pa yung itatakbo ng second quarter, nasa 60 point mark na yung Titan Ultra, no? In the opening period, lumamang ng 10 kagad. Ito pong Titan Ultra after a layup ni Jeric Balanza, tapos tatlong free throws ni Fran Yu, 21-11. Umakyat pa yon to 34-20, 14 puntos sa 3-point shot ni Brian Sahonya. And then in the last few seconds, pasok din yung 3-pointer ni Aris Junicio, lamang ng 18. Ito pong Titan Ultra at 47-29. And then sinimula nila yung second quarter with an 11-2 run. Doon sa fast break layup ni Roy Sumang, naging 58-32 ang bentahe nito pong Titan Ultra. So everything was going Titan Ultra's way doon sa first half na yon. Kahit anong ibato nila, pumapasok eh. They had 80 points. 80 puntos ha, coming from the Titan Ultra Giant Risers. First half pa lang yun. First two quarters pa lang, lamang sila ng 20. And they even led by as many as 29 in the first half ng kanilang laban. But in the third, yung magandang gising nila, unti-unti naging ano, naging masamang tulog. Itong Macau, slowly but surely, paunti-unti binawasin nila yung hinahabol nilang lamang nitong Titan Ultra. Jeffrey Ma, maganda nilaro nito sa third quarter, 8 sunod na puntos para sa Macau Giant Pandas, 70-85 na lang. So mas manageable yan kaysa sa 29-point lead, di ba? And then in the final minute, Damian Chongchi, pasok yung kanyang jumper, cutting the lead to 93-106. Tapos nung fourth quarter, itong si Devondre Perry, Kayod Marino para sa Macau. His putback followed by a transition dunk made it a 7-point game from 29 points down to 7, 121-128. 2 minutes and 45 seconds ang natitira sa laro. Buti na lang
Ano, nagising ulit itong Titan Ultra just in time. Na tawag dito. Yung mga players ng Titan Ultra, buti na lang nakainom nung Titan Ultra. Ayan, kaya maganda yung nangyari pa rin sa dulo nito. A jumper ni Tyrell Brown pushed the lead to 9 points. And then, after nung tres ni Devondre Perry para sa Macau, Brown made another jumper, making it an 8-point game, 132-124 with 12 seconds to go. So, naging ano lang, sumakto. Sumakto yung ano, yung baskets nitong si Tyrell Brown para maiwasan itong malaki

and 2 blocks. LJ Gonzalez, 11 points off the bench. At si Robert Bolick with 10 points, 5 rebounds, and 5 assists. Ito pong 88 points ng NLEX so far dito sa Governor's Cup na to. Ito na yung lowest scoring output nila because in their 5 previous games na lahat ay panalo, they have scored at least 101 points. Lahat nung unang 5 panalo nila. Past the century mark. Ngayon lang sila ganito kababa yung scoring, but they still got the win. Ito was a solid first half para dito sa NLEX, sa mga tropa ni Coach Jimmy Alapag. And then medyo bumagal sila in the second half. In the opening quarter, naka-4 na puntos agad itong si Enoch Valdez. Abante ang NLEX 6-0. Then after tumabla nitong TNT sa 11-all, nagbitaw ng 15-4 attack ang NLEX. Naka-5 puntos dyan yung LJ Gonzalez. 26-15 ang talaan. Second quarter, Daquan Jones with a 4-point shot. Lamang ng 11 ang NLEX, 39-28. Umakyat na yan to 17 points. That's the biggest lead dun sa 3-point shot ni Shawnee Winston. At layup ni Daquan Jones, 56-39, 42 seconds left in the first half. But in the third period, naging pahirapan yung puntos para dito sa NLEX. Mahigit 3 minuto, hindi sila makascore dahil ang ginagawa nila, namimigay ng foul at saka namimigay din ng bola. Yung TNT nakascore ng 8 sunod na puntos galing sa fouls at turnovers ng NLEX. Kaya naibaba nila to 57-64 yung kalamangan sa layup ni Brandon Ganuelas-Roser. Naging 3 pa nga lang yan eh. 65-68 sa layup naman ni Ralier Hollis-Jefferson. Now, in the fourth period, patuloy yung naging dry spell nito pong NLEX Road Warriors. In more than 4 minutes dun sa isang stretch in the fourth quarter, 1 field goal lang ang nagawa nitong NLEX. Kaya etong TNT nakatabla dun sa 3-point shot ni Glenn Cubuntin, 74-all. Now, buti na lang, in the last 6 minutes dun sa huling kalahati nitong fourth quarter, bumalik yung shooting touch ng NLEX. 3 sunod-sunod na possessions yun. Naka-layup si LJ Gonzalez tsaka si Daquan Jones, tapos pasok yung 3-point shot ni Anthony Semerad. So, it was a 5-point game, 81-76. Na-extend pa yan to 85-78 sa layup ulit ni Daquan Jones. 3 minuto na titira in the game. Pero humabol po yung TNT. Brandon Ganuelas-Roser with a 3-point shot. And then isang basket coming from Ralier Hollis-Jefferson. Down to 2 ang inahabol ng tropang 5G, 83-85. And in fact, nagkaroon pa ng chances, multiple chances ang TNT to at least maitabla yung score dahil 2 beses naputukan ng 24 second violation ito pong NLEX. But 2 beses nag-turnover si Kim Aurin tapos sumablay sina Brandon Ganuelas-Roser at saka si Ray ng Batak. At dun sa huling bahagi na yon nung laban, itong NLEX was 3 out of 4 sa free throw line para makuha yung kanilang ika-6 na panalo ngayong conference na to. Ralier Hollis-Jefferson, 22 points, 10 rebounds, 5 assists, and 5 steals para dito sa TNT. So, NLEX is still on top of Group A with a 6-0 record. Ang TNT ay tablado ang kanilang kartada ngayon, 3 panalo at 3 talo. So, today's games, nag-umpisa na. Blackwater, kalaban po ang Phoenix. Wala pang 2 minuto lumilipas dito sa opening quarter. 2-point lead para sa Phoenix. Etong Phoenix ang number 1 team sa Group B. 4-1 record. Ang Blackwater ay nasa ika-5 pwesto with a 2-3 record. And then yung second game sa pagitan ng San Miguel at saka ng Converge. So Group B at Group A ang maglalaro ngayon. San Miguel, pangalawa sa Group A, 4-2 record. Ang Converge, nasa ika-4 na pwesto. Katulad ng TNT, 3 panalo.
at 3 talo.

Inuubo ako ah. Anyway, nasa halftime break po ang unang laro natin right now sa PBA. No, update na kagad tayo sa PBA Governor's Cup. Blackwater is leading Phoenix by 3 points, 62-59. Ba, dikit ang labanan sa pagitan po ng Blackwater and Phoenix. So, for the two teams, top performer nila ang kanila mga imports. Si Kentrell Barkley is leading Blackwater with 18 points, habang si BJ Johnson naman ang nangunguna pagdating sa scoring sa Phoenix with 29 points. So, again, 3-point lead hawak ng Blackwater against Phoenix, 62-59. Yan po yung halftime score. So, about to start pa lang yung third quarter nitong PBA Governor's Cup action. Sa unang laro po natin, mamaya 7:30 PM, meron pa rin tayong isa pang ball game. Pag-uusapan natin yan dito sa ating programa. Yung labanan sa pagitan ng San Miguel Beer and Converge Fiber Exers. Dalawang mga teams galing sa talo. Okay, so may isang koponan na makakabalik sa win column tonight, no, sa kanilang pagharap. So, more on that later dito sa ating programa. So, simulan na natin ang ating mga balita. Eh, matunog na matunog ang pangalan ng ating WTA Tour Champion na si Alexandra Ayala. Matapos po ang kanyang tagumpay sa Mubadala DC Open, agad na tumulak patungong Toronto, Canada ang ating Pinay Tennis Ace para po sa kanyang paglahok sa National Bank Open sa Toronto. So, halos wala ng pahinga to, no? Dire-diretso na dahil na-delay yung finals sa Mubadala DC Open. And mabuti na lamang nasa second round na si Alex, no? Meron po siyang bye sa first round. So, seeded 25th ang ating world number 20 na si Ayala at makakatagpo niya ang world number 71 na si Alicia Parks ng Estados Unidos. So, round of 64 match po yan sa Sobeys Stadium at around 8:10 AM ng umaga. So, oy, walang mapupuyat dahil saktong-sakto sa pagising ng mga Pilipino ang laban ni Alex Ayala. Kasi sa Canada, ano po yan, gabi. No, yan yung prime time na ano, na oras. And in fact, dahil nga po sa well, kahit naman siguro hindi nag-champion si Alex doon sa Mubadala, eh marami pa rin talaga manonood sa kanya, no? Dito sa Canadian Open, eh good thing galing pa siya sa title conquest. So, mas maraming mga Pilipino ngayon ang interesado at excited na mapanood itong si Alexandra Ayala. Kaya sold out ang tickets para po sa kanyang laban against Alicia Parks. At sa katunayan, ayon pa sa mga organizers, no, ito pong match ni Alex and Alicia Parks supposedly sa ano, hindi siya sa center court, no, sa isang grandstand lang, isang court doon sa Sobeys Stadium. Ngunit dahil sa napakaraming demand, no, to watch ito nga pong match, unang laban ni Alex Ayala, ayon kay tournament director Carl Hale, no, yung mga ticket sales umabot daw na more than 5,000 tickets. So, talagang nagulat sila dahil napakarami ng following nitong si Ayala. So, kaya yung match ni Alex and ni Parks inilipat na sa center court. Kasi yung grandstand daw nila dun sa other courts aabot lang ng mga 2,800 seats. Eh, 5,000, more than 5,000 tickets na yung bumili nito nga pong match ni Alex, kaya inilipat na sa center court yung kanilang laban. So, mas maraming makakapanood
at asahan natin ang mga

0: Pinoy, no, talagang patuloy ang pagsuporta, mainit na pagsubaybay dito nga sa kampanya ng ating Filipina Tennis Ace. So, ito po ang second career meeting sa pagitan ni na Alexandra Ayala and Alicia Parks. So, huli sila nagtagpo noong Australian Open kung saan Parks came from behind to win after Ayala dominated the opening set. So, natalo si Alex during their meeting sa Australian Open. No, in 3 sets yung naging panalo nitong si Alicia Parks. So hoping si Alex na makabawi kontra dito kay Alicia Parks. Career highest ranking ni Parks is number 40. Singles ranking is 71 right now. So WTA number 71 player si Alicia Parks. And mas matanda rin ng bahagya si Alicia Parks. 25 years old na po siya. Mas matangkad din si Alicia Parks. 6'1" yung tangkad nitong si Parks. And ang ating kababayan naman si Alexandra Ayala is world number 20. And mas bata nga siya by 4 years. No? 21 years old na si Alex. And konting-konting ano lang naman difference. Malaki bang difference yun? 5'9 kasi si Alex, 6'1 si Alicia Parks. So, well, tingnan natin kung magiging ano ba, malaking difference ba nung height nila. No, but definitely yung momentum ng historic WTA 500 Washington DC Open title ni Alex Ayala ay kanyang bit-bit dito nga po sa kanyang pagsalang sa National Bank Open or Canadian Open sa Toronto. Okay? So kung mananaig si Alex Ayala kontra Alicia Parks, maaari niyang makaharap itong kanyang dating nakalaban na si Linda Noskova na number 6 seed ng tournament or si Cathy McNally ng USA. Kasi doon sa bracket, yun yung match na kung sino ang mananalo, eh haharap naman sa winner between Parks and Ayala. Okay, so yan po yung aantabayanan natin sa Canadian Open sa Toronto, Canada. And, ito, isa pang blockbuster din to pag nagkataon. Yung muli pong pagtatagpo o pagsasama, no? Pag-tandem ni Alex Ayala and Venus Williams. So, magkakaroon sila ng reunion sa mga hinaharap sa susunod na mga tournaments. No? Pero initially kasi, women's double sila sa WTA event na ito. Okay? WTA event 1000 sa Mubadala DC Open. Ayun. Initially, yun yung dapat magta-tandem sila uli. But of course, nagkaroon nga po ng priorities din si Alex. No? Nag-withdraw siya sa doubles competition to focus on her singles campaign na nag-pay off naman because nakuha nga niya yung title. And this time around, no, ating makikita silang maglaro muli nitong American tennis legend na si Venus Williams. So, dito sa Canadian Open, ayan, Canadian Open women's doubles action, Ayala and Williams are scheduled to face itong sina Miyu Kato ng Japan and Ludmila Samsonova ng Russia. So, sa Biyernes naman po yan ng umaga, Philippine time, ang kanilang opening round clash. So, hoping tayo na, di ba, sa singles and sa women's doubles, maging maganda ang kampanya nitong si Alexandra Ayala. Okay, ito na pong Toronto event, ang second tournament na magka-tandem itong si Ayala and Williams. Yung first partnership nila ay naganap noong buwan po ng Hunyo noong naglaro sila sa WTA 500 Bad Homburg Open sa Germany. Nakatungtong sila ng quarterfinals that time. So first time pa lang yon na naging mag-partner sila, pero they made it to the quarterfinals. So let's see kung masusurpass nila yan, yung best performance nila as a tandem, no, as a duo, na quarterfinal stint yun. So yan po ang mga aabangan ng mga manonood para nga dito sa Canadian Open. Nako, isa pa yan sa talagang dudumugin din ng mga fans, di ba? Pambihirang pagkakataon yun. Makita ang tambalang Ayala and Williams. Alam naman natin si Venus Williams, talagang one of the icons din ng sport na tennis. Tapos katandem niya, isang Pilipino. Diba, nakaka-proud at talagang excited tayo, no? And napaka-laki ng posibilidad na, 'di ba, makakuha sila ng title din with that partnership. So, good luck and all the best, of course, kay Alex Ayala. So, yan po, tomorrow 8 ng umaga, tumutok na kagad kayo kasi mga around 8:10 daw 'yan ng umaga eh. Minsan nagbabago-bago yung oras din, depende sa mga mauunang laban. Pero around 8 a.m. Philippine time, yung match between Ayala and Parks. And sa Biyernes naman po, yung laban ng tambalang Alex Ayala and Venus Williams, no, sa women's doubles. Okay? And ilan pa sa mga nagpaabot ng kanilang pagbati kay Alex Ayala sa kanyang historic title conquest sa Mubadala DC Open? No less than the world boxing legend na si Manny Pacquiao. No? At nagpaabot ng kanyang pagbati itong si Manny Pacquiao sa pamamagitan ng kanyang social media account. Sa ex, pinost ni Pacquiao, no, yung kanyang naging reaksyon dito nga po sa laban ni Alexandra Ayala. Ayan, sabi ni Pacquiao, down in the first round or first set, pero bumangon. Yan ang puso ng Pilipino. Congrats, Alex Ayala, our new champion. Ba? Diba na isang Manny Pacquiao sabihin na ikaw yung new champion, ikaw ang bagong kampyon? Napakalaking compliment nun. Coming from the 8th division world champion. And kung maaalala ninyo, di ba laging ang nakokompara ngayon si Alex Ayala kay Manny Pacquiao nung isa sa mga interviews earlier this year, no? Tinanong siya about that. Pero sinabi niya, naku, masyado pa malayo ang kanyang, di ba, status sa level ni Manny Pacquiao. Na every time may laban si Pacquiao, talagang lahat nakatutok sa kanyang match, no? Parang ano na 'yon, mini reunion na 'yon eh pag may laban ni Pacquiao, 'di ba? Tapos natataon palagi Linggo dito sa Pilipinas. So talagang sama-sama lahat nanonood, ceasefire muna sa mga laban ng mga dati, 'di ba, yung mga sundalo at mga yung insurgents. So ceasefire muna 'yan. And ang crime rate ay mababa dahil pati yata yung mga masasamang loob nanonood ng laban ni Pacquiao. So ganun ka tindi yung yung impact ng laban ni Manny Pacquiao. At sabi ni Alex, wala pa siya sa ganun level. Pero papunta na dun sa ganun level dahil biruin niyo nung isang gabi, karamihan ng mga Pilipino puyat dahil nanood ng laban ni Alex. Kahit na talagang pamorningan yung schedule ng kanyang mga matches, inaabangan natin yan dito sa Pilipinas. So, hindi imposible kung in the future, diba, maabot niya rin yung status ni Manny Pacquiao. Okay, so yan po, isa sa mga nagpaabot ng pagbati kay Alex Ayala, and syempre pa ang Philippine Sports Commission na chairman na si Patrick Gregorio, no, na ipahayag nga ni chairman na pato sa kanyang statement na yung tagumpay ni Alex Ayala sa Mubadala Open once again proves that no boundary can limit the heart of a champion. Her heart, her tenacity, her relentless drive exemplifies the best of us Filipinos. So, talagang yung panalo ni Alex challenges everyone to do better, dream bigger, and work even harder for the dreams of every Filipino athlete. So, saludo ang buong bansa, no, dito kay Alex Ayala. And kahit si Rafael Nadal, isa sa mga tennis icons, no, nagpaabot din ng kanyang pagbati dito kay Alex Ayala. Abay, pinagmamalaki syempre yan ng Rafa Nadal Academy dahil produkto nila yan. Diba? Hindi maaabot ni Alex yung kanyang husay din, galing at status ngayon, kundi rin dahil sa mga natutunan niya sa Rafa Nadal Academy. So, isa ring matinding influence kay Alex yung of course si Rafa Nadal at yung kanya nga pong naging experience, no, sa Rafa Nadal Academy. So yan pa ang pagbuhos ng mga pagbati kay Alex Ayala, and hopefully magtuloy-tuloy ito, no, lalo pa na after this Canadian Open, napakarami niya pa mga tournaments na lalahukan. US Open, isa yan sa mga inaasahan din niya na paglaruan, and Asian Games. Nako eh, maglalaro si Alex sa Asian Games at target niya no less than the gold medal, dahil ang champion sa Asian Games ay meron ng spot sa Olympics. Wow, qualifying event siya for the LA Olympics. So yan po ang ating aabangan pa, no, sa panig ng ating Filipina tennis sensation na si Alexandra Ayala.
1: Sports 918, kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
0: 32 minutes after 6 p.m. we'll take a break. At sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang kampanya ng ating rin mga Filipina athletes sa billiards naman ito. Sina Cheska Centeno and Rubilen Amit, nagpapatuloy ang kanilang kampanya sa Women's Tenball World Championships sa Roma. So, antabayanan niyo po yan sa pagbabalik ng Sports 918.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
5: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Good news!
5: ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Anak, bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
7: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
8: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
9: Sundan ang mga resulta, highlights at sidelights. Ihahatid ng Sports Radio ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
1: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
0: 36 minutes after 6 p.m. Nagbabalik tayo sa Sports 918 dito po sa DZSR Sports Radio. Muli ako po si Ria Arevalo. Dumako na tayo sa iba pa nating mga balita. Sa larangan naman po ng billiards, ang ating mga Pinay Q Masters na sina Cheska Centeno and two-time champion Rubilin Amit ay pareho pong umabante sa quarterfinals nitong 2026 Banca del Fucino WPA Women's Handball World Championships sa Rome, Italy. No, matapos po na makamit ni Cheska Centeno ang World 8 Ball title sa USA just last week. Aba, nagpapatuloy ang kanyang impressive performance dito nga po sa tournament dahil tangka niyang madepensahan ang kanyang hawak na titulo. Siya po ang defending champion dito sa torneo. At kamakailan lang itinalo niya itong si Savannah Easton ng USA sa round of 16. 4-1, 2-4, 4-0, and 4-1. So, yung panalo pong ito ni Centeno ay nagpanatili sa kanya sa contention for another World 10 Ball Crown. No, after she won the titles noong 2023 and 2025. So, hoping tayo na magdire-diretso pa magandang ipinapamalas na performance nitong si Cheska Centeno. Samantala, si Rubilin Amit naman po ay hindi nagpapahuli dahil nasungkit niya rin ang tiket patungo sa quarterfinals matapos naman na ig kontra Yuki Hiraguchi ng Japan 4-3, 0-4, 4-2, and 4-0. So ito pong si Amit ay two-time champion din ha, dito sa tournament matapos na makamit niya ang titles noong 2009 and 2013. Kung tagal na rin pala ha, nung huling nakuha ni Amit yung title 13 years ago, no, nung 2013 yung huli niyang titulo. Baka ito nang paghihintay niya, no, matapos ang kanyang paghihintay. Tingnan natin, no, kung sakali nga sana silang dalawa ni Cheska magharap sa finals. para talagang siguradong nasa Pilipinas na yung title nitong Women's Handball World Championship. So, sana magdilang anghel tayo. Pero, kailangan ma-hurdle muna nila ang kanilang mga susunod na kalaban. Makakaharap po ni Cheska ang pambato ng Japan, si Chihiro Kawahara. Samantala, makakalaban naman ni Amit ang pambato ng South Korea, si Seo Seowa, ngayong araw pong ito. So, ngayong araw na ito, yung quarterfinals ng WPA Women's Handball World Championships. At kung sakaling manaig sa kani-kanila mga karibal, itong si Centeno at Amit, nako, eto na. Yun lang, no? Kung nanalo sila sa mga quarterfinal matches nila, magka-bracket pala sila. So, may tatakda ngayon ang pagharap nila sa semifinals. Ay, ang aga naman noon, napagtatagpo if ever. All Filipino semifinal showdown ang kumbaga maaaring matunghayan natin kapag pareho pong nanalo sa kanilang mga quarterfinal matches itong si Centeno and Amit. Yun lang. But still, ayan, antabayanan natin kung ano magiging resulta nga po nung kanilang campaign, no, dito sa Rome, Italy for the Women's Handball World Championship. So good luck sa kanilang mga quarterfinal matches ngayong araw pong ito.
10: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Sports 918.
0: Samantala, sa larangan naman po ng football, ang ating Philippine Men's National Football Team ay bigo na makasungkit ng panalo kontra Thailand kagabi nang tayo po ay yumuko sa kamay ng War Elephants, 0-1. Nakalusot pa sa atin yung lone goal ng Thailand sa naganap na aksyon sa ASEAN Hyundai Cup 2026 group stage na ginanap po sa New Clark City Athletics Stadium. Hindi napigilan ng ating national booters ito pong War Elephants matapos nga po iyang 1-0 loss sa kamay ng Thailand. Ang nakabuslo ng lone goal ng match sa 84th minute na, ha, patapos na rin yung match, naka-header pa itong si Waris Chultong. Okay, Waris Chultong sa 84th minute, and that lifted Thailand to a perfect record. Wow! 3-0-0. So, 3 wins, walang draw, walang loss. Kaya, total of 9 points kagad yun. Kasi every victory is equivalent to 3 points. Kaya nasa ibabaw po sila ng top, nasa ibabaw sila ng Group B action. So, dahil naman sa pagkatalo ng Pinoy Booters, ang ating record right now ay 1 win and wala tayong draw, 2 talo. So, meaning, meron tayong 3 puntos sa bisa nung tagumpay natin kontra Lau. No, 3 points ang ating na-accumulate. Ahead of our final group stage match against Malaysia. So, meron pa tayong isang laban kontra Malaysia. So, sayang kasi very aggressive ang ating Pinoy Booters sa opening half with Oscari Kekkonen and Daisuke Sato creating chances for the Philippines, pero ang higpit ng depensa ng Thailand. No? At pareho nga po na hindi nakascore sa first half ang dalawang koponan. So, scoreless yung halftime natin. But, pagdating ng second half, ito na yung Thailand. They are more aggressive and they broke the deadlock late in the match nung naitala nga po nitong si Chultong yung kanyang header. And Returning goalkeeper Patrick Dato got a hand on the attempt, but he was unable to keep it out of the net. Yun na. And despite conceding the decisive goal, Dato was one of the Philippines' bright spots last night. He finished with 5 saves. Pambira, ang daming saves nun compared dun sa lone stop ng Thailand. Ay, aggressive talaga yung Thailand, no? Mabuti na lang din. Alert itong si Dato. Kaso yung header nga na yun sa 84th minute, nakalusot na in favor of the War Elephants. So, with this development, ang Pilipinas po ay makakatagpo ang Malaysia sa Sabado sa Kuala Lumpur. So, dadayo sa Malaysia ang ating national team, and Thailand naman will take on Myanmar. So, Malaysia and Myanmar trail Thailand in Group B standings with identical 2 wins, walang draw, 1 loss. So, 6 points sila pareho, Malaysia and Myanmar, sa likod ng 9 points ng Thailand. Then, the Philippines is at 4th place with 1 win, walang draw, and 2 talo. So, with 3 points. Laos, out of contention na po siya, eliminated na, no, dito sa tournament. And only the top 2 teams in each group will advance to the knockout stage. So, kaya pa ba? Kaya pa ba nating makasingit? Yung Malaysia kasi and Myanmar parehong nasa second spot, no? Magkatabla sila. And hindi ko lang sure kung sa goal difference, no? Sino mas lamang. But let's see, no? At least sa laban natin against Malaysia, sana makabawi ang Pilipinas. So yan po yung ating campaign sa ASEAN Hyundai Cup 2026.
11: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
0: 14 minutes to go before 7 p.m. Sa mga nag-aantabay ng update sa labanan po ng Blackwater and Phoenix. Unang laro to sa doubleheader natin for tonight's PBA Governor's Cup. So, lamang ang Phoenix, nakaabante na rito, yung Phoenix Fuel Masters at the end of the third period, 86-77. So, yan po yung score natin at the end of the third quarter, 86-77 from that 3-point advantage ng Blackwater at the half. Bumawi sa third quarter yung Fuel Masters. Ha? Full tank yata sila after the halftime break. Kaya kumamada sila ng 27 big points. No, they outscored Blackwater 27-15 noong third quarter. Kaya lamang na po sila dito sa ball game. So, kakastart lang ng fourth period. And mamaya maghahatid pa tayo ng update dito sa laban ng Phoenix and Blackwater. Okay? We will take a break. Sa ating pagbabalik, marami pa mga balitang sports ang ating ibabahagi. Patuloy mga kampanya ng ating mga Pilipinong atleta sa Ibayong Dagat. Yung ating under-20 athletics team, magsisimula na yung kanilang mga laban dito po sa World Under-20 Athletics Championships. And then, si Patrick Ku, ang ating pambato, isa sa mga pambato natin sa BMX cycling, magkakaroon po ng competition, no, in preparation for the Asian Games. So, bahagi yan ng kanyang build-up para sa Asian Games. So, pag-usapan natin yan sa pagpapatuloy ng Sports 918.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili,
14: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin,
14: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
19: Maging panatag Pilipinas.
20: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
21: Sports 918.
22: Kasama si Ria Arevalo.
23: Let's go team!
24: Sports 918.
0: 10 minutes to go before 7 p.m. Nagpapatuloy tayo sa ating programang Sports 918. Samantala, dumako na tayo dito nga sa balita sa athletics. Ang ating mga young tracksters ay magsisimula na po ang kanilang kampanya sa World Athletics Under 20 Championship sa Oregon, USA. So, tatlo po yung ating mga representatives. Sina Ivan Cabanda sa 400 meter hurdles, si Naomi Cesar na pambato naman natin sa 800 meters, and si Bianca Espinilla sa javelin throw women's. So, tatlong mga atleta natin, kasama nila ang kanilang mga coaches and ang Secretary General ng Phil Athletics na si Sir Jasper Tanueco. So, ito po yung schedule ng ating or ng kampanya ng ating mga atleta. And magsisimula po ang campaign ng Pilipinas August 5, so US time ito, tomorrow to, sa oras natin. Bali August 6 tomorrow, 4:39 a.m. So maaga. Sasalang po sa Heat 4 ng 800 meter women, si Naomi Cesar. So, si Naomi Cesar po, Heat 4, yung kanyang grupo. 800 meters. And then, the following day, August 7, Philippine time, 2:27 a.m., si Ivan Cabanda naman po ang kakarera sa 400 meter hurdles. So, round 1. Ano rin to? Preliminary round. So, of course, they have to make it to the next round, which is the semifinals. Para nga po, diba, magkaroon ng chance to race sa finals. So, si Ana Bianca Espinilla naman, nakaschedule yung kanyang match sa August 8, Philippine time. So, that will be on Saturday, 1 a.m. ang kanyang laban sa javelin throw women. Group A and B. Teka lang, walang naka-indicate kung anong grupo si Bianca, pero definitely August 8, 1 a.m. Madaling araw yung kanyang match sa time natin sa Philippines. Okay? And kung papala rin na maka-qualify sa semifinals si Naomi Cesar, ang semis po ay naka-schedule on August 8, Philippine time, 9:05 a.m. So, semifinals yan. Kung sakali naman si Cabanda ay mag-qualify din sa semifinals, nakatakda po ito sa August 9, Saturday, 9:41 a.m. Philippine time. Okay? And ang finals ng 800 meter women is on August 9, 10:17 a.m. So, yung finals naman sa 400 meter hurdles men will be on August 10, 4:40 a.m. And kung sakali na makaabante sa finals ng javelin throw women, si Ana Bianca Espinilla, nakatakda po ito August 10 also. at 4:46 a.m. So, Lunes na yon sa oras natin dito sa Pilipinas. So, good luck sa ating mga pambato. Again, Naomi Cesar, our Philippine national record holder sa women's 800 meter. Women's 800 meter, under 20, 800 meter, and under 16, 800 meter. Siya may hawak ng record dyan. And then, si Ivan Cabanda, record holder din natin ito sa under 20, 400 meter hurdles men. And si Ana Bianca Espinilla also, ang may hawak din ng record sa under 20 women's javelin throw. So, good luck and all the best sa ating Philippine athletics team.
3: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng Bansa. Sports Radio Number 1. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Okay, 5 minutes to go before 7 PM. Bago tayo magbigay daan sa ating news, no? Ihatid ko lang ito, yung ating Asian Games update. No, ang Asian Games sa countdown po natin. Meron na lamang tayong 45 days bago po ang formal na pagsisimula ng 20th edition ng Asian Games sa September 19. Kaya naman puspusan ang paghahanda ng ating mga atleta sa kanilang magiging kampanya dito sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Isa po dyan ay ang ating pambato sa BMX Cycling na si Patrick Koo. Actually, dalawa sila na representative natin sa Asian Games. Si Daniel Caluwag and si Patrick Koo. And for Koo, no, mag-gauge niya yung kanyang Asian Games rivals sa kanyang paglahok dito sa 2026 Asian BMX Racing Championships sa Nilay Arena sa Malaysia. So, umalis na po ngayong umaga si Patrick Koo alongside fellow national team member Nino Eday and Coach Frederick Farr. No, in time for the competition na magsisimula po bukas and it will run until Saturday. So, nais po nito si Patrick Koo na ma-improve yung kanyang back-to-back third place finishes sa Continental Championships na ginanap noong, two years ago sa Tagaytay and then last year sa Thailand. Eh, nakapag-cover pa tayo nun sa Tagaytay. Ano yun qualifying event for the Paris Olympics, yung naging Asian BMX Racing Championships sa Tagaytay. And si Phil Cycling BMX Commission Head S. Oscar Rodriguez rather ay ipinahayag po sa Sports Radio 918 that itong mga makakalaban ni Patrick Koo ay yung mga mahuhusay na mga karibal niya rin, no, na nakatagpo niya na ng mga nakaraang tournaments. So, kabilang dito ang defending champion na si Comet Sukprasert ng Thailand. Aba, talaga naman, siya pa rin ang defending champion. Ibig sabihin, since Tagaytay, nung Tagaytay kasi siya yung nanalo nun nung kinover natin. So, si Comet Sukprasert ng Thailand, two-time champion na siya, no? And then, mga top riders from China and Japan. So, yan yung mga matitinding makakalaban po nitong si Patrick Koo. Of course, si Patrick Koo ay bronze medalist nung nakaraang Asian Games sa Hangzhou, China.
3: Sports 918.
0: Okay, 2 minutes to go before 7 p.m. We will take a break and give way sa ating news. And then magpapatuloy pa po tayo sa second hour ng ating programang Sports 918.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
17: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
22: Nagalit sa internet ang fake news.
23: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
25: What they are doing is creating panic.
17: We say no.
26: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
27: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
17: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
26: Stop telling us fake news because you're wrong.
17: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang sintomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
6: Headlines. Ngayon, Sports Radio.
7: Philippine Standard Time is exactly 7 in the evening. Magandang gabi, Pilipinas. This is Sports Radio Hourly News for this period. Ako po si Aaron Bayato. Malacanang warned local officials against charging beneficiaries for government rice assistance and urged the public to report any irregularities including the distribution of underweight rice sacks. Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro said rice assistance distributed under the Local Government Support Fund or LGSF should reach beneficiaries free of charge. She said they received complaints last week that some rice sacks were underweight and urged the public to report to address such abuses. To encourage the public to immediately report any suspected irregularities so authorities could take prompt action. In Davao Occidental, a magnitude 7 earthquake rocked Sarangani, Davao Occidental on Wednesday afternoon. According to the Philippine Institute of Volcanology and Seismology, the earthquake occurred at 12:13 this afternoon. The earthquake, which was tectonic in origin, had a depth of focus of 10 kilometers. Intensity 5 was felt in Sarangani, while no tsunami threat, damage, and aftershocks are expected from the seismic activity. We go to news abroad. Iran wants control over inbound shipping through the Strait of Hormuz and visibility over outbound traffic and intervene if necessary. A temporary plan being discussed with Oman to reopen the strategic waterway. In the talks, the outbound lane will follow a route between Iran and Oman with exit clearance granted to Oman after notifying Iran. Last month, Iran rejected an Omani proposal for an equal division of transit routes between the two countries, which Tehran said failed to address the country's security concerns until long-term regional stability is achieved. We go to the world of sports. Quick update on the PBA 50th season Governor's Cup at the Smart Araneta Coliseum. Currently, it's Blackwater leading Phoenix, 95-93, closing to 3 minutes to go in the fourth quarter. We go to today's Major League Baseball ball games. The Baltimore Orioles beat the Los Angeles Angels 3-1. The Chicago Cubs beat the reigning two-time World Series champions Los Angeles Dodgers 5-1. The Boston Red Sox trounced the Chicago White Sox 14-2. The Philadelphia Phillies blanked the Washington Nationals 5-0. The Cincinnati Reds eclipsed the Athletics 5-4. The New York Mets stamped their class against the Cleveland Guardians 6-2. The New York Yankees took a 2-0 win against the St. Louis Cardinals. The Kansas City Royals pounced on the Minnesota Twins 8-2. The Atlanta Braves outclassed the Miami Marlins 4-2. The Kansas City Royals blasted the Minnesota Twins 8-2. The Texas Rangers defeated the San Francisco Giants 5-4. The Houston Astros took the win against the Toronto Blue Jays 7-2. The San Diego Padres outpointed the Arizona Diamondbacks 9-4. The Detroit Tigers crushed the Seattle Mariners 8-0. And the Tampa Bay Rays squeaked past the Colorado Rockies 9-7. Still in sports news, two senior FIFA executives, coaching great Arts Wegner and CEO like Secretary General Matthias Grafstrom, distanced themselves Tuesday from their boss Gianni Infantino's failed plan to sell stakes in future World Cup profits to private investors. Wegner said in a statement he knew nothing of the $20 billion plan and that it was absolutely necessary to drop the proposal, and Grafstrom sent an email to all FIFA staff seen by the Associated Press, calling the last week a sad and reproachable series of events. He also said it created turmoil which is difficult to comprehend and accept. Neither directly named Infantino or offered support for the now embattled FIFA president. Late Tuesday, media reports in Great Britain said Infantino would hold a crisis meeting with senior FIFA staff in Morocco on Wednesday, which the governing body had not confirmed. The comments by Wegner and Grafstrom had echoes on the different criticisms from FIFA chief operating officer Kevin Lameau, who said Friday the staff had been deceived by Infantino's private equity plan, which provoked a furor in global soccer. Lameau said it the project of one person and that FIFA staff deserve better than contempt and intimidation. The three executives are respected and trusted figures among the 211 FIFA member federations, who now hold sway over Infantino's grip on a presidency that looked unshakable after the World Cup ended barely 2 weeks ago. Wegner, Grafstrom, and Lameau were also named in a letter from UEFA's lawyers to Infantino among 18 executives whose data and communications should be retained as potential evidence. Philippine Standard Time, 5 minutes after 7 p.m. So goes your hourly news for this period. Maraming salamat po. Aaron Bayato, Sports Radio, 918 AM.
8: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
9: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
8: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
10: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
8: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
11: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
8: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
10: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
12: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
13: Sports 918,
14: kasama si Ria Arevalo.
13: Let's go team!
14: Sports 918.
0: 8 minuto makalipas po ang ikapito ng gabi, nagbabalik tayo sa Sports 918 dito sa DZSR Sports Radio. And nasa second hour na nga po tayo ng ating pagtatanghal, tumututok tayo dito sa aksyon ng Blackwater at ng Phoenix para po sa opener ng doubleheader natin for the PBA Governor's Cup. Lamang na yung Blackwater. Abay, kanina Phoenix na agaw na yung driver's seat. Pero at this point, with less than 2 minutes remaining sa ball game, lamang po ang Blackwater Bossing kontra Phoenix Fuel Masters. 101-93. So, 1 minute and 1 second remaining. So, 61 seconds remaining sa ball game. 101 for Blackwater, 93 para sa Phoenix. Pambihira, kumamada ng 27 points yung Phoenix, di ba, noong third quarter, nung huling update natin. Sa fourth period, ang rumatsyada naman yung Blackwater Bossing. And they limited Phoenix to only 7 points at this point, no? Hindi pa nakakabuslo yung Phoenix pala after their 7 points dito sa fourth quarter. Kaya nakahabol uli at kumbaga na-regain ng Bossing yung liderato sa kanilang laban. Okay, so patapos na rin po itong match na ito. Maya-maya ihatid natin sa inyo yung final score. Okay, samantala, doon naman sa quarterfinal match ni Rubilin Amit para po sa WPA World 10 Ball Championships, Women's Championships, nakuha ni Korean opponent niya, no, si Seo Seowa, yung first set for ano nga ba yon, yung first set 4-2, and then yung second set is 4-1, tama ba? 4-2-4-1 for Seo Seowa. Sa third set, leading ang Korean. Ay, nako. Leading yung Korean. 3-2 yung score right now. So, humahabol itong ating kababayan na si Rubilin Amit. And sa isa pang quarterfinals match, si Cheska Centeno rin po ay kakampanya ngayong araw na ito. So, yan yung mga updates natin sa mga ongoing tournaments and competitions ngayong mga oras na ito.
3: Sports 918.
0: Samantala, sa PBA pa rin, after this opener between Blackwater and Phoenix, mamaya naman po ay sasalang sa aksyon yung San Miguel Beermen and Converge Fiber Exers. So, 7:30 po ng gabi ang kanilang paghaharap. Nako eh, parehong galing sa pagkatalo itong San Miguel at ang Converge, at tangka nga nila na makarecover mula sa mga pagkatalong yan. Lumasap ng 89-93 na pagkatalo ang Beermen sa kamay ng TNT Tropang 5G noong Sabado sa SM Mall of Asia Arena, habang ang Converge naman ay yumuko sa kamay ng NLEX Road Warriors noong Saturday din. 107-119. So, nais po nila maka-recover from that losses para makabalik sa kanilang winning ways dito sa PBA Governor's Cup. So, ang San Miguel and Converge nasa Group A action sila. So, San Miguel is holding a 4-2 win-loss mark. Samantalang ang Converge naman, 3 wins, 3 losses ang kanilang kartada so far. So, yan yung isa pang ball game natin for tonight sa PBA. Samantala, tinanghal naman pong Player of the Week ng PBA Press Corps for the period of July 28 to August 2, si Ray ng Batak. Napakagandang mga effort yung kanyang ipinamalas para tulungan ang kanyang koponang TNT Tropang 5G, no, against Converge and San Miguel Beermen. Nag-average ng 25.5 points, 5.5 rebounds, and 3 assists si Ray ng Batak during the week as the Tropang 5G booked 2 victories in that stretch. So, kaya lang, no, after that back-to-back wins, lumasap po na pagkatalo last night ang TNT Tropang 5G sa kamay ng NLEX Road Warriors. 88-83 ang panalo ng koponan ni Coach Jimmy Alapag. Ba, nananatiling undefeated dito po sa PBA Governor's Cup ang NLEX Road Warriors. And pinangunahan ng kanilang import itong NLEX, si Dequan Jones ang nangibabaw at nag-lift, no, para po sa NLEX Road Warriors. Nagtala ng 27 points. 27 points, 7 rebounds, and 1 assist. Ito si Dequan Jones para tanghaling best player of the game. And for TNT naman, dahil sa pagkatalong ito, no, bumagsak sila sa 3 wins and 3 setbacks. So yung NLEX, wala pang talo. Ha, ilang sunod na panalo na yung NLEX? Nakaka-6 na sunod na. Ang init ng performance ng Road Warriors, ha?

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Sabi ko, Panginoon, saan ba ako kukuha ng mga pagkain namin? Eh, wala kami talagang ipuan pa. Eh, mamaya po, mayroon naman sabi na ante, mayroon ng bigas, bebente. Ay, salamat ako sa mayroon na tayong bibili na bebente.
5: Malaking tulong sa amin yan dahil lalo sa aming mga mahihirap, yung 20 pesos na bigas, eh, napagkakasya, nakakakain ka ng 3 beses sa isang araw. Samantalang noon, wala yan. Halos hindi ka kumain. Pasalamat sa binigay ang tulong. Sa halagang 20 pesos na bigas, kami ay nakakaraw sa araw-araw.
6: For now, no, lahat ng 20 bigas natin sa buong kapuluan is basically palay purchased from the local farmers. Mm-hmm. Yung kagayong binibenta ngayon dito, galing La Union yan. So we have enough stocks until end of this year. Paano yung next year, di ba? Ang sagot naman doon is by October, mag-harvest na tayo. Yung pinakamalaking harvest season natin, October, November, December. No? So we will have the supply for until middle of next year. And,
7: malaking-malaki po ang epekto ng illegal fishing kasi mientras sa mangitlog yung mga mangisda natin na papalaki na tuhuli ng aming mangisda na aaga katulad nito mga pambansa nga talagang gumagamit sila ng illegal fishing gadget nila para makahuli sila lalong paglalaso ng mga isda, mga cyanide lalo-lalo sa ating mga bahora kasi ang bahora rin natin ngayon nagiging coral bleaching na namumuti na dahil sa kalukuhan ng mga illegal fishing. Pero nandito ngayon ang IUU para simulan natin putulin ng mga illegal fishing sa karagatan ng Pilipinas. Malaking bagay po itong isinagawang programa ngayon ng ating pamahalaan at saka ng United States na magkaroon tayo ng isang center ng IUU upang i-monitor ang bawat galaw ng ating mga isda at mga illegal fishing operation ng ibang bansa sa karagatan ng West Philippine Sea.
8: The beauty of this is that it addresses boat safety, their protection. If they are being harassed, they can report immediately. If anything happens na may nag-IUU fishing din, i-report din niya. And then this community reporting center, they will filter the reports. They will validate it. They will send it to the appropriate agency. It will have a timely response and a more appropriate response.
9: It's implemented by the University of collaboration with the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, National Maritime Center,
7: mamomonitor naman ng tulad nitong center na to, ng community center, kung nasaan lugar ang aming mga membro na nag-ooperate ng pangisda sa pamamagitan ng radio, matutulungan ng center na to kung saan sila paraan makakuha ng maraming kawan ng isdang kanilang hulihin.
8: So we will be putting up more with the fish right and BFAR para lalong mapalawak ito.

0: dati po nung masikip po, kailangan po na itabi muna yung truck namin noon para lang po makadaan yung sa BFR, yung papasok po doon sa may BFR. Yung pinaluwang po, mas nakakagaan na po kami. Habang nagtatrabaho po kami, nag-aakyat po ng aming mga huli, nakakadaan na rin po yung iba na gusto pumasok po sa looban. Kapag sobrang baba po nung presyo ng isda sa kuwan, sa market, pwede po namin dinadaan dyan para po magtagal yung buhay ng isda. Para ma-sell po naman namin kapag mataas na po yung presyo o kung maganda-ganda na po yung presyo ng isda.
1: Kasi ngayon, medyo paunti-unti na rin na may mga kuwan, may mga namumupahan, mga parang bumabalik yung dati na sigla ng fishport. Nagkakaroon na rin ng mga cliente.
2: Pinexpand ito, minakihan, binagyan ng bagong cold storage, glass freezer, ice maker para ma-process yung mga bangus dito sa napakaraming bangus dito sa Suwal, sa Bulinaw, sa area na to. Plus, of course, marami din mga isda. So may capability na ngayon tayo mag-process ng bangus freeze for export for the local market. Of course, pati yung mga isdang dagat na nahuhuli ngayon, pwede nang i-freeze, no? Para makarating sa lahat ng parte ng Pilipinas.
0: Tapos puso po kaming nagpapasalamat sa DA, sa PDA, at lalong higit po kami President sa kanyang mga programa, sa pagsuporta niya po sa amin na mga mangingisda, sapagkat alam po naman namin na pinagtutuunan niya ng pansin ito para po magkaroon kami ng magandang hanap buhay.
3: Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, 7 minutos kapitbahay. Makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Anong po tayong bagyo? Ano ho? Unahin na natin. Inanunsyo na po ng Palasyo ng Malacanang na suspendido. Suspendido po ang trabaho sa gobyerno at klase sa lahat po ng antas sa Metro Manila at sa 22 probinsya sa Luzon ngayong araw ng Huwebes dahil po sa bagyong Maymay at Sihabagat. Narinig nyo na ho. At dun sa mga nag-aasikasong mga estudyante sa mga nanay tatay ho natin, wala na tayong sisiyan ng note na bakit ganito, bakit ganun. And ho, itin lamang po natin ha, suspendido na po ngayon. Tapos po ng Palasyo ng Malacanang, gobyerno, klase, lahat ng anta sa Metro Manila, 22 probinsya sa Luzon. Arhiyon, mga lalawigang walang pasok, Metro Manila, NCR. Abra, Apayao, Bataan, Batangas, Benguet, Bulacan, Cavite, Ipugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur. Sama po ang Kalinga, Union, Laguna, Mountain Province, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Occidental, Mindoro, Pampanga, Pangasinan, Rizal, Tarlac at Zambales. Mananatiling bukas ang mga ahensya ng gobyerno nagbibigay po ng basic at health services. Disaster preparedness at iba pang vital services po naman. Ano naman sa pribadong sektor, ang desisyon ay nakasalalay po sa pamunuan ng inyong kumpanyong management. Halima na lamang kung may mga localized suspension po naman ang inyong LGU. Ay, ingat po sa mga nasa biyahe, sa mga, siyempre, wala mo nang papalaot ngayon, delikado, hindi magandang dagat, ano ho? At galaw-galaw sa mga may obligasyon. Okay, labradal, kila sister, araw ho ng bebes ngayon, ano ho? Para hindi pumanaw. At siyempre, muli po ang ating pagbati po ng isang maulang umaga. Hindi kagandahang panahon. Maraming lugar na pong malawak, ano? Malawak! 22 mga probinsya, apektado, walang pasok. Hindi, no? Ano, naku, kamusta na naman kaya yung ano natin, mga crops natin ito? Yung mga pananim natin, kamusta na naman kaya? Malaking kawalan na naman ito para sa ating mga magsasaka sa kabuhayan. Ay, ingat po sa mga nasa mga lakalye, mga naglalakbay. Walang pasok, ha? Kaya siguradong walang mga estudyante sa labas dapat. of Metro Manila. Buong Metro Manila ho yan, no? At siyempre, sa mga naglalakbay pa rin po naman, sa mga bihira-bihira, may ingat na lamang po tayo at sa hindi kaya yung tuloy-tuloy na pagmamaneho ng mahaba-mahabaan, gilid-gilid lang, ano ho? Gilid-gilid lang muna ho tayo at power nap, importante ho yan. At 15-10 minutes, okay na ho yun. O natin balikan yung ating mga malibela. Ay, good morning. Isang maulang agrikulturang araw sa ating lahat, ano, sa ating mga magsasaka. Na matatapang ho natin yung banging isda, huwag mo lang papalaot, ano. At mga kanilang mga pamilya, siyempre, kay nanay, tatay, kay lolo, kay lola, na hirap pong pinipihit pa yung kalang transistor radio, radio para makahanap ng signal. Ay, teka muna, kami hiwala po sa 738 Rocky Lords AM muna, ho. Pansamantala, mayroon pong pagkukumpuni, mayroon pong pagsasayos, mayroon pong ikit pang iniibayo yung kagandahan ng signal, mga programa pa rin ho natin. Okay, so tayo na po ay nandiyan po sa radio, television, 104.3 The Capital, dyan po sa FM, at dyan po ang DWCI sa may Pintig, Ilocos Norte. May pasok dyan. Good morning kay Mayora, ho. At dyan po naman sa DWCJ sa may party ho ng Cagayan. Good morning naman kay Governor Edgar Aglibay, si General, ano ho. Ganun din, good morning din kay paring Tom Lanjon. At saka kay paring ang LDAP. May mga taang bilang-uusapang tasingil na naman sa pasahay ngayon, ho. Magandang maga kay Calando Marquez.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ingat po, tutok lamang sa mga anunsyo, tutok lamang sa radyo, television, sa mga sanggay ng ating pamala para po doon sa mga latest kaugnay pa rin po sa mga pagbabantay. Dito po sa magiging lagay ho ng panahon sa maghapon, ano ho. Ayun na, Metro Manila, buong Metro Manila, walang pasok. Estudyante, maging mga nasa gobyerno. Sa pribadong sektor, eh nasa inyo na ho yan, ano? Nasa inyo na pong pamamahala sa inyong management. Maliban na lamang, may mga lokal na suspensyon, ang LGU po naman natin. Ngayon po ay araw ho ng Huwebes, asa is... Jesus, wala maraming mga bagay na hindi magagawa ngayon, ano? Pero kamusta na si Alex Ayala? Alex Ayala, ating DWTA champion. Mukha hong balik na. Ito po yung mainit pong sinalubong. Diyan po sa... Nang Ayala man niya, no? Natawag. Ano sa Canada? Sinasabing sold out kagad yung naubos yung mga tiket para sa kanyang pambungad na laban. Ito po sa National Bank Open sa Toronto. Matapos pong iyaunong siya naman yung kanyang schedule. Labis na nasasabing ang komunidad ng mga Pilipino dyan sa Canada na mapanood po siya ng live sa Central Court matapos baluti ng Ayala Mania ang Tennis World. Nasaan papasok si Ayala po sa top 20 ng WTA Singles Ranking, unang pagkakataon po naman sa kanyang karera. Nagain at nagkapurba po naman ang Senado ng Pilipinas ng isang opisyal na resolusyon upang panangalan ang kanyang pambihirang galing. Yung mga buksing nga na, pinangararanggalan din natin, di ba? Inililibot pa. Ilibigyan pa ng pera. Hindi kaya ng pera to. Ha? Nagpabot din po ng pagbati si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sinabing, nagbigay ang tagumpay ng Ayala ng inspirasyon. Kabataang Pilipino na mangarap ng walang limitasyon. At nakatakdang harapin nga po ni Alex Ayala si Alicia Parks ng United States. US na naman. Sa round of 64 ng National Bank Open sa ginap na alas 8:00 ng umaga, oras sa Pilipinas. Uod po rin, kumpirmado rin po mga kasama niya muli ang tennis legend na si Venus Williams. Doubles division po naman ng torneo. Ayun, na lamang tayo dyan.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Atin po mga headliners, inventory ng bigas na maasang 6.8% ng Hunyo. Ayon po na ba Hunyo, ha? Hunyo. Ayon po sa Philippine Statistics Authority.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: Cloud seeding sun, cloud seeding operations sa Magat Dam. Naging matagumpay. Ayon po naman sa Philippine Air Force.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
4: At Department of Agriculture, idudulog sa Korte Suprema ang naunang desisyon nito kaugnay po sa vessel monitoring system.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Lagay naman natin sa tindihan ng mga pag-ulan ng yayaring ngayon. Laganap eh. Mga dam natin, mga ohaw na dam, siguro nabubunsol ngayon niya sa mga tubig nilang bitbitin ho ngayon. Ano ho? Good morning. Labing apat na minuto na kabitbahay. Makalipas po ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Si Mama ang chuper. Pakikalabit lang. Tutulog-tulog. Antok-antok sa manibela. Diglagado ho yan, no? tumas ang aksidente, imos ako na tayo. Pagka maluwag ang kalye, diyan mas terrible yung aksidente, mas grabe, ano ho? Minsan pagka bumper to bumper, gas lang. Ang maluwag, ah, wala kang kasamayan, diyan mas matindi ang aksidente. Kaya ingat po ho, ingat at pakiusap lang ho, bawal ang tulong sa malibela, bawal ang pikon sa kalsada.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Mga detalye ng balita, niulat po ng Philippine Statistics Authority ang pagtaas inventory ng bigas sa bansa nitong buwan po naman ng Hunyo. Ayon sa PSA, abot po sa tinatayang 2.51 milyong metric tonelada ang kabuong rice stocks ng inventory sa bansa as of July 1 ng taong kasalukuyan. Mas mataas ito ng 6.8% kumpara naman at 2.35 milyong metric tonelada ng bigas o rice stocks inventory noong June 2026. Paman, mas mababa ito ng 10.1% kumpara naman sa natilanak pa rin panahon kung nakalipas sa taon. Sa kabuang rice stocks inventory ngayong Hulyo, 47.7% ay nasa commercial sector, 39% sa households, 13.3% po naman sa NFA depositories.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay matagumpay na naisagawa naman ng Philippine Air Force at ng Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management ng cloud seeding operation sa bahagi po ng Magat Dam dyan sa Isabela. At ay sa ulat po ng Air Force, bukod sa nakapag-ambag ang cloud seeding operation sa pagpataas po ng level ng tubig sa naturang dam, ay naibisan din po naman ang pagkatuyot ng mga lupang sakahan malapit ito. So ngayon, nabubuwal naman yung mga sakahan natin. Buwal na buwal ho sila! Bunsol na bunsol! Hindi ho na mga pagulang naranasan natin eh. Dibirin mo, 22 lugar, a probinsya, oh, na lewal ang pasok dahil po sa bangyong yan. Kapatid na matagal dahil na rin pong tuyot ang mga lupain malapit sa dam. Hindi ho tuyot ngayon yan. Tumusukaw sa tubig ngayon yan. Na rin po sa epekto ng El Nino phenomenon na siya nakaka-epekto sa kabuhay ng mga magsasaka po naman sa nasabing mga lugar. Katuwang ng Air Force at Bureau of Soils at Bureau of Soils and Water Management ang National Irrigation Administration. Ay, good morning sa management. Sa pangungunan ni Engineer Edgar Lien and the rest of the gang ngayon. At Magat River Integrated Irrigation System.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, tambay po lamang sa mga bumper to bumper report. Manggagaling sa labas, manggagaling ko sa lalawigan, ho. Inulit natin sa mga nasa labas at sa mga lansangan. Ingat po tayo pare-pareho. Basa ang kalim, may malalakas sa pagbuhos ng ulan. Metro Manila Mano sa labas po at karating lalawigan. Samantala, mag-aapil lang Department of Agriculture sa Mugita po naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Korte Suprema. Ay, good morning kay Sir Nace Breguera. Sir Nace, kamusta nga dyan sa, ano, sa car? Siyang OIC ngayon doon. At same time, siyempre yun ang spokesman, ho. Agnay po sa ano nitong desisyon na itiklarang unconstitutional ang vessel monitoring regulation. Ayon sa BIFAR, magsasampay ito ng motion for reconsideration sa Korte Suprema bang hilingin na muling repasuhin ang kapangyarihan ng BIFAR bilang special na ahensya na may kakayang ipatupad ang mandato po naman ng Fisheries Code of 1998. Tampok sa usapin na ayon po naman sa Fisheries Code, ang isang commercial fishing license ay isang premiyo at hindi isang karapatan na dapat isailalim po naman sa state rules at mga regulasyon. Kompyansa rin po naman si Agriculture Secretary Kiko Chu Laurel Jr. Ay, good morning, Seng. Nababalik na rin ng Korte Suprema ang nauna nitong desisyon at muling payagan ng vessel monitoring system na isang epektibong paraan para mamonitor po naman ng illegal at unregulated fishing. Oo nga naman, eh, sino magbamonitor no, kung walang ahensyang magsasagawa, di ba? E di lalo tayo nagka-legit-legit, lalo na problema yung ating mga mangingisda naman, e di kawawa pag gaganoon.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: Ay halos 5,000 barangay, may nanganganibong sa landslide at pagbahadal sa bagyong Maymay at Habagan. Kabayan pa ng lindol, di ba? Pagka may lindol, tapos basa yung lupa, inag-absorb ng napakaraming tubig, lalong malambot. Lalong nanganganib sa bagho, yung mga gusaling hindi matitibay ang pundasyon. Maraming problema. Pinunan muna natin ang mga detalye ng balitang ito, si Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: In a letter ng Department of Environment, Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau ang mga lokal na pamahalaan sa patuloy pa rin banta ng landslide, flash floods at pag-agos ng debris dulot ng bagyong Maymay at ng habagat. Sa inilabas itong pinakabagong abiso, tinukoy ang nasa higit 8,300 barangay sa 8 rehiyon na nasa panganib ng landslide at pagbaha batay sa geohazard maps at 72-hour rainfall forecast ng PAGASA. Kabilang sa may pinakamaraming barangay na posibleng maapektuhan ang Ilocos Region at pati na ang Central Luzon. Samantala, nasa higit 1,000 barangay din dito sa Metro Manila ang nakikitang nanganib sa matinding pagbaha. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
4: Maraming salamat, Meran Bastasa. Oras atin sa Radyo Pilipinas, buong kapulawahan. 20 minuto na kapitbahay maglipas ang 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ay samantala, tingnan natin ito, pagbabantay sa mga rutang ginagamit sa smuggling sa bansa. Naigding pa ng PNP. Hindi pinaigting, tuloy-tuloy na sinasagawa yung pagpapaigting. May command man o wala. Ah, ganun yun eh. Sabihin natin ang mga detalye ng balita sa J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mahigpit na tinututukan ng Philippine National Police ang kanilang kampanya kontra smuggling ngayon din sa iba pang anyo ng pananabutahe sa ekonomiya. Ito matapos masamsam ng polisyan sa mutsaring postlit na peking produkto nitong buwan ng Hulyo na nagkakahalaga na kabuuan 638 milyong piso. Kasabay nito, pinapulihan ni PNP Chief Police General Jose Merencio Narcates Jr. ang lahat ng pulis na kasama sa operasyon na nagresulta sa pagkakaresto ng 656 ng mga sospek. Giit pa ng PNP Chief, malaking dagok sa mga sindikato ang idinulot ng nasabing operasyon, lalo't napeperwisyo nito ang mga lehitimong negosyo, nagpapababa sa kita ng pamahalaan at naglalagay sa peligro sa mga consumer. Dahil dito, sinabi ni Narcates na hindi nila tatantanan ang pagbuwag sa mga organisadong grupo na nasa likod ng smuggling, sabay panawagan sa publiko na huwag mag-atubiling iulat sa kanila ang mga ganitong klase ng aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Pitala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.

0: partikular sa mga nakapila para sa ayuda sa Sarangani Island. Kukuha ka ng ayuda pagkatapos melindol. Klaseng pakiramdam yun, di ba? Takot! Tsunami alert! Opisyal na inanunsyo ng PBOX na walang banta ng tsunami naman sa mansa dulot po walang pagyanig. At ayos sa paunang ulat ng Office of Civil Defense at Lokal Pamahalaan, walang maitalang malubang pinsala sa mga ari-arian. Kaswerte naman kayo pamahan, tuloy ang pagsubayba sa mga posibleng aftershocks. Sunog naganap sa Makati City, ho? Kung hindi sunog, bari lang. May ina, pupunta lang sa dadalo ng birthday sa party ng anak. Citizen, babaro sa Makati.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ako tayo sa Dagupan. Airing operation sa mga irrigation facilities sa Pangasinan. Mabilis na sinagawa ng NIA. Ayun, gagawin ng NIA. Dapat sana all nationwide. Ngayon po natin ang kwento ng balita na katutok si Ricky Casibit, Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, report. Hindi nagpatinag sa patuloy na nararanasang masamang lagay ng panahon ang National Irrigation Administration o NIA Region 1 upang makapagsagawa ng clearing operation sa mga irrigation facilities sa Pangasinan. Sa agarang pagkilos ng ahensya sa pamamagitan ng Pangasinan Irrigation Management Office o IMO, inalis ng mga kawani ang mga natumbang puno na ipong putik at iba pang sagabal na nakakaapekto sa mga kalsada at pasilidad ng irigasyon. Ayon sa NIA, layunin ng isinagong operasyon na matiyak ang tuloy-tuloy na pagganan ng mga irrigation facility. Mahalaga ang agarang pagtugon upang maiwasan ang mas matagal na pagkaantala sa paggamit ng mga pasilidad, lalo na sa gitna ng nararanasang masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Wiki Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Good morning sa mga taga-Dagupan. Walang pasok, kasiladong klase trabaho. Sir po yan, ha? Inanunsyo na. Sa mga nasa linya gobyerno, kamusta raw? Okay, yung tropical storm Maymay at habagat dahil po sa kadahilanan yan. Signal number 1, kasalukuyan nakataas ang signal number 1 sa lalaming bahagi po ng Pangasinan, kabilang ang Dagupan. Saan po yung malalakas sa hangin at pag-ulan? Ang makilan lamang ay nakararasan ng pagbaha sa ilang kalsada dyan sa lungsod tulad po ng Mayumbo, Tuwa at Tapuak. At pahayo po ng pamahalaan na manatiling ligtas ay bayan na opisyal na pahinan ng Dagupan City Government po naman. O baliban doon, alawang magkasunod na mahinang lindol ang naitala sa karagatan malapit sa Bulinaw, Pangasinan. Maray meron pong magnitude 3.4, 5.23 ang hapon, inundan po ng magnitude 1.4 na aftershocks ng alas 7.13 pong agabi ang naitalang pinsala. Karanas naman ay ilang bahagi ng probinsya ng mga pansamantalang pagkawala ng kuryente dahil sa naka-schedule na maintenance noong Hunyo 30 hanggang Hulyo 6. Dukuban, dako tayo ng Sampuanga. Bahagi ng bigas sa Sampuanga del Norte, sinimulan na. May detali po dyan, siyempre si Boyan Ralamar, Radyo Pilipinas, Sampuanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Nagsimula na ang pamamahagi ng bigas sa ilalim ng LGSF Falgo Rice Project para sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa iba't ibang bayan at lungsod ng Zamboanga del Norte. Ayon sa Office of the Provincial Social Welfare and Development Office, isinasagawa ang distribusyon simula alas 9 ng umaga sa mga itinakdang lugar. Noong ika-4 ng Agosto, ipinamahagi na ang bigas sa mga benepisyaryo mula sa Rizal Manukan at Jose Dalman. Habang kahapon, ipinagpatuloy ang pamamahagi sa mga bayan ng Katipunan at Rojas. Nakatakda namang isagawa ang distribusyon sa ika-10 ng Agosto sa bayan ng Shayan at Sindangan at sa ika-11 ng Agosto ay sa Dipolog City. Patuloy na pinapaalalahanan ng PSWDO ang mga kwalipikadong benepisyaryo na dumalo sa kanilang itinakdang petsa at lugar ng pamamahagi at magdala ng valid government-issued ID upang maging maayos, mabilis at organisado ang proseso ng pagtanggap ng bigas. Layunin ng programang ito na maihatid ang tulong sa mga karapat-dapat na benepisyaryo at matiyak na maayos ang pamamahagi ng bigas sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Iboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Bless Iboyan ng Zamboanga. O dyan sa Zamboanga ho. Nagdeklara ho ng dengue epidemic sa Zamboanga City matapos sumabot mo naman sa 1,241 kaso. Nakita ng malawak na hawaan sa ibang komunidad. Nagkaroon din po ng pagkasunog, aralan, 3.8 ang halaga. Yung Talong Sakay Elementary School, wala naman nasaktan. Salamat po naman. Good morning, Zamboanga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.

0: maganda mga benepisaryo sa Gimara sa katanggapan ng bigas sa ilalim po ng bawat bayan makikinabang program. Idetalyo naman dyan si Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Nakatanggap ng 10 kilong well-milled rice ang 1,800 beneficiaries mula sa bayan ng Jordan Guimaras sa paglulunsad ng rice distribution project sa ilalim ng Sabagong Pilipinas sa bawat bayan makikinabang program ng pamahalaan. Kabilang sa mga tumanggap ng ayuda ang mga senior citizen, persons with disabilities, solo parents at mga mahirap na pamilya na natukoy ng lokal na pamahalaan sa koordinasyon ng Municipal Social Welfare and Development Office at mga barangay. Layo ng programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapalakas ang food security at matiyak na makarating ang tulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Ayon kay Governor Maria Lucille Nava, makakatulong ang pamamahagi ng bigas upang mabawasan ang pasanin ng mga benepisyaryo habang patuloy silang bumabangon mula sa mga habong pang-ekonomiya. Bahagi rin ito ng pagpapatupad ng Kabataan First 2.0 agenda ng pamahalaang panlalawigan na nagsusulong ng inklusibo at people-centered na pamamahala. Ang programa ay pinatutupad ng lokal na pamahalaan ng Guimaras sa pakikipagtulungan sa tanggapan ni Congressman JC Rama Nava bilang suporta sa layunin ng gobyerno nasyonal na mapalawak at mapalakas ang seguridad sa pagkain sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Maraming salamat, Paul Tarosa, Iloilo. Diyan sa Iloilo, nagpatawag po ng online ng mga pagpupulong ang Iloilo City Emergency Operations Center. Ho, ang mga response cluster, layon po yan. Handa mga rescue team para sa mantalang bahat pagguhon ng lupa dahil sa mga pinalakas sa bagat at sa mga namumuhong bagyo. Masang-masa, Iloilo City Braces for Enhanced Habagat. Pantala, port import policy, pinapasuri. Asa kamara ba to? Maputektahan ang hagraiser sa Oriental Mindoro. Aminatin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok naman si May Formaran, Radyo Pilipinas, Lucena.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Naghain sina Oriental Mindoro 1st District Representative Arnan Panaligan at 2nd District Representative Alfonso Umari Jr. ng House Resolution No. 1191 na humihiling sa House Committee on Agriculture and Food na magsagawa ng masusing pagripaso sa kasalukuyang polisiya ng bansa hinggil sa importasyon ng karne ng baboy. Ayon sa pabatid ng Oriental Mindoro PIO, layunin ng inihaing resolusyon na suriin kung papaano na apektuhan ng pork importation ang kabuhayan ng mga lokal na hog raisers, ang presyo at supply ng baboy at ang pangkalahatang food security ng bansa. Ayon sa mga mambabatas, mahalagang makahanap ng balanse sa pagitan ng pagprotekta sa lokal na industriya ng pagbababoy, lalo na sa Oriental Mindoro, at ang pagtitiyak na nananatiling sapat at abot-kaya ang supply ng pagkain para sa mga pamilyang Pilipino. Sa ilalim ng panukalang resolusyon, inaasahan na iimbitahan sa pagdinig ang mga kinatuan ng DA, Bureau of Animal Industry, DTI, Tariff Commission, mga samahan ng hog raisers, consumer groups at iba pang stakeholders para makapagbigay ng kanilang rekomendasyon. Inaasahang magsisilbing batayan ang mga susunod na polisiya at posibleng batas ang resulta ng pag-aaral para mapalakas ang industriya ng hog raising habang pinapangalagaan ang kapakanan ng mga mamimili. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: Agrikultura, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Lucena. Lucena, makararanas mo ng maulap na kalangitan, kalat-kalat na pagulan at mga kulog pagidlat. Ho. Kaya pinapaalalahanan po ang mga residente, mag-ingat! Mga biglang busang ulan na maaaring magdulot po ng localized flooding o ba sa mga mabababang lugar dyan sa Lucena. Gandang maga. Morning, morning, Lucena.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
0: Babalikan pa rin po natin ang mga tutok balita natin sa ibang bahagi ng bansa. May kinag-ugnayan. Agrikultura, siyempre, pagtanggap pa rin po natin ng report. Kugnayan pa rin po sa sama ng panahong naranasan po natin sa buong bansa sa ngayon. Pabalik po kami. Sandali po lamang. Ilan muna mahalagang paalala. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto.
14: Serbisyo,
13: tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas, 34 na minuto na kapitbahay makalipas. Ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Ay nakataas, ulitin lang natin ho. Nakataas po sa signal number 2 sa malaking bahagi ng Hilagang Luzon. Ito po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur at bahagi po ng La Union, Pangasinan, Apayaw, Abra, Kalinga, Mountain Province, Benguet at Cagayan. Ngayong araw po yan dahil sa tropical storms na si Maymay, international name po niya ni Kujira. Kujira. Dahil dito pinalawig at pinutupad mo no sale policy. Dati na no sale policy. Malawak ang suspensyon sa transportasyon pandagat lang mga pangunahing rehiyon. Ano ho? Selasyon sa status ng mga pantalan sa mga seaports, Zambales, Aurora at Cagayan. Na pong sinuspinde ng Philippine Coast Guard ang biyahe ng lahat ng mga uri ng sakyang pandagat. Po sa Zambales, Aurora, Cagayan District. Ilang po ang Batanes at Isabela dahil sa mapangalib na alon at lakas po ng hangin. Nanatiling sarado naman o limitado ang biyahe naman sa mga pantalan. Sako po ng signal number 1 at number 2. Pinapayuhan po ang lahat ng motorbangkal at maliliit na sakyang pandagat na huwag mo nang papalaot. Inuulit natin. Suspensyon sa trabaho at kasi walang pasok. Metro Manila, 22 probinsya. Opisyal na pong sinuspindihan ng Palasyo ng Malacanang ang klase at sasalat po naman antas sa trabaho at antas. Trabaho po naman sa mga tanggapan ng gobyerno sa buong Metro Manila.
6: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Samantala, NIA Ilocos Region National Irrigation Administration. Good morning sa mga nakatutok dyan. Nagsagawa ng inspeksyon sa Baco Balit Dam makalipas na manalasa ang bagyong si Luis. Detalyo naman si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas sa iyo.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nagsagawa ng inspeksyon ang pamunuan ng National Irrigation Administration Region 1 kasama mga field personnel sa head gate ng Bakit-Bakit Dam sa bayan ng Rosales, Pangasinan sa gitna ng matinding pag-ulan na dulot ng bagyong Luis at ng hanging habagat. Layunin na naturang aksyon na suriin ang pangkalahatang kalagayan ng mga estruktura at ang bilis ng daloy ng tubig habang patuloy ang pagbuhos ng ulan sa lalawigan ng Pangasinan. Isinagawa ang maagap na pag-inspeksyon upang agad na matukoy at matugunan ang anumang posibleng pinsala o suliranin sa pasilidad makaiwas sa mas malalang epekto ng sakuna at matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga kalapit na komunidad na umaasa sa dam. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat na dyan sa Tayog Pangasinan na Tropical Cyclone Wind Single No. 1. Tama pong silang ang bahagi ng Pangasinan, kabilang po dyan ang Tayog. Ano ho? Kaya patuloy mararanas sa ang bayan po ng mahina, katamtaman, ngayon sa kumisang malakas sa pagulan dahil sa bagyo at habagat. Kaya pinapayuhan, residente sa mababang lugar, mag-ingat sa banta po ng pagbaha. Ayos sa, okay, suspindi ito ba klase ron? Aha. Mag-ingat din po sa papapanawagan dyan sa gobyerno ng Tayog sa basang maniniwala sa fake news.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo.
0: Samantala, PCG Pangasinan, Philippine Coast Guard ho yun. Nagpatubad na ng no-sale policy sa dahil sa bagyong si Maymay. Yan ay binabanggit natin kanina. May natin ang mga detalye ng balita si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas sa Tayog.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Mahigpit na pinaaalalahanan ng Philippine Coast Guard Station Pangasinan na ang mga pasahero, mangingisda at iba pang nasa baybaying lugar na iwasan ng lahat ng sea at weather-related activities habang umiiral ang masamang panahon dulot ng Tropical Storm Maymay. Ayon sa Sea Travel Advisory na nilabas ngayong Agosto 5, hindi pinahihintulutang maglayag ang mga sasakyan pang dagat kung nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal sa kanilang port of origin, daraanan o destinasyon, maliban kung hihinto lamang upang humanap ng masisilungan. Batay sa aviso, nakataas ang TCWS No. 2 sa mga bayan ng Anda, Bolinao at Bani, habang TCWS No. 1 naman umiiral sa nalalabing bahagi ng Pangasinan. Hinihikayat din ng Coast Guard lahat na may-ari ng sasakyan pandagat, watercraft at mga mangingisda na mag-ingat at huwag munang magsagawa ng mga aktibidad sa dagat upang maiwasan ang anumang maritime incident. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Kaya yung bagyong Tropical Storm Maymay, nagnamataan po yan sa vicinity ng Bantay, Ilocos Sur. Tapos yung maglandfall kanina yan, as Luzon ng madaling araw, ay maximum sustained winds sa 65 km per hour malapit to sa sentro. Umabot naman sa 110 km per hour ang bugso ng hangin. Gumagalaw ito, pabalik po ng silangan northeastward. Bilis po na 10 km per hour. Nakataas ang Tropical Cyclone 1 wind signal number 2 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at ilang bahagi po naman ng La Union. Ingat-ingat tayong lahat, oh! Meron tayong bagyo! At yan ating mga kaugnaya, meron tayong mga kasama ngayon mula po sa tanggapan ng Bureau of Soil and Water Management.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Good morning kay Ma'am Corazon Ditaro, Engineer 2, Agro Hydrology and Rain Simulation Section. Water Resources Management Division ng Bureau of Soils and Water Management. Sa ilanin pa rin po naman ng Department of Agriculture. Pag-usapan ho natin sa cloud seeding na yan. Magandang umaga. Good morning po. Good morning, Ma'am Corazon Ditaro. Magandang umaga. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usapang Agrikultura. Si Kahir po. Magandang umaga, Madam Corazon.
16: Good morning po, Kahiro, at sa ating pong mga tagapakinig ng ating pong usapang agrikultura.
0: Oh, ma'am. Oh, ma'am. I'm saying, ma'am, parang malungkot ka kasi wala, kasi maulan na, no? Gandang maga, ma'am. Ano? Kamusta, ma'am, dyan sa lugar nyo ngayon? Maulan ba? Nasaan ka bang lugar ngayon?
16: Andito lang po sa Quezon City.
0: Okay. Kamusta po? Ano po itong mga latest ng sa inyo dyan sa Bureau of Soil? Mukhang katuwang kayo. Kasama ang DA, ang NIA. Ito po sa cloud seeding at mukhang kasama nyo pa rin po ang Air Force dito. Ikwentuhan nyo nga po kami, mukhang malaking tulong ito sa agriculture sector na agrikultura sa mga dam na medyo nanganganib. Pero ngayon talagang buluwak ho yung tubig eh. Nabubulunan ho yung mga dam ngayon kasi nga sa malalakas sa pag-ulan. Kamusta po yung mga latest monitoring natin sa mga latest activity dyan?
16: Yes po, sa kasalukuyan po, meron po tayong sinasagawa na cloud seeding operation sa Magat Dam Watershed and agricultural areas po sa Region 2. And dahil nga po meron po tayong sama ng panahon at andyan po si Bagyong Maymay, naka-temporary suspend naman po ito at wala pong lipad dahil po meron pong natural rains at nagpapasalamat tayo na may natatanggap po ngayon na mga natural na ulan yung atin pong mga dams at makakabawi po sila.
0: Oh. Hey, ito para maabatan natin at malabanan yung matinding tagtuyot. Epekto nito, yung El Nino, no? Kaya kayo nagkaroon po ng mga serye ng cloud seeding operations. So sa ngayon, pansamantala, tigil muna ito dahil sa ganito yung ating kondisyon ng panahon.
16: Wala, ito, sorry, automatic din po yun kapag mayroong bagyo, low pressure area. Hindi po pinapayagan din ng ating Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAF na lumipad dahil nga po ay light aircraft po yung gamit natin sa pag cloud seeding doon sa may magat area. Kaya kapag umigi na po at wala na po yung sama ng palahon o yung bagyo, patuloy pa rin po na magsasagawa ng cloud seeding operation doon po sa magat dahil kailangan pa rin po na karagdagan pa pong pagpapaulan. Sa kasalukuyan po, ang level nila ay nasa 166.31 as of August 5, 2026.
0: So, medyo malayo pa po ito doon sa 162.90 lang eh. Yung mga nagpataas dito, unang-una, yung mga artificial na ulan, ngayon talagang genuine na ulan po ito eh. Meron ba kayong monitor kung gaano kataas sa ngayon? Gaano ba yung nadagdag doon sa mga dam natin? Iba pa?
16: Yes po. Ito po ngayong data natin na August 5 ng Magat Dam level 166.31 nung nagsimula po tayo ng ating cloud seeding operation. Yung kanya pong level noong July 26 ay nasa 161.15 meters lamang po.
0: Oh, at tama ho ba na naglaan po ang ating pamahalaan ng 30 flying hours para po sa kampanyang yan na aabot po hanggang Setyembre 2026? Tama ho ba hanggang Setyembre yan?
16: Yes po, yung ating po mga allocated na oras dito po sa Magat Dam operation, cloud seeding operation ay 30 hours. And then hanggang mag-stretch po ng September 30, 2026 yung operation. Kasama po dyan yung mga in-between, may mga suspension na mag-occur. Gaya po nito, mahaba-habang mga araw din po na nakasuspend tayo. Kaya allowance lang po iyon nung operation hanggang sa maubos po yung nakalaang oras.
0: Okay. Maliban doon sa 30 flying hours na yan, sinasabing meron daw hong karagdagang 3.5 na milyong pisong pondo. Inihahanda kung sakasakaling kailanganin pa napahabain ang operasyon. Sa ngayon, magkano po bang ginugugol at magkano bang gastusin natin, ano logistics natin dito pag may ganyang klase ng operasyon?
16: Yung kasalukuyang budget po sa Magat Dam ay 2.5 million lamang po ito noong wala pa po tayong fuel crisis. Pero nagtaas na rin po ang rate ng atin pong mga service provider dahil nga po tumaas din po yung presyo ng ating aviation gas na ginagamit po sa paglipad. So medyo may increase po tayo ng budget requirement para po sa, let's say, 30-hour operation. Isa pinaka-lowest bidders po natin, meron pong 3.5 million na quotation na base po sa ating mga market scoping.
0: Oh, ano ba ginagawa ito, Ma'am Corazon? Ano ho? Gamat gumagamit kayo ng teknolohiya, hindi basta-basta nagpapakawala po ng asin, makabago, mga sentipikong modelo at datos mula sa PAGASA. Ano ito ginagawa? Meron bang representative ang BSMW, ang DA, ang NIA, paglipad po ng Air Force? May mga kasamang ganun ba?
16: Yung cloud seeding operation po natin ay ito po yung artificial natin na kumbaga po ay pinipilit nating mahinog yung isang uri ng ulap, yung seedable cloud. Gumagamit tayo ng seeding agent. Ito po ay vacuum dried salt or NaCl siya at 1% moisture. So, nire-release po natin yan o dinidispense doon po sa targeted po na ulap. Ang kadalasan po ng mga ulap, ito po yung mga towering cumulus cloud. Ibig sabihin, meron po itong mga vertical growth or scientific or sa science term, cumulus congestus po ito. upang mapabilis po natin yung pagbuo ng malalaking raindrops. May tinatawag po tayong process na collision coalescence. Ibig sabihin, magbubunggo-bunggo po yung mga cloud droplets. So, kailangan po natin talaga ng cloud condensation nuclei para mapabilis po na lumaki po yung raindrop. At iyon ay tiyak na magdudulot po ng ulan doon sa target po natin na cloud seeding area. It should be agricultural or yung rice areas, corn or sugarcane, and then sa watershed po.
0: Paano yan, Ma'am Corazon? Mahirap ba? Kung minsan, alam naman natin, pagka malakas ang hangin, may wasang kasamang gumagalaw ho yung mga ulap eh. Mahirap ba pagka ganun, bawa na isabog na ho yung asin, tapos biglang galaw ho ng ulap dahil sa hangin? Ka-target, eh, ano ba? Nawawala ba sa target? Nawawala ba sa posisyon? Paano yung ganun?
16: Yung ating pong target, especially po kapag watershed area po ni Magat or let's say ng other dams, meron po tayong mga operational decision process. Meron pong pitong hakbang na ginagawa yung ating team. Kasama po doon yung ating pagsusuri ng yung synoptic scale assessment kung favorable po ba na may moisture doon sa ating area. Then yung ating pong mga instability indicator, hinahanap po natin yon. Meron po tayong mga threshold na talagang magiging favorable po na successful yung ating cloud seeding operation. And then ginagamit din natin po yung satellite imagery assessment para po talagang targeted doon, pasok po doon sa watershed and then sa mga rice area, dahil po meron po tayong mapping yung ating pong ginagamit na talaga targeted yung ating result sa area. Then yung ating pong pag-asa radar, ginagamit din po natin yung kanilang reflectivity para ma-determine natin yung ating itisid na mga ulap and then sa resulting values. And then talagang kinoconsider din natin po yung aircraft safety para po yun sa ating team on board na maging safe din silang makabalik. And then yun po yung mga marami pong mga parameters, kasama din po doon yung ating pong upper air wind speed and direction. And normal lang din po yun na sa isang area po na sinisid natin ay talagang nagmo-move din naturally yung ating mga cloud formation.
0: Ma'am Corazon, na may tatanong lang ako. Halimbawa, kasama ako doon sa aeroplano, sa airport, sinabog ko ng 5:50 ng madaling araw. 5:50! Gano'ng katagal ang inaasa pag ulan? Pag sinabog, pinasabog ko ito ng 5:50, ulan ng ilang minuto?
16: Yung atin pong reaction, ibig sabihin po yung result ay 30 minutes to 1 hour ay magkakaroon po siya ng immediate result. But then again po, yung kailangan natin laging unawain, iba-iba po araw-araw ang magiging result. Depende po yun sa available po natin na si double cloud na
0: matanong ko lang, asin ang ginagamit ho natin. Anong klaseng asin? Imported na asin ba yan? Local na asin ba yan? Ano ba yan? Kulay pink na asin ba yan? Ano bang klaseng asin ang ginagamit ho yan? Yan ba imported, local?
16: Ano yan naman ito, sir? Food grade naman po ito. Vacuum dried na salt. Yan po ang requirement salt natin chlorine doon sa ating procurement ay 1%, less than 1% moisture content.
0: Gano'ng karami? Kasi mukhang tama ba, sako-sako? Kada pagpapasabog ng asin sa taas, 15 hanggang 25 sako ng asin ang isinasabog?
16: Yes po, tama po kayo doon, sir. Minimum of 15 bags and maximum of 25 bags po yung load po ng ating aircraft. Kasi depende sa laki, meron pong maliit lang yung capacity. So, yun yung 15. Kapag manageable po, yun 25 bags po.
0: 25 bags. At 25 bags na yan, nasa magkano inaabot nun? Hindi pa kasama yung freight cost?
16: Yung atin pong, sir, total budget na nabanggit ko kanina ay complete package na po yun. Hiring of the civilian aircraft, pilot and crew, and the allowances. And then yung atin pong seeding agent, naka-isang contract na po yun.
0: Okay. Mga tanong na pumapasok, Ma'am Corazon, ang sabi rin meron bang mga hakbang, anong mga procedure ang sinasagawa? Halimbawa, magre-request ng cloud seeding sa isang probinsya, Pwede ba yun? Pwede ba yun? Paano gagawin?
16: Yes po, sir. Mostly po ng ating mga requesting party ay mga PLGUs, yung ating mga local government. Ini-endorse po yun ng ating mga DARFOs. So, meron pong tatlong process yan. Meron po tayong pre-implementation or yung pre-cloud seeding operation. So, magkakaroon po tayo ng assessment and then kapag feasible po yung cloud seeding operation, magkakaroon po tayo ng procurement of ito pong ating package para dito po sa aircraft, pilot, and crew, and seeding agent. Then, hingi din po tayo, magsisik po tayo ng airspace clearance mula po sa Civil Aviation Authority of the Philippines and coordination with our active partner deployment of our experts from the Philippine Air Force.
0: Ma'am Corazon, may mga tanong lang dito pumapasok. Ano? Sabi, bakit daw hindi pwedeng gawin ang cloud seeding araw-araw? Hindi rin pwedeng gawin kahit saan yan. Dapat may tamang kondisyon ng panahon. Dapat yung makakapal na ulap, yung mga cumulus clouds ang kinakailangan. Dapat walang humigmig, walang humidity, at walang malalakas sa hangin, di ba? Kasi masasayang lang, matutunaw lang yung asin.
16: Yes po, sir. May mga kinoconsider po tayo bago magkaroon tayo ng pag-take off ng eroplano. Kinoconsider natin yung lahat para po meron po tayong tinatawag na value for money kasi nag-i-invest po tayo ng taxpayers' money po ito.
0: Ma'am, paano sinusubaybayan ng BSWM ang mga tagumpay ng ulan na yan?
16: Meron po tayong mga katuwang na mga cloud seeding partners on the ground. Nagkakaroon tayo ng orientation bago magsimula. They support those video captures that we have. And then we have also the rain gauges along or within the watershed po.
0: Sabi din may tanong pa rito. Ano daw ho naaapektuhan ng cloud seeding ang supply ng kuryente mula sa mga hydroelectric dam?
16: Actually po, nakakatulong naman na po ngayon yung inflow na meron po dito sa ating dam.
0: Meron pang isa rin eh, ano pa daw bang alternatibong solusyon ng BSWM maliban sa cloud seeding, kaya po ng shallow tube wells? Ano yun?
16: Yes po, meron po tayo. Ang cloud seeding po ay short-term solution. Ang long-term solution talaga po ay mga pagsasagawa pa ng mga malalaking dams, mga other alternative sources ng ating irrigation, kasama po yung mga solar-powered irrigation project, shallow tube wells, ayun.
0: Nako, ma'am, salamat po sa mga input, sa mga impormasyon binahagi niyo sa amin. So ngayon, bagyo, maulan, mahangin, muna ng cloud seeding, makakatipid tayo ng malaki. Ma'am, marami pong salamat. Siguro, huli na lang, mensahe ninyo.
16: Yes po. Nais ko pong magpasalamat muna sa tulong ng Office of the Department of National Defense, ang ating pong Armed Forces of the Philippines, kasama po yung Philippine Air Force, ang ating Philippine Army, Office of the Civil Defense, the Civil Aviation Authority of the Philippines, UST Pag-asa, NIA, DARFOs, and PLGUs, ang Water, ours, and then our team in the Magat Dam.
0: Maraming salamat at regards na lang sa ating bagong director po dyan sa Bureau of Soil. Ano? Solano ba? Tama ba? Maraming salamat.
16: Ma'am Denise Solano. Sige.
0: Yes, ma'am. Denise Solano. Ayun, good morning kay Ma'am Denise. Good po kay Ma'am. Maraming po salamat. Ma'am, balikan muna yung Zumba mo. Tsaka yung exercise at breakfast mo. Okay, Ma'am. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Salamat po. Ingat po kayo. Thank you.
17: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Angan talaga, cumulus clouds, makakapal na ulap, ano ho. Ano ko yung ulap eh, biglang pagdating mo, tumakbo mabilis. Tumakas. Ay, maraming salamat muli sa Bureau of Soil Water Management. Thank you sa inyong pagtutuko dyan. Ay, tindin na kay Director Gina Pinilo, ho. Ay, thank you. Salamat sa mga nakasama natin. Walang pasok, ho. Metro Manila, mga gobyerno. Ahan. 22 mga lugar pa rin, ha. Walang pasok ngayon. Sa ngalan po nila, Roger, Jomari, Rolly, Alvin, Mike, Marian. Kapanin po natin sila, Sinda, Nida, Susan, Gemmard. Kapanin po sila, Sam, Marisol, Julius, Camille, Rona. Sa ngalan po rin po ni Julius Gonzalez, Christopher Tirambulo. Kayong magka-cloud seeding. Ito, Ilustre Robregado, nag-iiwan. Magbagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, ho. Po isang paraiso. Minsan pa, po tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag po tayong magpalinlang.
18: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan.
19: Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
20: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
23: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
22: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
24: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
22: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
25: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
22: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
24: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Tropical Storm Maymay naglandfall na sa bahagi ng Ilocos Sur. Bagyong may international name na Dolphin, patuloy pa rin binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
0: Headlines.
3: Malacanang, sinuspinde ang pasok sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan at klase sa lahat ng antas sa Metro Manila at 22 lalawigan sa Luzon ngayong araw dahil sa banta ng bagyo.
0: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development, tuloy-tuloy ang produksyon ng relief supplies sa gitna ng panlalansa ng habagat at bagyong Maymay.
0: Headlines.
3: Pilipinas nakapagtala ng pinakamataas na ani ng palay para sa 2nd quarter ng taon.
0: Headlines.
3: Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tinaas ang pondo ng National Food Authority para sa pagbili ng palay sa mga lokal na magsasaka.
0: Headlines.
3: House Prosecutor na si Attorney Lorna Capunan giniit na dapat pa rin sumailalim sa Commission on Audit ang confidential funds taliwas sa argumento ng kampo ni Vice President Sara Duterte.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Huwebes, August 6, 2026. Muli sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide, ang inyo pong tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Naglandfall ng Tropical Storm Maymay sa bayan ng Magsingal, Ilocos Sur. Ayon sa PAGASA, taglay ng bagyo ang lakas ng hanging abot sa 65 kilometers kada oras malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 110 kilometers kada oras. Kumikilos ito pasilangan sa bilis na 10 kilometro kada oras. Inaasahang hihina ang bagyong Maymay at magiging tropical depression ngayong umaga habang tumatawid sa kalupaan. Posible rin na itong tuluyang maging low pressure area pagsapit ng hapon o gabi dahil sa epekto ng kabundukan sa Luzon. Nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, malaking bahagi ng La Union, ilang lugar sa Pangasinan, Abra at bahagi ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Benguet at Cagayan.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Sa ilalim naman ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 ang nalalabing bahagi ng La Union, Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Benguet, gayon din ang Ifugao, ang Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Mainland Cagayan at ilang bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, Tarlac at Zambales. Patuloy na pinapayuhan ng PAGASA ang publiko na sa posibleng malalakas na hangin, matinding pagulan, pagbaha, pagguho ng lupa at mapanganib na kondisyon sa karagatan sa mga lugar na maapektuhan ng bagyo. Samantala, patuloy na rin binabantayan ng PAGASA ang bagyo na may international name na Dolphin. Kasalukuyan itong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Pinapayuhan naman ang publiko na manatiling alerto, sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan at mga disaster response agencies at makinig sa mga susunod na weather bulletin ng PAGASA para sa pinakahuling impormasyon tungkol sa bagyong Maymay.
0: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Pasok sa trabaho at paaralan sa lahat ng antas sa Metro Manila at iba pang lugar sa bansa. Sinuspinde ng Malacanang ngayong araw dahil sa patuloy na sama ng panahon. Mula sa Malacanang, Darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
5: Magpasok ang mga kawinin ng pamahalaan at mga mag-aaral at all levels sa NCR at ilan lugar sa bansa ngayong araw, August 6, bunsod ng patuloy na malalakas na pag-ulan, dulot na tropical storm, maymay at nanghabagat. Ang suspensyon sa trabaho ng mga nasa gobyerno at pasok sa paaralan ay ginawa ng Malacañang sa pamamagitan ng paglalabas ng Memorandum Circular No. 122 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto. Bukod sa Metro Manila, isaklaw ng inilabas na Memo Circular para sa suspensyon ng mga lalawigan ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Kalakip naman sa memo circular na pinapahintulutan ng mga nasa lokal na pamahalaan na magdeklara ng kanselasyon sa pasok, sa trabaho at paaralan habang ipinapaubaya na naman sa management ng mga nasa pribadong sektor ang pagpapasya kung magpapatuba din ng suspensyon. Sa kabilang dako ay magiging tuloy-tuloy naman ang operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng mahalagang serbisyong pangkalusugan, pagtugon sa sakuna at iba pang mahalagang serbisyo. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit 200 pamilyang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center sa San Fernando City, La Union dahil sa banta ng pinagsamang epekto ng bagyong maymay at ng habagat. Nagsagawa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng monitoring at assessment sa mga evacuation center upang alamin ang kalagayan ng mga lumikas at matiyak na natutugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Sa Pangasinan, nagsagawa rin ang inspection ng DSWD sa evacuation center sa barangay Dakap Sur, Bani. Kasabay nito, patuloy naman na nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya upang mapabilis ang paghatid ng relief supplies sa mga pamilyang naapekto ng kalamidad alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa DSWD, patuloy na binabantayan ang kalagayan ng mga evacuation center upang matiyak ang kaligtasan, maayos na pamamahagi at sapat na serbisyo para sa lahat ng pamilyang pansamantalang naninirahan dito.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development, tuloy-tuloy ang produksyon ng relief supplies sa gitna ng panlalansa ng habagat at bagyong maymay. Darito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Walang tigil ngayon ang repacking operations ng family food packs ng Department of Social Welfare and Development sa mga disaster resource centers nito bilang bahagi pa rin ng response efforts sa epekto ng habagat at ng bagyong maymay. Sa paumuna ng mga tuuhan ng DSWD, katuwang ang mga volunteers ay patuloy ang produksyon ng food packs para matiyak na sapat ang relief supplies na maaaring agad ipadala sa mga komunidad na maapektuhan ng kalamidad. Sa ngayon ay may nakapagposisyon ng higit 5 milyong family food packs na pinakamalaking national stockpile ng DSWD. Bukod dito, meron ding higit 300,000 ready-to-eat food boxes at 200,000 non-food items na naka-imbak sa mga warehouse ng ahensya sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naka-alerto na rin ang disaster response teams ng DSWD para agad makapagbigay ng augmentation support sa mga field office at LGU kung kinakailangan. Patuloy na mapinapayuhan ng publiko na sumaybay ng mga weather advisory at sundin ang abiso ng kanilang mga lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bustasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Presidential Communications Office, pinag-iingat ang publiko sa gitna ng patuloy na nararanasang sama ng panahon dulot ng Tropical Storm Maymay. Nagbabalik si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Paalala ang Presidential Communications Office sa publiko na iobserba ang kaukulang pag-iingat sa harap ng nararanasang sungit ng panahon dulot ng Tropical Storm Maymay. Sa Facebook post ng PCO, pinapag-iingat nito lalo na ang mga nasa pinaka-apektadong lugar na ramdam ang hagupit ng bagyo. Paayon ng PCO, mag-ingat sa malalakas na hangin at matitinding pag-ulan na dulot ng bagyo at ng southwest monsoon o habagat. Kahapon ay nagdeklara ng suspensyon ng Malacañang sa pasok sa pamahalaan at klase sa lahat ng antas ng alas 3 ng hapon dahil sa tuloy-tuloy na heavy rainfall. Bukod sa National Capital Region, idineklara rin ang suspensyon sa klase at pasok sa government offices sa Abra, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan at Zambales. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagbabala ang United Nations World Food Program o WFP na maaring madagdagan ng halos 49 million na kataong makakaranas ng matinding kakulangan sa pagkain pagsapit ng 2027. Ito'y dahil sa inaasahang paglakas ng El Nino. Ayon sa WFP, inaasahang lumala ang food insecurity sa 45 bansa saka nakasalukuyan ng naharap sa kagutuman. Posibleng mula o posibleng tumaas ang bilang ng mga apektado mula 225 million hanggang 274 million na katao. Sinabi ni WFP Acting Executive Director Carl Scowl, nang matinding pagbaha, tagtuyot at mataas na temperatura ay maaring magpalala sa sitwasyon ng mga komunidad na dati namang mahina ang supply ng pagkain. Inaasahang mararamdaman ang pinakamalaking epekto ng El Nino mula Setyembre hanggang Disyembre ngayong taon. Maaring magpatuloy naman ang pinsala nito sa mga ani at supply ng pagkain hanggang sa buong 2027, partikular sa Africa, Central America at ilang bahagi ng Asia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakapagdala ang Pilipinas ng pinakamataas na ani ng palay para sa ikalawang quarter ng taon matapos umabot sa 4.63 million metric tons ang produksyon mula Abril hanggang Hunyo. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na mahalagang mataas na ani para sa inaasahang epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan. Batay naman sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas ng 5.7% ang produksyon ng palay kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Naitala rin ang pinakamalawak na inaning sakahan na umabot sa mayigit sa 1 milyong hektarya. Ayon sa kalihim, nakatulong ang pansamantalang suspension ng pag-angkat ng bigas noong nakaraang anihan upang mapabuti ang presyo sa merkado at mabigyan ng mas malaking kita ang mga lokal na magsasaka. Inaasahan naman ang pamahalaan na makakatulong ito sa pagpapalakas ng rice buffer stock ng National Food Authority at sa paghahanda sa mga hamong maaring idulot ng El Nino sa nalalabing bahagi ng taon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpasya ang Department of Agriculture na ipagpapatuloy ang pag-angkat ng bigas ngayong taon bilang paghanda sa inaasahang epekto ng El Nino na maaring makaapekto sa produksyon ng palay at supply ng bigas sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mas mahalagang matiyak ang sapat na buffer stock ng bigas kaysa pansamantalang suspindihin ang importasyon, lalo na anya, at inaasang mararamdaman ang epekto ng El Nino sa huling bahagi ng taon. Tinatayaan ng Department of Agriculture na maaaring bumaba ng hanggang 750,000 metric tons ang produksyon ng palay dahil sa tagtuyot. Sa kasalukuyan, umabot na sa 3.3 billion metric tons ang naangkat na bigas hanggang Agosto at Tres. Kasabay nito, inatasa naman ang National Food Authority na paigdingin ang pagbili ng palay mula sa mga lokal na magsasaka upang mapanatili ang kanilang kita at mahikayat silang ipagpatuloy ang pagtatanim sa kabila ng banta ng El Nino.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inaas ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pondo ng National Food Authority o NFA para sa pagbili ng palay. Ito'y bilang suporta sa mga magsasakat sa pagpapatatag ng supply ng bigas sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., tinaas ito sa 14 billion pesos ngayong taon mula sa 9 billion pesos noong 2025. Sinabi pa ng kalihim na target ng NFA na makabili ng 500,000 metriko tonelada ng palay ngayong wet season. Tinakda rin ang minimum buying price sa 21 pesos kada kilo para sa basang palay at 25 pesos hanggang 27 pesos kada kilo para naman sa tuyong palay. Kasabay nito, pinalawak din ng DA ang pagpapatupad ng programang Benteng Bigas. Meron na sa pamamagitan ng kadiwa ng Pangulo. Ito'y upang mas maraming benepisyaryo ang makabili ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo mula sa inventaryo ng NFA. Samantala, sinabi rin ni Tio Laurel na nakatakda siya makipagpulong sa mga rice millers upang pag-usapan ang patas na sistema ng pagpepresyo ng bigas sa buong supply chain.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy na suporta sa vulnerable sector bunsod ng Middle East crisis, pinatitiyak ng Malacañang. Narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinagsisiguro ng Malacañang sa Department of Social Welfare and Development na naaabot ng uplift assistance ang lahat ng nangangailangang sektor. Kabilang na dito ang mga magsasaka, mangingisda, mga manggagawa sa transportasyon at konstruksyon at iba pang empleyado na mababa ang kita. Payag ito ng Executive Secretary Ralph Recto sa gitna ng mga ginagawang hakbang ng gobyerno upang mapababa ang epekto ng Middle East crisis sa Pilipinas. Kung matatandaan, una nang ipinangako ng administrasyon na susuportahan ang mga pinakaapektado ng pandaigdigang hamon sa ekonomiya, lalo na mga naapektuhan mula sa sektor ng transportasyon at agrikultura. Una na rito, inanunsyo ng Malacañang na simula August 15, nasa 12 peso per liter na ang fuel discount para sa mga chopper ng jeep at UV Express. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
8: Kaalamang ASEAN.
7: Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans, ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Defense Secretary Gibo Chadoro biyahing Australia para sa ikatlong Philippines-Australia Defense Ministers Meeting.

0: infrastructure development at matatag na people-to-people ties. Isa sa gawa ang pagpupulong kasabay ng nagpapatuloy na exercise Speech Block 2026 kung saan kapwa sasaksihan ng dalawang opisyal na pagsasanay sa pagitan ng Royal Australian Air Force na siyang host at ang Philippine Air Force. Ito ang ikalawang pagkakataon na lumahok ang Air Force sa naturang pagsasanay na kinabibilangan ng 160 tauhan at 4 na FA-50 fighter aircraft ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagpasalamat ang House Prosecution Panel sa Korte Suprema matapos nitong ibasurang mga petisyong umihiling na ipatigil o ideklarang walang bisa ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na pinakikita ng desisyon na naayon sa batas ang sinasagawang hakbang ng Kamara kaugnay ng reklamong impeachment. Dagdag pa ni Ridon, mahalagang may pagpatuloy ang proseso upang matiyak na may patutupad ang mga tinakdang probisyon ng konstitusyon at mapangalagaan ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan.
3: Yung pong basic logic nito, petition po nila, they're questioning the proceedings at the House, including the decision to transmit to the Senate. No? And therefore sana, ang gusto nila, pagka nabasura yung House, mababasura din po itong proseso rito. Hindi na po yun mangyayari dahil binasura na po yung petition. Ang sabi ng Korte Suprema, the petition is moot and it is dismissed.
2: Si House Prosecutor Terry Ridon,
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Ginit naman ni House Prosecutor Attorney Lorna Capuna na dapat pa rin sumailalim sa audit ng Commission on Audit o COA ang confidential funds taliwas sa sinasabing argumento ng kampo ng depensa. Ayon kay Capuna, hindi nangangahulugang exempted na sa pagsusuri at pagbusisi ang isang pondo dahil lamang ito ay classified bilang confidential funds. Binigyan din pa niya na ang pag-aproba ng Pangulo sa paglalaan ng pondo ay hindi nag-aalis sa obligasyong magsumite ng wastong accounting at ipaliwanag kung paano ito ginastos. Ipinunto pa ng prosecution na ang lahat ng pondong nagmumula sa kaban ng bayan ay nararapat lamang na sumailalim sa kabuuang audit at may malinaw na pananagutan sa publiko.
4: Confidential funds, kaya kailangan confidential rin ang information kung saan ginastos yan. Ay, mali po yun. Ang ibig sabihin, ng confidential funds, hindi ka na accountable, no? At sinasabi nga nila, grinant siya ng president, no? This was granted by the president to the office of the vice president. At ang hindi naman ibig sabihin na porke nasa grant yan, no? Nasa budget yan, or nasa, hindi na mag-account. All the more na mag-account ka. Kasi talagang by that nature, alam mo na hindi naman pera mo yan, na galing yan sa budget, mag-account ka. So, it is wrong to say confidential and therefore hindi na kailangan malaman ng publiko kung saan ginamit ang funds na to.
2: Si House Prosecutor Attorney Lorna Capunan,
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Senado, na nawagang alisin ang temporary restraining order o TRO sa 85 pesos na aumento sa minimum wage sa National Capital Region. Maya-maya po ang balitang iatid sa atin ni Nympha Asuncion,
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Value-added tax sa systems laws, maaring alisin ng hindi na kailangan ng bagong batas. Narito naman ang report ni Kathleen Forbes,
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Ihinit ng dating bayan ng Napartilis, Representative ni Ricol Menares na walang batas na tahas ang nagpapataw na value-added tax o VAT sa system laws charge sa singil sa kuryente. Sa pagdinig ng House Committee on Energy, sinabi ni Colmenares na ang pagpapataw ng VAT sa systems laws ay nakabatay lamang sa memorandum ng Bureau of Internal Revenue at resolusyon ng ERC at hindi sa isang batas, dahil dito naniniwala siyang maaari itong amyendahan o tuluyang alisin sa pamamagitan ng executive action na hindi na kinakailangan magpasa ng bagong batas. Samantala, sinabi naman ni Energy Undersecretary Felix William Fuente Bella na isa ito sa mga low-hanging fruit o pinakamadaling hakbang upang agad na mapagaan ang gastos ng mga consumers sa kuryente. Anya, nakikipagpunong na ang DOE sa ERC at BIR upang pag-aralan ang pag-alis ng naturang buwis alinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Bunso nito hinikayat naman ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ang Kongreso na ang pinakamabilis na hakbang na maaaring gawin upang mabawasan nga itong bayarin sa

0: kliyente na mga mamamayan ay aagarang pag-alis sa EVAT sa system laws. Para sa Bagong Pilipinas, Katim Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Senado, nanawag ang alisin ng Temporary Restraining Order o TRO sa 86 pesos na aumento sa minimum wage sa National Capital Region. Darito ng report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Pinagtibay ng Senado ang isang resolusyon na nagpapahayag ng sense of the Senate at nananawag ang agarang ibasura ang Temporary Restraining Order o TRO na nagpahinto sa pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sa arawang minimum wage sa National Capital Region o NCR. Sa sponsorship speech para sa Senate Resolution 577, sinabi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na ihiraganan ng Senado ang pasya ng hukuman pero umaapila itong agad na alisin ang TRO para maipatupad na ang wage increase. Pinahayag naman ni Senate Committee on Labor Chairman Senator Jovel Villanueva na tungkulin ng Senado na ipagtanggol ang kapakanan ng milyong-milyong manggagawang direktang naapektuhan ng pagkaantala ng dagdag sahod. Para naman kay Senator Rafi Tulfo, pinaihina ng TRO ang evidence-based tripartite wage setting system ng bansa at lalong nagpapahirap sa mga manggagawang hirap ng matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sinabi naman ni Senator Christopher Bongo na walang saysay ang pagkakaklasipikan sa Pilipinas bilang upper middle income economy kung patuloy namang nahihirapan ang karaniwang Pilipino sa manaas na presyo ng mga bilihin. Binigyan din naman ni Senador Loren Legarda na hindi naghihintay ang gastusin ng manggagawang Pinoy at bawat araw na naaantala ang wage increase ay lalo lang napipilit ang mangutang o magbawas ng gastusin ang mga manggagawa. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Binangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 5th pulong ng Private Sector Advisory Council o PSAC Education and Job Sector Group sa Malacanang. Sentro ng pagpupulong ang pagpapalawak ng pagsasanay sa Artificial Intelligence o AI at Digital Skills upang maihandang mas maraming Pilipino sa mga pangangailangan ng makabagong industriya. Ang mga programang naglalayong palawakin ng oportunidad sa trabaho, pagnegosyo at pagpapaunlad ng kakayahan ng mga manggagawa. Binigyan din sa pulong ang mas matibay na ugnayan ng pamahalaan, pribadong sektor at mga institusyong pang-edukasyon upang matugunan ang hindi pagtugma ng karanasan ng mga manggagawa at ng mga pangangailangan ng industriya. Ayon sa administrasyon, layunin ng mga inisyatibong ito na ihanda ang mas maraming Pilipino sa mga trabaho, mapalakas ang innovation at competencies ng bansa at makalikha ng mas maraming oportunidad sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mas palalakasin pang serbisyo ng The Haven for Women sa Alabang, Montiluba City sa tulong ng pamahalaan. Ang nasabing haven ay nagsisilbing lugar para sa mga kababaihan at mga batang nangangailangan ng suporta at kalinga. Kapag ganap nang makumpleto ang proyekto para rito, magsisilbi itong sentro ng pangangalaga at rehabilitasyon para sa mga kababaihan. Gayun din ang mga batang nangangailangan ng suporta sa kanilang mental health.
4: Masaya ako dito kasi I feel safer than before and I know na I'm healing. Even though na hindi ko siya talagang nararamdaman, hindi ko napapansin. Pero yung hindi na ako naiiyak masyado, akala ko hanggang din na lang ako. Kasi before, nagmamadali ako. Kasi nga, feeling ko nahuli na po ako since nag-stop po ako 4-5 years sa pag-aaral.
2: Ang tinig ng isa sa mga natulungan sa The Haven for Women.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, pinasimulan ang pagtatayo ng kauna-unahang Women and Children's Crisis Center sa Pilipinas sa The Haven for Women compound sa Alabang, Montiluba City. Layunin ng proyekto na magbigay ng mas malawak na psychiatric at psychosocial services lalo na sa mga nasa vulnerable sectors. Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas accessible ang dekalidad ng serbisyong pangkalusugang pangkaisipan. Kaakibat din ng proyekto ang pagpapatupad ng Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act o ang Republic Act No. 12080. Nakasad dito ang kautusang pagtatatag ng mental health centers sa mga pampublikong paaralan, paglalagay ng guidance counselors at regular na counseling para sa mga mag-aaral. Inaasahang matatapos naman ang pasilidad sa 2027.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
2: Ugnayan, kalakalan at diplomasya ng mga Pilipino sa buong mundo, sentro sa pagdiriwang ng buwan ng kasaysayan ngayong Agosto. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
5: Kapusan ng buruksan ng bansa ang pagdiriwang ng buwan ng kasaysayan ngayong Agosto sa pangunguna ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas o NHCP na nakasentro sa temang hinubog ng bayan, dinuyan ng alon. Kinikilala nito ang katubigan at mga alon bilang tulay ng pakikipag-ugnayan, kalakalan at diplomasya ng mga Pilipino sa buong mundo, habang ipinagdiriwang din ang kontribusyon at kwento ng ating diaspora o mga kababayan nasa ibayong dagat. Nilalayo ng NHCP na mas mapalapit ang mga kabataan sa ating nakaraan sa pamamagitan ng paggamit ng digital media, mga interactive art at makabagong paraan ng pagkukwento. Narito ang pahayag ni Joseph Alec Heradilla, Historic Sites Development Officer 2 ng Historic Sites and Education Division mula sa National Historical Commission of the Philippines.
6: Sineselebrate po natin, ang focus natin ngayong 2026 ay history po related sa ating pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, pakikipag-ugnayan ng mga Pilipino sa ibang lahi, at yung mga Pilipinong naninirahan sa ibang bahagi ng mundo maliban sa Pilipinas. Kaya po ito yung napiniling tema ng History Month kasi kinikilala po nito yung katotohanan na ang Pilipinas po ay isang kapuluan.
5: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
2: Balita naman sa ibayong dagat, Taiwan, pinalalakas ang kahandaan sa depensa sa pamamagitan ng malawakang pagsasanay militar. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! Report!
7: Inilunsad ng Taiwan ang pinakamalawak nitong Hong Kong military exercises upang masubok ang kahandaan ng sandatahang lakas at ang kakayahan ng mga opisyal na gumawa ng agarang desisyon sa panahon ng digmaan. Ayon sa mga opisyal, bahagi ng pagsasanay ang pagharap sa mga simulated missile attacks, pagkasira ng komunikasyon at iba pang hindi inaasang sitwasyon na maaaring maranasan sakaling magkaroon ng aktwal na labanan. Kabilang sa mga bagong hakbang sa War Games, ang pansamantalang limitasyon sa internet, mas malayang pagpapasya ng mga field commander at paggamit ng mga pamamaraang hango sa militar ng Estados Unidos upang mapahusay ang koordinasyon. Layunin din itong subukan ang kakayahan ng pamahalaan at mga sibilyan na mapanatili ang mahalagang serbisyo sa gitna ng posibleng krisis o pag-atake. Isinagawa ang War Games habang nagpapatuloy ang pagtaas ng pressure mula sa China na patuloy na nagsasagawa ng mga military activity malapit sa Taiwan. Iginit din ang pamahalaan ng Taipei na ang naturang pagsasanay ay para sa depensa at pagpapanatili ng seguridad ng isla habang nananatili ang mataas na antas ng pagbabantay sa rehiyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide!
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: National BMX rider Patrick Koo makakaharap ang kanyang mga karibal sa Idaraos na Asian BMX Racing Championship sa Malaysia na magsisimula ngayong araw. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
8: Bilang pag-aanda sa kanyang kampanya sa 2026 Asian Games, pepedal para sa bayan si Patrick Koo. Sa pagsisimula ng 2026 Asian BMX Racing Championships, nagaganapin sa Nilal Arena sa Negeri Sembilan sa Malaysia. Inaasahan ang tapatan ng husay at galing ni Naku at ang kanyang mga expected na karibal sa Asian Games galing sa mga BMX cyclists sa Thailand, Japan at China. Kasama rin ni Koo ang kanyang teammate na si Nino Edai at head coach na si Frederick Farr. Katagalan torneo hanggang Sabado. Reigning bronze medalist si Koo sa nagdaang Asian Games noong 2023 sa Hangzhou, China. At tatangkayin niyang malampasan ito sa 2026 Aichi Nagoya Games. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po mga kaibigan natin balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Mga hinaing lang mga kabataan, nararapat lamang na madinig para sa kanilang ikabubuti. Ayon sa alkalde ng Batac City, Ilocos Norte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Durilag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Ronnie.
11: Karapatan ng mga kabataan na marinig ang kanilang hinaing, magabayan at maibigay ang oportunidad na umunlad at magtagumpay. Ito ang mensahe ni Batac City Mayor Margit Chua sa ginanap na Youth Forum upang malaman ang mga isyo sa maagang pagbubuntis at epekto sa kalusugan, mental health at ibang mga topiko. Ayon sa alkalde, hindi nararapat na matakot na magsalita ang mga kabataan o ilahad ang mga nararamdaman sa mga itinalagang magre-resolba sa mga problema sa loob ng paaralan, sa pamilya at sa komunidad. Ani Chua, dapat nasabihin sa mga magulang at mga guro kung may mga nalalaman pang problema ng kapwa kabataan upang maiwasang may mangyaring iba sa kanila. Maalalang ipresenta ng Provincial Department of Health Office ang mga datos ng maagang pagbubuntis kung saan itinuturing itong nakakaalarma sa mga kabataan. Kaya't hiling ng opisina ang mas malakas na pagpapatupad ng mga hakbang ng Provincial Government, Department of Education at ibang mga ahensya ng pamahalaan upang mapigilang tumaas ang kaso ng teenage pregnancy. Para sa Bagong Pilipinas, Randy Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mahigit sa 100 individual sa Pangasinan nilikas dahil sa masamang panahon. Mga ahensya ng pamahalaan agad na nagpaabot ng suporta sa mga evacuees. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Ricky.
12: Sinailalim sa preemptive evacuation ang 37 pamilya o kabuang 110 individual sa Alamino City at bayan ng Bani, Pangasinan dahil sa nagpapatuloy na masamang lagay ng panahon. Ang datos ay ibinahagi ni Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Operations and Training Head Vincent Chu sa panayam noong hapon ng 5 ng Agosto 2026. Ayon kay Chu, nananatiling nakaalimutan inalerto ang mga response cluster ng lalawigan at ang mga miyembrong ahensya ng PDRRMC upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Samantala, agad ding nagkaloob ng kinakailangang tulong ang Alamino City Social Welfare and Development Office o ang CSWDO sa mga residenteng pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center sa lungsod. Noon na rin nagsagawa ang Pangasin PDRRMO ng relief operation sa isang bahagi ng bayan ng Bani bilang bahagi ng response at early recovery efforts para sa mga residenteng naapektuhan ng masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupansit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: DSWD Regional Field Office 1, may sapat na pondo at ang mga food at non-food items na nakandang ipamahagi sa mga epektado ng bagyo at habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo, La Union. Narito ang report ni Antoinette Lingsit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Antoinette.
13: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development Regional Field Office 1 na may sapat na food at non-food items na naka-imbak sa mga regional at satellite warehouses sa Rehiyon 1 na nakahandang ipamahagi sa mga lokal na pamahalang apektado ng bagyo at habagat. Kaugnay nito ay nagsagawa ang ahensya ng inventory ng mga food at non-food items kung saan mahigit sa 143,000 na FNFIs ang nakahandang maipamahagi sa mga apektado ng kalamidad at iba pang emergency situations. Magugunitang nagsagawa ang DSWD Regional Field Office 1 ng operational briefing kasama ang mga incident management teams mula sa mga probinsya sa Rehiyon 1 para mapaigting ang monitoring, koordinasyon at kahandaan sa epekto ng bagyo upang matiyak ang mas mabilis at organisadong pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Bagong school buildings itatayo sa Baras, Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito ang balitang atid ni Juris De La Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Juris.
14: Inaasahang masisimula na sa mga susunod na buwan ang pagpapatayo ng mga bagong school buildings na nagkakahalaga ng halos 30 million pesos sa bayan ng Baras, Catanduanes matapos ang paglagda sa Memorandum of Agreement sa pagitan ng Local Government Unit of Baras at ng DepEd Central Office. Bahagi ang proyekto ng Basic Education Facilities Program ng DepEd na naglalayong matugunan ang kakulangan sa mga silid-aralan at mapahusay ang mga pasilidad sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Ayon kay Baras Mayor Paulo Teves, personal niyang inihain kay DepEd Secretary Sani Anggara ang kahilingan para sa naturang proyekto upang mapalawak ang kapasidad ng mga paaralan at mapabuti ang kalidad ng learning facilities sa kanilang bayan. Saklaw ng proyekto ang pagtatayo ng 2-story, 4-classroom building sa Muning Elementary School at Salvacion Elementary School, isang kindergarten classroom sa Karagumihan Elementary School at isa pang classroom din sa Makotal Elementary School na may kabuuang 10 classrooms. Kaugnay nito, nagpaabot ng lubos na pasasalamat si Mayor Teves kay Secretary Anggara at sa DepEd sa pag-aproba ng proyekto. Anya, malaking hakbang ito upang matiyak na magkakaroon ng mas ligtas, sapat at mas maayos na mga pasilidad sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa Baras. Para sa Bagong Pilipinas, Juris De La Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 3,000 pesos na cash assistance para sa mga estudyante ng public schools sa Puerto Princesa. Posibleng matanggap na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Darito report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Lizelle.
15: Posibleng matanggap na sa lalong madaling panahon na ilang mga mag-aaral sa lungsod ng Puerto Princesa ang 3,000 cash assistance na nasa ilalim ng Ordinance Number 1282 o ang Student Assistance Program na lokal na pamahalaan. Nilinaw ng pamunuan ng lungsod na ang pagpapalabas ng SAP ay hindi sinasagawa kada paaralan kundi kada section. Nangangahulugan nito na sa oras na makumpleto ng isang section ng lahat ng kinakailangan dokumento at requirements, maaari na itong isumite ng paaralan sa pamahalang lungsod para sa agarang proseso. Agad na ipoproseso umano ng LGU ang 3,000 allowance para ma-download ang pondo sa account ng mga kwalipikadong estudyante. Samantala, base sa nabanggit na ordinansa, kabilang sa mga makatatanggap ng cash assistance ay ang mga estudyante mula kindergarten hanggang grade 12 na nag-aaral result sa mga pampublikong paaralan na saklaw ng DepEd Puerto Princesa. Base sa inisyal na plano ay pamamahagi ng libreng school supplies, sapatos at uniforme ang nakasaad sa ordinansa, subalit mas praktikal ang cash na lamang base sa nakapagkasundoan ng sanggunian panlungsod at ng mga magulang ng syudad. Humigit kumulang 72,000 mga mag-aaral naman sa lungsod ang inaasang makikinabang sa naturang programa. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon o sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
20: from PBS,
21: Presidential Broadcast Service
20: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito naman ang mga updates mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Halos 2,000 benepisyaryo sa Guimaras nakatanggap ng bigas sa ilalim ng Bawat Bayan Makikinabang Program ng Pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo City. Narito ang report ni Janelle Baclay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Janelle.
24: Nakatanggap ng 10 kilong well-milled rice ang 1,800 beneficiaries mula sa bayan ng Jordan, Guimaras. Sa paglulunsad ng Rice Distribution Project sa ilalim sa Bagong Pilipinas, Bawat Bayan Makikinabang Program ng Pamahalaan. Kabilang sa mga tumanggap ng ayuda, mga senior citizens, persons with disabilities, solo parents at mga mahirap na pamilya na natukoy ng lokal na pamahalaan sa koordinasyon ng Municipal Social Welfare and Development Office. Layunin ng programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapalakas ang food security at matiyak na makakarating ang tulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Ayon kay Guimaras Governor Maria Lucille Nava, makakatulong ang pamamahagi ng bigas o pamabawasan ang pasanin ng mga benepisyaryo habang patuloy silang bumabangon mula sa mga hamon ng pang-ekonomiya. Bahagi rin ito ng pagpatupad ng Kabataan First 2.0 Agenda ng Pamahalaan Panlalawigan na nagsusulong ng inklusibo at people-centered na pamamahala. Ang programa ay pinatutupad ng lokal na pamahalaan ng Guimaras sa pagkikapagtulungan nang tanggapan ni Congressman J.C. Roman Nava bilang suporta sa layunin ng gobyerno nasyonal na mapalawak at mapalakas ang seguridad sa pagkain sa ilalim ng Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga magsasaka sa Southern Leyte, sumailalim sa training ng DTI sa production at post-harvest handling ng kakao. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito report ni Aljon Malot.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
2: Aljon.
25: Nagsagawa ang Department of Trade and Industry o DTI sa pamamagitan ng Rapid Growth Project ng Capacity Building sa Cacao Production and Post-Harving Handling sa Colimargo Integrated Farm sa Hinulangan, Southern Leyte. Inilunsad ang pagsasanay sa pakikipagtulungan ng Nicjoy Integrated Farm at ng Office of the Municipal Agricultural Services sa dinaluhan ng 58 magsasaka na kasapi ng Kapa Amaka Irrigators Association at Hinunangan Cacao Farmers Association ang naturang pagsasanay. Tinalakay sa pagsasanay ang site selection quality planting materials, farm establishment, soil fertility management, pruning, rehabilitation, harvesting at bean greeding. Inaasahan na makakatulong ang naturang pagsasanay upang mapataas ang produktibidad ng mga sakahan. Madagdagan ang mapagkukunan ng kabuhayan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng cacao intercropping at maisulong ang paggamit ng climate resilient na mga pamamaraan sa pagsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Alzon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Ilang kabataang Dabawenyo bumisita sa City Government Center ng Davao para sa Linggo ng Kabataan 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito report ni Sheila Lee Sondra.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Sheila.
0: Patuloy ang pagliribot ng ilang mga kabataang Dabawenyo kasama ang Davao City Youth Development Office sa mga opisina at pasilidad ng City Government of Davao bilang bahagi ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan 2026. Ang selebrasyon ay alinsunod sa Republic Act 11768 na nagpapalakas sa sangguniang kabataan at nagtatakda ng taunang pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan upang higit na mahikayat ang aktibong partisipasyon nito sa lokal na pamahalaan. Ayon kay DCYDO Acting Division Chief Emmanuel Christmas, layunin ng mga aktibidad na ikayatin at bigyang inspirasyon ang mas maraming kabataan na makiisa sa mga programang inilulunsad ng lokal na pamahalaan. Nagsimula ang pagdiriwang no Agosto 3 sa opening ceremony na tampok ang simbolikong turnover ng tungkulin mula sa Junior Officials 2025 patungo sa Junior Officials Batch sa Waga Dalawangan 2026. Magtatapos ang Linggo ng Kabataan sa Agosto 12 sa SMX Convention Center sa SM Lanang Premier kung saan ay nakatakdang parangalan ang mga natatanging sangguniang kabataan council, youth leader at mga proyektong nagpamalas na malaking ambag sa pagpapaunlad ng kabataan sa lungsod. Hinimok naman ng DCYDO ang mga kabataang Dabawenyo na makiisa at lumahok sa mga natitirang aktibidad ng pagdiriwang. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizonda Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oplan Cure, itinatago pang matukoy at mapanagot ang bumaril sa isang pastor sa Agusan del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni Jocelyn Morano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Joy!
3: Police Regional Office 13, Regional Director nagpatawag ng isang high-level case conference upang iposige at palakasin panglalo ang mga pagsisikap sa isinasagawang investigasyon sa nangyaring pagbaril patay kay Pastor Balbino Andaya ng Rise in Christ Community Church. Nangyari ang insidente ng tambangan ang sinasakyang bihikulo ni Pastor Andaya sa Barangay Road sa Barangay Rizal sa bayan ng San Francisco habang ito'y bumibiyahe mula Barangay Del Monte, Talakugon, Agusan del Sur. Dalawa umano ang di pa nakikilalang suspect na sakay ng motor ang namaril makailang beses kaya't bumangga ang sinakyan ng pastor sa isang sari-sari store. Maliban kay Pastor Balbino Andaya na tinamaan ng maraming beses, sugatan naman ang kasama nitong si Avelino Valencia Kahandig, presidente ng Banwaon Manubo Talaandig Tribal Council, habang ligtas ang isa pang kasama ni si Ariel Palanog. Sa nasabing case conference, inaktibo ni Pol 13 Regional Director, Police Brigadier General Marshal Mariano Maestrado IV ang Oplan Cure at ipinag-uutos na marisulba ang kaso, palakasin ang inter-unit coordination at gamitin ng maayos lahat ng operational at intelligence resources upang matutukan ang kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayon niyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Huwebes, August 6, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang mail address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
7: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
6: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
8: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
6: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
9: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
6: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
8: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas pang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. Huwebes, Huwebes. August 6, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga dito sa Metro Manila. Umuulan-ulan, tapos sa Ambon, hihinang ulan, tapos uulan na naman, tapos lalakas ang ulan. O, ingat ang lahat ha. Dito po sa National Capital Region, deklarado pong walang pasok ang mga government offices at wala rin pasok ang mga mag-aaral, all levels, public and private schools. Ang hindi lang kasama dyan yung mga ahensya ng pamahalaan na nagkakaloob ng mga pangunahing serbisyo. Serbisyong pangkalusugan. Pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan sa panahon ng sakuna. Siyempre, kasama dyan ang nagbibigay ng mga tamang impormasyon. Sama-sama tayo until 8 a.m. ha, mga kaibigan. Teka muna, may abiso ang Metro Manila Development Authority. Suspendido po ang number coding ngayong araw na ito.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang detalye atin sa atin ni J-Mark Dagala. J-Mark.
7: Inanunsyo ng Metro Manila Development Authority o MMDA na suspendido ang pagpapatupad ng Expanded Vehicle Volume Reduction Scheme o mas kilala sa Number Coding Scheme ngayong araw. Ito ay ayon sa MMDA ay matapos na idiklara ng Malacanang na walang pasok ngayong araw sa mga paaralan ngayon din sa mga tanggapan ng pamahalaan. Bunsod ng masamang panahon, dara ng bagyong Maymay at ng habagat. Dahil ito pinapayo ng MMDA ang mga motorista na mag-ingat at planuhin maigi ang kanilang biyahe upang makaiwas sa anumang abala. Para sa Bagong Pilipinas, ay Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, J-Mark Dagala. Update yan, ha, mula sa MMDA. So, suspended ngayong araw na ito, itong UVVRP, Unified Vehicle Volume Reduction Program, or number coding, Webes. Dapat sana ngayon, ang mga off-limits muna sa mga kalye ay ang mga sasakyan ng ending ng plate number na 8 or 9. Pero dahil nga po suspended ang number coding, pwedeng bumiyahe ang mga sasakyan na yan dito po sa atin sa Metro Manila. Ang paalala pa rin, mga kaibigan, ingat. Lalo na yung mga nagmamaneho sa mga oras na ito, huwag masyadong mabilis, ha? Sabi nga nung mga nakakausap ko, takbong ano lang, takbong pogi, takbong gwapo lang. O, huwag masyadong paspasan, huwag masyadong mabilis, ha? Pagka ganyang madulas ang kalye, umuulan, at baka mayroon ding mga areas na maipunan ng tubig baha, pero madali namang nagsusubside. Yan, okay? O, gabay naman sa mga kalye sa Metro Manila, narito ang update mula sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Ihatid po sa atin, mga kaibigan, ni Rogent Mutok. Rogent, good morning!
8: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po na EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate traffic. Simula po dyan sa may Aurora Boulevard hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then masusundan ulit ang moderate traffic. Simula po dyan sa may Australia hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then moderate traffic din po tayo. Simula po dyan sa may Tramo hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang northbound naman po ng ating EDSA, moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Arnais Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then, masusundan ulit po ng moderate traffic. Simula po dyan sa may, hanggang dito na po yan sa may Pioneer, hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then, pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko, hanggang dito na rin po yan sa may Monumento area. Then, ang atin naman po, C5 southbound, moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pagpasok po ng Commonwealth Luzon, hanggang dito na rin po yan sa may, hanggang dito na rin po yan sa may tapat po ng PPST. Then, pagkalagpas po niyan, makakaranas po ulit tayo ng moderate traffic simula po dyan sa may Kalye Industriya hanggang dito na rin po yan sa may Green Meadows. Then moderate to heavy traffic na rin po tayo simula po dyan sa may Julio Vargas hanggang dito na rin po yan sa may Kalye Road. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate traffic simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Libis flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Bonifacio Avenue. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang Commonwealth Avenue naman po natin as of this time, maluwag pa naman po from dyan sa may Quirino Highway hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang natin sa mga motorista, wala po tayong number coding today. At saka po, ingat na lang din po sa ating pagmamaneho dahil ang ating kalsadaan ay maluwag at basa. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you, Rogent. Uy, wala na. Okay, Rogent Mutok. Andiyan ka pa, Rogent?
8: Yes, sir. Dito pa.
5: Okay. Dahil nga panay ang ulan, biglang lalakas, biglang hihina, lalakas ulit, mga ganun. Wala namang namomonitor pa ang MMDA na mga tubig baha. Wala naman.
8: Wala naman po, sir. Namomonitor lang po natin mga vehicular accident po. Kaya pinapayuhan natin yung mga ating mga motorista na mag-ingat po at dahan-dahan lang din po sa pagmamaneho.
5: Okay. Thank you so much, Rogent Mutok. Direkta po yan mula sa, good morning, mula sa MMDA Metro Base.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 14 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Alert level Bravo. Nakataas na po sa 14 na lalawigan dahil sa bagyong Maymay. Ang detalye po ng balitang yan, iatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mary!
9: Nasa ilalim ng Alert Level Bravo ang 14 na probinsya dahil sa epekto ng bagyong Maymay ayon yan sa DILG Central Office Disaster Information Coordinating Center o CODIX. Kabilang dito ang Abra, Apayao, Aurora, Benguet, Cagayan, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, La Union, Mountain Province, Nueva Vizcaya at ang Quirino. Ayon sa DILG, posibleng makaranas sa mga naturang lugar ng malalakas hanggang matitinding pag-ulan at hangin aabot sa 65 kilometers kada oras. Samantala, nasa ilalim naman ng Alert Level Alpha ang Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac at Zambales kung saan inaasahan ang katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan at hangin aabot sa 55 kilometers per hour. Una nang pinalalahanan ng DILG ang mga maapektuhang lokal na pamahalaan, agad i-activate ang kanilang OPLAN listo protocols. Kabilang dito ang pagtitiyak na operation at kumikilos ang kanilang emergency operation center, pagtatalaga ng mga posibleng evacuation centers at pagsisagawa ng preventive evacuation para sa mga naninirahan sa mga lugar na itinuturing na danger zones. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, Mary Ann Bastasa.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kilohertz. Sandali lang, ilan munang makapaalala.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Radyo Publiko Serbisyo Bayang Mahal News Nationwide
10: Balitang Pambansa
11: Sa ulo ng ating
10: pinakamalawang na pagbabalita
11: Ang Radyo ng Pilipinas
12: Radyo Pilipinas
11: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan
12: Ang Radyo ng Publiko
11: Radyo Publiko
12: Nag-uugnay ng pamahalaan
11: Sa sambayanan
12: Ay inyo ring mapapakinggan
11: Sa 104.3 FM Band
13: Magkaisa
14: Pagtulungan
13: Para sa pag-unlad ng ating bansa
12: Radyo Pilipinas
11: Radyo Publiko
12: Sa 104.3
11: The Capital
12: Ang ating mga programa at serbisyo Para sa mamamayang Pilipino.
11: Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM Band.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: And The Capital.
6: Ang boses ng Pangulo.
11: Sabay na maghahatid ng serbisyo
12: sa mamamayang
11: Pilipino.
12: In the new era of collaboration.
10: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Sa 104.3
12: The Capital.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mga kaibigan, handa po ang DSWD sa posibleng epekto. Ito nga, epekto na ng Tropical Storm Maymay. Nasang magdadala po ng matinding pag-ulan at magpapalakas pa sa habagat. Nandyan po tumatawid sa gawin ng Northern Luzon, sa Luzon mainland. At bilang po, bilang bahagi po ng mga paghahanda, may mga naka-preposition na mahigit naman sa 5 million family food packs at mahigit sa 350,000 na ready to eat o mga kahon ng ready to eat food. At meron ding almost 258,000 non-food items sa mga warehouse po ng DSWD. Yan po ay nasa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Nakaantabay din mga kaibigan ang DSWD para sa agarang pagpapadala sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng pagbaha at iba pang epekto ng masamang panahon. Batay po sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na binabantayan ng DSWD ang lagay ng panahon at mahigpit din na nakikipag-ugnayan sa mga kinaukulang ahensya at sa mga local government units para po matiyak ang maagap na pagtugon at ang mabilis na paghatid ng tulong sa mga pamilyang maaapektuhan.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
5: Good morning kay Jean Kyle Flores ng Barangay Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. O ingat-ingat kayo diyan, ha. Maulan din, ha, maulan. Okay. At sabi ni Jean Kyle Flores, good day Sir Alan. Wala po kaming pasok ngayon sa buong level public and private schools, including government offices dito sa Angeles City. Thank you, stay safe, and God bless. Sabi ni Jean Kyle Flores ng Angeles City, Pampanga. Oh, ito na. Update muna mga kaibigan tungkol sa bagyong Maymay. Narito ang Pag-asa Forecasting Center.
6: Radyo Pilipinas
5: Weather! Weather update, iatid sa atin ni John Manalo. John, good morning!
14: Magandang umaga po. Ganun din sa mga taga-subaybay natin dito sa Radyo Pilipinas. Kanina alas 2 ng madaling araw ay nag-landfall na po itong si Bagyong Maymay dito sa Masinggal, Ilocos Sur. At sa kasalukuyan, ito ay nasa vicinity ng San Juan, Ilocos Sur. At dahil nga dito kay Bagyong Maymay ay nakataas sa signal number 2 itong mga probinsya ng Ilocos Norte, northern central portions ng Ilocos Sur, western portion ng Apayao, Abra, western portion ng Caligam, western portion ng Mountain Province, signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Ilocos Sur, La Union, northern portion ng Pangasinan, natitirang bahagi ng Apayao, natitirang bahagi ng Caliga, natitirang bahagi ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, southern portion ng Babuyan Islands, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, and northern and central portions ng Aurora. Pagdating naman sa mga pag-ulan, patuloy pa rin na makakaranas yung mga kababayan natin sa Ilocos Region, ganoon din sa Cordillera Administrative Region ng mga pag-ulan. Kasama na din yung western section ng Central Luzon at ganoon din dito sa Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, and Occidental Mindoro. By the way, yung Metro Manila ay sa ating heavy rainfall warning ay nakataas pa rin sa yellow. At ang ibig sabihin nito ay makakaranas pa rin tayo ng mga pagbugso ng mga pag-ulan at naposibleng magdulot ng mga pagbaha. Samantala, habang nandito na sa kalupaan itong si Bagyong Maymay, unti-unti ay mas hinapa ito at posible na maging tropical storm, ngayon magiging tropical depression na lamang ito sa mga susunod na oras or within the day. At magpapatuloy pa rin naman yung impluensya ng habagat, kaya throughout the weekend ay patuloy na makakaranasan ng maulap na kalangitan at nandiyan yung chance ng mga pag-ulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon, kasama dito ang Metro Manila. At yan po yung ating update.

0: ganun dito sa pangyayari na ito ay itong medyo choppy po. Anyway,
1: sige po, sige po.
0: May bagyong dolphin po na nasa labas ng car.
1: Okay.
0: At ito po may mas malaking system kaya mayroon pong tendency na hilahin itong si dolphin. Ito pong si bagyong Maymay kaya medyo unusual po yung track nitong si Maymay.
1: Okay. At ngayon tumatawid siya dito sa Luzon landmass pero inaasahang hihina at lalo na kung nandiyan na sa gawin ng ano ng Sierra Madre Mountains. Kailan ito exit ng landmass ng Luzon? This afternoon, this evening, paano?
0: Posible po ito na mamayang gabi ay nasa labas na ito ng ating kalupaan.
1: Mm-mm. Mamayang gabi. Lalabas, yes, na, lalabas na ng lupa. And by that time, humina na posibleng tropical depression or
0: tama po.
1: Low pressure area.
0: Ang forecast lang ay magiging tropical depression ito. Paglabas naman ito, ay mas hina pa ito into low pressure area.
1: Mm-hmm. Okay. Sige, John Maralo, salamat na marami. Ingat-ingat. Ha? Thank you very much.
0: Maraming salamat din po at ingat po tayong lahat.
1: Si John Maralo, direkta po yan mula sa Pagasa Forecasting Center.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Kaninang madaling araw, mga kaibigan, nagkaroon po ng magnitude 6.3 na lindol. Kahapon, 6.4 naman. Makibalita nga tayo, mga kaibigan, diyan po sa Office of Civil Defense Davao Region. Makakausap natin si OCD Davao Region Director Ednar Dayanghirang. Sir, magandang umaga po.
3: Magandang umaga po sa lahat.
1: Yes, sir. Sir, ingin lang kami ng update August 6. Kanina, pasado alas 5 ng umaga, magnitude 6.3. Kahapon, August 5, a little after noon time, 6.4 ang magnitude naman ng lindol. Sir?
3: Yeah. Ang kahapon, agad-agad ang PIBOX nag-issue ng no tsunami alert.
1: Yes.
3: 12:34 ng tangha ng hapon nag-issue agad. Second, yung report ng PIBOX it's 13 kilometers depth then 30 plus kilometers ang layo. Third, ang mayor ng Balut Island Municipality of Sarangani Municipality
1: opo,
3: declared yung walang klase. Then pang-apat, as of last night and today, this morning,
1: yes,
3: wala pa namang report na impact or damages sa or casualty or physical infrastructure damages na reported sa opisina namin, sa Office of Civil Defense. No?
1: Opo.
3: So apparently, of course, panglima, more important, it is an aftershock. No? Aftershock siya nung 7.8 pa rin.
1: Aha,
3: so,
1: okay.
3: Hindi siya bagong lindol. So ngayon, monitoring pa rin kami. Baka may mga report from the outlying barangays na late na ang reporting. We would know that within this morning. But
1: yun,
3: as of last night, ang data natin, there was no report. Of course, nayanig ang mga tao. Natakot na naman.
1: Opo.
3: Kaya pabalik-balik ang earthquake sa Davao Occidental.
1: Okay. Yung pong pagyanig kanina around 5:45 ng umaga is also an aftershock of the magnitude 7 earthquake, sir.
3: Inantay ko pa yung official report ng PIBOX pero ako, I'm here in Davao City.
1: Opo.
3: Parang intensity 1 man lang ang dito. Masyadong mahina.
1: Hindi masyadong naramdaman ang pagyanig, sir. Ika nga.
3: Oh, kasi of course, depende yan sa lalim at layo ng epicenter. No?
1: Mm.
3: So, ito, parang normal na. normal na yung earthquake. Alam mo, 10 years ago, hindi ganito eh.
1: Okay.
3: Bihira ka lang magka-experience ng earthquake. Kaya kapag taka rin talaga, why is the earthquake keeps on coming?
1: Uh-huh.
3: No? Before, isang earthquake, isang taon. Parang ganun.
1: Mm-hmm.
3: So, ngayon, almost every week, merong earthquake. Pero ang explanation naman yan, because of the 7.8, pati
1: yes,
3: yung Manay earthquake, 7.8 dyan, nag-a-adjust pa yung ilalim ng lupa.
1: Mm-hmm.
3: Yung mga bata, yung mga subduction zone na sinasabi nila, nag-a-adjust pa. Siyempre, gumalaman.

0: daw kasi. So, yung frequency of earthquake is an, kaya nga tawag aftershock. No?
1: Yes.
0: It is an after result ng isang earthquake. So, wala namang sabi na mga maraming bagong earthquake. Ang lumalabas is maraming aftershocks ng previous earthquake. Ayun. So, explanation ng PBOX is nag-a-adjust pa yung mga bato sa ilalim ng lupa. Siyempre, nagalaw eh.
1: Apo.
0: Ganun. So, hopefully, walang mga damages tayo. Ganun
1: yes,
0: pa rin, just to inform you, ang problema namin dito, yung impact pa rin ng malakas na lindol sa 7.8 Sarangani province na earthquake because tinamaan ang Davao region, no? Particularly ang municipality of Sarangani and municipality of Jose Abad Santos. So yung ang hirap, alam mo, we already did the post disaster needs assessment. Ang initial amount is 12 billion pesos. Yung needed, the money needed para ibalik yung dating kasi yun ang principle of rehabilitation eh, big build back better, ibalik mo sa mas mahusay na kalagayan.
1: Opo.
0: But sa ngayon parang 12 billion ang halaga. Tapos maalala mo may shoreline kami 2024 yung tatlong probinsya ng Davao Oriental, Del Sur, de Oriental, Del Norte at Davao de Oro.
1: Opo.
0: Ang pera na kinakailangan doon is 23 billion pesos. Ang umiikot pa lang na pera ngayon sa data namin, mga 5 billion pesos.
1: Ayun.
0: So yung 2019 earthquake ng Davao del Sur, ganun din, hindi pa tapos yung mga funds. So very challenging ang rehabilitation and recovery. Para bang, ano ba, umaasenso ba tayo o umaatras yung development natin? Because the disasters keep on destroying what we have done.
1: Yun. Para ganun
0: eh. So, nag-iisip nga ako ngayon na maybe we have to change the development framework of this country.
1: Mm-hmm.
0: Na dapat siguro disaster should be on top of everything.
1: Oh,
0: disaster
1: po.
0: Resilience.
1: Opo. Oh,
0: kasi useless, 'di ba? Gagawa ka ng infrastructure, gagawa ka ng programa, project. Sisirain lang din ng disaster. Dahil yung parameters of disaster resilience are not being followed by our agencies.
1: Okay.
0: For example, bigyan kita ng magandang example, ha? Yung mga tinatawag natin mataas ang posibilidad na mag-landslide at mataas na posibilidad na babahain. Makikita mo, yung lugar na yun, gumagawa ng karsada, gumagawa ng eskwelahan, doon sa mga lugar na sinasabi ng MGB, ng mga scientists natin, na hindi sana pwede dyan.
1: O, okay.
0: Ngayon, kung imbestigahin mo, I mean, very sad state natin, no? Ako kasi on the ground nakikita ko ang policy, ang implementation. Kaya nagrereklamo talaga ako. Bakit itong paral nito nandito? Ay nakalagay dito, kuan yan eh, no build zone yan eh.
1: Ayun.
0: So ibig naman ng
1: ibig sabihin opo. Ibig sabihin nagtutulungan dapat down to the level of the local government units na siyang initially nagpaplano nung kanilang area, sir, di ba?
0: Correct. Ang center of everything should be local government. Nandoon talaga dapat. Lahat ng agency uupo doon, re-respetuhin ang karapatan ng mga mayor sa mga gobernador.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang problema kasi yung agency, pag may pera na siya, i-implement na lang niya. Kasi may pera na.
1: Okay.
0: Kasi sayang daw, baka ibabalik lang daw sa national coffers. Sayang, masasayang din yan kasi nasisira din eh.
1: Okay.
0: At the end of the day.
1: Yes, sir.
0: So we have to talk about it. I would like to seek, of course, the help of media about it. Talk about this conflict among agencies ng government.
1: Mm-hmm. Okay. Yes, sir. Director Dayang Hilang, salamat po ng marami sa mga impormasyon at mga update mula sa OCG Davao Region, sir.
0: Salamat po. Salamat.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. OCG Davao Region Director Ednar Dayang Hilang.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Maya-maya sa ating pagbabalik, mga kaibigan, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. At pag-uusapan natin, isa doon sa mga nabanggit ng Pangulong Marcos sa kanyang State of the Nation Address ay yung mga tax exemptions at tax amnesty para sa ating mga kababayan, para sa mga negosyante, ha? Micro, small, and medium enterprises. Iyan po ang ating pag-uusapan maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, Sports Radio 918 kHz, Radyo Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Maya-maya mga update po mula sa mga provincial stations ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, na naapektuhan po ng bagyong Maymay. Oh, ito po yung mga nagtatanong pa rin, base ho doon sa inilabas na Memorandum Circular number 122. Nilabas ng Malacanang kahapon, ano ho. At kagabi, ito po ay mga areas na walang pasok. Walang pasok po sa mga government offices at wala rin klase sa lahat ng levels ngayong araw na ito, August 6. Base po sa Memorandum Circular number 122. Ito ho, ito, National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna, at Occidental Mindoro. Yung pong mga ahensya naman na ang tungkulin ay paghahatid ng basic at health services, kahandaan at pagtugon sa sakuna at kalamidad. At yung iba pang mga mahalagang serbisyo, magpapatuloy po sa kanilang operasyon. Yan po ay base dito sa inilabas na impormasyon ng Presidential Communications Office o PCO. Okay, sa puntong ito mga kaibigan, gaya ng binabanggit ko kanina, tayo po yung makikipag-ugnayan sa Philippine Chamber of Commerce and Industry. Ang ating makakausap, ang PCCI President, si Sir Ferdinand Perry Ferrer. Magandang umaga po, sir.
5: Hi, magandang umaga, Alan, and thank you for having the Philippine Chamber of Commerce and Industry sa show mo. Maraming salamat.
1: Yes, sir. Okay. Ang isa po sa mga nabanggit ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address, ano, ay yung may kinalaman sa tax relief ng ating mga kababayan. Well, yung halimbawa, nagkaroon ng panukala na mabawasan ang mga income taxes at ganun din, mabawasan ang buwis na binabayaran ng mga micro, small, and medium enterprises. Ano po? Sa inyo pong pananaw sa PCCI, ano pong magiging impact nito, ha? Pagdating halimbawa sa local business sector. Halimbawa, doon sa aspeto ng pagiging competitive o yung pag-encourage ng pagdinegosyo para maparami pa ang negosyo at trabaho sa ating bansa, sir?
5: Thank you, Alan, sa tanong mo. Overall, kami sa Philippine Chamber of Commerce, ang tinitignan natin is paano tayo makakatulong sa ating MSME or micro, small, and medium enterprises.
1: Yan,
5: na at this moment, nahihirapan na dahil sa pagtaas ng mga bilihin at mga pagtaas ng presyo sa serbisyo.
1: Opo.
5: So, any measures na maibigay ng gobyerno sa MSME na hindi ayuda, na ibig kong sabihin is ang makikinabang is buong sector na yon. Ang micro natin is around 90% of our businesses or 1.1 million enterprises ay nasa micro. Ang small naman around 120,000-125,000 enterprises, mga 8% yon. Kung mabigyan natin sila lahat ng patas na reduction sa pamimili nila, kagaya ng pagbaba ng taxes na binibigay sa kanila,
1: okay,
5: or pagbaba ng kanilang basic needs kagaya ng kuryente, kagaya ng transportasyon, yun makakatulong at makakaraos rin yan sa hirap ngayon, lalo na ngayon at very uncertain ngayon ang taas ng presyo ng fuel natin or diesel or gasolina.
1: Opo.
5: So we welcome all the help and all the assistance that we can give the businesses to keep them running and to keep them going during these challenging times.
1: Opo.
5: So tinitignan natin yon, Alan.
1: Yes, sir. Sir Perry, balikan ko ng konti na banggit mo, 90% ng mga negosyo ngayon sa bansa ay nandun sa kategorya na micro, sir?
5: Yes. Yun ang pinakamalaking sector dito sa atin Pilipinas.
1: Opo.
5: Between 90% to 91%, which is around 1.1 million businesses or 1.1 million na mga entrepreneurs or mga negosyo. Napakalaki yon bahagi. So, maiakyat natin yung sector na yon. Include na rin natin yung small. So, mga 1.2 or 1.2 million sila. Yung micro and small,
1: apo,
5: will represent almost 99% ng lahat ng negosyo sa Pilipinas. Kaya kung matulungan natin sila, let's give them relief, whether sa kanilang pamimili, sa kanilang kuryente, gasolina or diesel na ginagamit sa kanilang transportasyon. Aangat yan at panatili at tuloy-tuloy ang ekonomiya natin. Because tayo, consumption economy, and itong mga micro and small, pag yan buhay at pag yan tumatakbo, tatakbo ang ating ekonomiya.
1: Opo. At of course, hindi lang naman Pilipinas ang may concern ngayon dito sa pagtaas ng presyo ng fuel products. This is actually global concern, Sir Perry. Ano? At dahil dyan, marami pong mga micro, small, and medium enterprises ang sa ngayon, ika nga, unti-unti pa rin bumabangon because of the global economic challenges. Ano? At dahil mismo ang Pangulong Marcos na rin ang humiling sa Kongreso na amyendahan yung mga batas. So magkaroon halimbawa ng general tax amnesty, tax relief para sa ating mga kababayan at maging sa mga negosyante. No? So ito, higit na mag-encourage ito sa ating mga maliliit na negosyante na pasiglahin pa ang kanilang operasyon, Sir Perry?
5: Yes, Alan. First, nasa survival mode. Halos nasa survival mode ng ating mga micro and small enterprises. Ngayon, dahil sunod-sunod na taas, pag may bababaman, kokonti lang. At fuel yung isang bahagi doon at okay, narinig natin sa presidente ng SONA, yung kuryente. Lahat ng negosyante Walang exemption diyan. Lahat ng negosyante gumagamit ng kuryente, pati rin tayo, mga household, mga consumers. Kaya napakalaki ng tama ng pag-aakyat ng mga kuryente. So yun, kung napag-usapan yung systems laws, hindi naman nakikinabang ang atin mga negosyante at consumers, pero sana madaming pagdadaanan pa yan sa batas. Pero agad-agad, bakit dinavat pa? Kung matanggal agad, muna. Huwag na natin antayin yung buo na matanggal yung systems laws and VAT. Madami pagdadaanan. Unahin na natin yung VAT. Kung mga taxes na matatanggal sa iba't ibang serbisyo, whether it's kuryente or water or other services na maibibigay natin sa mga negosyante natin, malaking tulong yan.
1: Ayun.
5: Saka yung mga ibang mga ingredients, itong mga raw materials na ginagamit ng bakery, na mga yung asukal, bakery, wheat, na ginagamit talaga, yun, sana matulungan natin sila doon kasi tayo sa mga Pilipino, ang basic natin is kanin, pandesal, yan ang ginagamit natin araw-araw. Kung may paba natin ang mga bilihin, malaking tulong yan, Alan.
1: Ayun. Okay, isang puntos pa, Sir Perry Ferrer. Ano? Yes. Okay, eto. Nasa Agosto na tayo and next month nagsisimula na ang bear months, ano? Sa overall sitwasyon sa atin, halimbawa sa ating bansa, sa aspeto na ekonomiya, sa nandyan pa rin naman na kahit papano ay patuloy na sisigla ang pagnenegosyo, lalo't papalapit na ang Pasko. Kasi ibang mag-celebrate ng mga Pinoy eh. Kahit papano, di ba? Bibili ng konti para sa pamilya, magbibigay ng konti para sa mga kaibigan na kanilang mga regalo para sa kanilang sarili. So, yung spirit na ganyan sa tingin nyo ay magtutuloy-tuloy pa rin sa kabila ng global condition dito sa ano, sa enerhiya natin, sir.
5: Yes, tama ka dyan, Alan. Kultura na ng ating Pilipino. Kahit noon pa, dekadang-dekada, na September pa lang or October, nagsisimula na tayo to prepare ang pinakamalaking celebration sa Pilipinas, which is Christmas. Sa tingin namin, hindi naman mawawala yan.
1: Opo.
5: Ang nakikita lang natin is medyo matutone down lang ang celebration natin. Pero naging kultura ng lahat ng Philippine families na magsasama-sama during Christmas, magtitipon-tipon. Yan ang parang relief natin.
1: Aha.
5: After all the hard work for 11 months and during December, dyan na tayo magsasama-sama at malaking relief sa atin mga individual at pag nakikita buong-buo ang ating pamilya. Matutuloy pa rin yun, Alan.
1: Yes.
5: Pero sa tingin namin, medyo toned down na yung celebration.
1: Toned down.
5: Toned down ng konti, pero hindi mawawala yun sa atin lahat.
1: Ayan.
5: And we encourage our businesses and our members, our family, private sector, continue the tradition. It is a Filipino tradition. Ituloy pa rin natin ang pagsasama-sama ng pamilya dito sa holidays, lalo sa Pasko. Pero mag-ingat-ingat lang tayo sa mga pamilihin natin. The celebration and the family gathering is more important than what is on the table.
1: Yun, okay. Nako, Sir Perry, salamat na marami ha, sa mga impormasyon na ito mula sa inyo sa ating PCCI, Philippine Chamber of Commerce and Industry, sir.
5: Maraming salamat, Alan.
1: Thank you, sir. Good morning, PCCI President Ferdinand Perry Ferrer.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: 47 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya, makikibalita naman tayo sa Cagayan Province. Baka kausap natin ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cagayan. Maya-maya po yan. Sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: It's a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Update muna mga kaibigan mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw, Cagayan. Meron pong ilang lugar dyan sa Cagayan na nagsuspinde ng klase ngayong araw dahil sa banta ng bagyong Maymay. Ang detalye po ng balitang yan mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw, Cagayan. Narito si Dina Villacampa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Dina!
11: Dahil sa naranasang malakas na buhos ang ulan dulot ng bagyong Maymay, nagdeklara na walang pasok sa eskwela ang ilang bayan sa lalawigan ng Cagayan ngayong araw ng Huwebes, August 6, 2026. Walang pasok sa kindergarten ang bayan ng Lasam, Sanchez Mira, Solana, Alcala at Santo Niño. Kindergarten hanggang grade 12 naman sa pampublikong at pribadong paaralan sa bayan ng Plet at Igig. Lahat ng antas sa mga pampublikong at pribadong paaralan sa Tuguegaraw City, Baggao, Peña Blanca, Enrile at Alacapan. Ang suspension ng klase ay sa kagustuang mailayo sa peligro ang mga mag-aaral, lalo at mula pa kagabi, nakakaranas ng bagya hanggang sa may kalakasang puhos ng ulan ang buong lalawigan ng Cagayan. Para sa Bago Pilipinas, Dina Tudo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw City.
1: Thank you so much, Dina Villacampa. Mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw, Cagayan.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
1: Sa Cagayan pa rin tayo mga kaibigan, ang makakausap naman natin ang head ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, si Sir Welly Rapsing. Sir, magandang umaga po.
12: Magandang umaga po, Sir Alan. Sa inyong mga taga-subaybay po.
1: Opo. Cagayan Province is under signal number one. Sir, ano po?
12: Tama po, tama po.
1: Okay, makikibalita lang kami. Kumusta ang lagay ng panahon dyan sa inyo sa kasalukuyan as we speak, sir?
12: Well, dito sa upstream or southern portion of the province, itong third district natin, nakakaranas ito ngayon ng light to moderate rains.
1: Mm-hmm.
12: Habang ang northwestern portion po natin ay nakakaranas ng moderate to heavy rains ngayon at mga bahagyang hangin nakakaramdam sila. Yung mga within the Cordillera Range, sir, ano? Kasi kaninang umaga, Tropical Storm Maymay has been reported na nasa Cordillera area na.
1: Mm.
12: So, dun sa northwestern portion po natin, ang naging ulat po ng mga local DRM offices natin doon ay nakakaramdam sila ng bahagyang hangin at moderate to heavy rain po.
1: Opo. At syempre, dyan sa inyo sa Cagayan, handa naman ang ating PDRRMO sa deployment ng mga kinakailangang relief goods, heavy equipment kung kinakailangan, at may mga nag-evacuate na ba in anticipation of the possible effects ng bagyo dyan sa inyong lalawigan, sir?
12: Nakataas po ngayon sa blue alert. ang status ng province, sir, no?
1: Opo.
12: Bravo Emergency Response Protocol po ang sinusunod natin. So on call lahat ng assets natin, land and floating assets natin, including yung deployments ng mga personnel po natin at mga rescue equipments natin. Yung mga evacuation centers natin naka on standby naman if there would be need na kailangan maglikas yung ating mga local chief executives.
1: Okay.
12: Nakahanda yung mga evacuation centers natin, including the relief po nila.
1: Mm-hmm. Okay, kumusta ang monitoring, sir, sa Cagayan River, sa Rueli?
12: So far sa ngayon, sir, ang nilabas na ulat ng niya Maris po natin na sa 166 ang meters above sea level yung kanilang Magat Dam. Below normal level pa rin po siya kasi 180 meters above sea level yung normal level ng Magat Dam po natin. Kaya pa niya mag-absorb anuman yung precipitate na ibabagsak na itong si Maymay sa mountain ranges ng Cordillera and Caraballo, no? Itong sa Sierra Madre naman, looking on pinakanawan, hindi naman siya gaanong nagsuswell. Ang Cagayan River po natin, nananatiling below alert level, nasa 3.3 meters pa lamang ang pagtaas niya.
1: Mm-hmm. Okay. Sir Rueli, in closing, paalala, mensahe sa ating mga kababayang nakikinig, lalo na yung mga nandiyan po sa inyong lalawigan sa Cagayan at mga karating lugar. Please go ahead, sir.
12: Sa mga kababayan po natin, nararanasan natin itong epekto ni Bagyong Maymay. Bago kayo lumabas, siguraduhin magdala kayo ng inyong mga payong para hindi kayo mabasa. At manatiling alerto at laging handa. Ang tabayanan parati ang lahat ng mga anunsyo mula sa DOST Pag-asa, Office of Civil Defense, maging sa local DRM offices po natin. Alam natin itong Cagayan River natin magsiswelto kung tuloy-tuloy na apat na araw na light to moderate or moderate to heavy rains ang mararanasan po natin. So tayo po'y laging handa.
1: Mm-hmm. Okay. Sir Rueli, salamat po na marami. Ingat-ingat dyan po sa inyo sa lalawigan ng Cagayan, sir.
12: Maraming salamat po sa inyo at sa lahat po ng sumusubaybay na inyong programa po.
1: Thank you, sir. Good morning. Mga kaibigan, ang head ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, si Sir Rueli Rapsing. Bye-bye time muna kami, ha? Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, August 6, 2026. Thank you sa ating mga executive producer Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Referial, Mary Ann Milius. Nagpapaalam po, pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
14: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
13: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
15: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
13: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
16: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
13: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
15: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
8: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. Gobyerno. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
19: Yan ang Pinoy kultura.